0: nanatili na lang as nurse dahil mas malaki daw ang kita.
1: Ang
0: dahil,
1: kita. Oh, talaga, mas malaki pa kita.
0: Mga akong kwentong narinig sa mga kamag-anak kong mga nurses at doctors na nasa abroad. In fact, meron pa pala. May kaklase ako, Kuya Reyna, ano? Abogado siya dito, ha?
1: Lawyer.
0: Trial lawyer.
1: Wow, okay.
0: Nurse ngayon sa nurse ngayon sa Amerika.
1: Nurse? From a trial lawyer to a nurse.
0: Sabi ko, ano yun? Kino-cross-examine. Kaya tanong, kino-cross-examine mo ba yung mga pasyente
1: mo? Ano kaya? Paano yun? Trial lawyer ka, tapos may pasyente ka. For so long, naging trial lawyer ka. Tapos bigla ka magiging nurse. Siguro, katakot-takot na legal terms ang gagamitin mo sa pasyente mo. No?
0: Pero ang ano talaga dyan is yung... kaya nga yun ang parang naging papel din ng CFO.
1: Mm-hmm.
0: Yung social preparation pagdating. Mm-hmm. Kasi malaking pagbabago sa pamumuhay.
1: Yes.
0: Yung pagpunta sa abroad.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman na porket ito ang ginagawa mo sa Pilipinas, yun din ang gagawin mo pagdating doon.
1: Oo.
0: Dahil mag-a-adjust ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Mag-a-adjust ka sa sistema, sa kultura, sa ugali ng tao.
1: Yes, oo. At saka yung ano siguro, no? Yung pananaw na, teka, doktor na ako dito
0: eh. May mga ganun.
1: Doktor, abogado na ako dito eh. Bakit pa ako bababa sa pagiging nurse?
0: Di ba?
1: Eh, doktor na ako dito. Pinaghirapan ko na ilang taon yan. Ano ba? At board exam pa ako, no? Eh kung totoo siya, actually bumagsak nga ako ng isang beses eh, tapos kumuha ulit ako, pero asawa ng Diyos naipas ako, pero ngayon kakabagsakan ko, nurse lang pala. Yung ano, no, yung ganong mindset na yung hirap nung changes sa buhay niya, no? So doon pumapasok ang CFO.
0: Yung ano kasi talaga eh, yung ang hindi na-factor in kadalasan, Kuya Ray, yung ako kasi na-experience ko rin yung hindi ka hinanda ng walang naghanda sa iyo para sa pag wala naman dating mga pidos.
1: Oo, wala.
0: Walang ganyan eh. So ko kanya-kanyang lalo na noon walang internet, saan ka kukuha ng impormasyon? So dadating ka sa isang lugar na wala kang idea anong meron doon.
1: Parang culture shock sa iyo.
0: Culture shock sa iyo.
1: Tapos hindi mo pa maiwasan, may discrimination pa minsan, di ba?
0: Mga ano naman 'yan, mga realidad 'yan ng buhay migrante, yung may makukulture siya ka kasi iba na nga yung iba na lahat, nag-iba lahat eh. Bigla kang biglang nagbago yung kapaligiran mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagbago yung mga kausap mong tao.
1: Mm-hmm.
0: May mga ginagawa ka dati na hindi mo na magawa or kailangan mong gawin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun eh, nagbago ka talaga eh.
1: Nako, talaga. Challenge talaga ito. At yan ang isa rin yan sa mga bagay na pag-uusapan sa event na ito with the Department of Migrant Workers. No? Aris, dadako na tayo sa ating CFO Community Correspondent na si Mr. Joelo Ramirez. Siya po ay nakatutok ngayon dyan sa may event na yan para po sa 2025 National Forum on Migration and International Migrants Day for the celebration of the Month of Overseas Filipinos. Okay. Alright, Joelo, good morning.
2: Good morning po, sir.
1: Ayan, kasama natin si Aris ha, dito sa ating studio.
2: Good morning din po, Sir Aris.
0: Masipag tong batang ito eh. Hanggang 2 oras na kagabi eh, nagpapa-approve pa yan ng kanyang material para sa...
1: Ganun. Parang baka sumabay ka sa bycam ha. Anyway. Okay, Joelo, so nandiyan ka ngayon sa event. Nasaan ka ngayon? Just para lang magkaroon ng context idea itong mga nanonood at nakikinig sa atin. Nasaan ka ngayon at ano ang event na iyong iko-cover?
2: So ngayon po nasa DMW Makati po ko, which is sineselebrate po dito ang national ang Month of Overseas Filipinos and syempre yung International Migrants Day din po. So kasalukuyan po ngayon nangyayari ang National Forum on Migration and at this juncture po, nag-start na po yung mga speakers po sa kanilang mga sessions po and forum po. And tapos na rin po si Secretary Kling ang para sa kanyang welcome remarks. Ganun din po kay Ms. Carmelita Nuki po, na President po ng Philippine Migrants Rights Watch and Chair din po ng IACMOF po.
0: Jolo, ano bang ano ba ang mga pag-uusapan ngayon dyan sa forum na yan? Ano bang mga naka-line up din yung mga topics.
2: Okay, so naka-line up po dito ngayon, ang una-una po syempre yung welcome remarks from Secretary and of course kay Ms. Carmelita Nuki. And ang susunod po dito, yun po yung Sustainable Reintegration Initiatives po, which is i-discuss po to ni Dr. Jeremiah Opiniano na ongoing na po ngayon. And i-discuss din po dito yung about sa prognosis and prospects po for OFW reintegration during nung post-pandemic, which is ngayon na po. And susunod din po, i-discuss din po yung mga programs po ng DFA for Returning Filipinos na pangungunahan po ni Director Catherine Alpay. Susunod din po yung IOM's reintegration programs and initiative na pangungunahan din, of course, ni Ms. Ilova Doreline Lorenzo. And after po ng discussion na po yun, susundan naman po ng CSO's Initiative for Sustainable Reintegration na pangungunahan ni Mr. Lance Velasco. And after po ng mga forum na po yun, mag-i-start na po yung mga open-ended questions po na manggagaling po sa ating mga dear participants po.
1: Alright. Eh, yung mga participants na yan, of course, mga stakeholders, and of course, may media participants din tayo.
2: Yes po, sir. Andito right po sila ngayon, present po sila.
1: Okay.
0: Yung topic, yung mga topic na binanggit po Jolo, no, may mga medyo mga seryosong mga topic
1: nga, eh.
0: Ito, mga policy,
1: policy regulation,
0: regulations. So, pag sinabi natin yung stakeholders ang nandyan, sino-sino, ano yung mga stakeholders diyan, mga mambabatas ba yan, mga taga-DMW, taga-CFO, sino-sino ba yung mga nandyan na yan?
2: Aside po sa mga nabanggit ko po na mga delegates po and syempre mga heads po and officers po, dinaluhan din po tayo ng, of course, ng OWA, which is headed by Chief Marivic Clarin. Andito rin po yung head din po or director na si Director Patriwaran. Andito rin po yung...
0: Dole.
2: Sa Dole po. And andito rin po yung mga... yung pinakabatang migration advocate, kung kilala niyo po sa si Mr. Emilio Baja. Andito rin po yung mga iba't ibang department or iba't ibang agencies po, gaya po ng Department of Health, Department of Tourism, Department of Interior and Local Government. Andito rin po ang DSWD. Andito rin po ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Andito rin, of course, yung mga heads din po ng Pag-IBIG Fund. Andito rin po yung Social Security System or SSS. And andito rin din po yung mga Philippine Migration Research Network and as well as po yung mga leagues ng municipalities of the Philippines and cities po.
0: Bakit pala napasama ang mga league, ang League of Municipalities, sa tinagal-tagal na ginagawa itong mga migrants fairs, parang hindi naman nasasali ang mga local government noon. Pero bakit ngayon ay nakakasama na sila? Anong meron?
2: Siguro po, sir, dahil na rin po sa, syempre, priority po ng ating gobyerno or mandato rin po natin na pangalagaan at protektahan po ang ating mga minamahal na migranteng Pilipino. Siguro nandito po sila, sir, to gain insights po on how to better cater yung mga concerns and issues po na kinakaharap ngayon ng ating mga migranteng Pilipino. And of course, as officials and as mga pinili ng mamamayan na kanilang leader, dito po nila i-lay out kung ano po ba yung mga magandang policies, batas na pwede po nilang ipatupad para proteksyonan at para magampanan yung welfare ng ating mga migrante ng Pilipinas.
0: Alam mo, Kuya Ray, may insights na ano eh. May mga LGUs na rin kasi na nagtayo na rin ng local OFW.
1: Oh, really? Talaga?
0: Tulad ng Tabaco, Albay.
1: Aha. Uh-huh.
0: Alam ko dito, yung Quezon City, meron na rin. Kasi nga, binibigyan na ng halaga yung, binibigyan talaga ng halaga yung contributions ng ating OFWs. Pero, Siyempre, ang naiiwan dito, yung mga
1: Pamilya,
0: pamilya.
1: oh,
0: So,
1: pamilya.
0: sila naman ay dapat kalingain din ng lokal, ng mga lokal na pamahalaan.
1: Yung mga nabanggit ni Ares Joelo, yun ang nakikita nating dahilan kung bakit may participation ngayon ng League of Municipalities. Ano? Pero, pagdating ba sa mga livelihood assistance, ganyan, kasi concerned din yan ng mga Filipino migrants, may mapag-uusapan din ba at may representation din ba sa sector na yan para sa kanila?
2: Opo, sir. Nandito rin po yung mga iba't ibang ahensya gaya po ng Department of Trade and Industry.
1: Yun,
2: po,
1: okay.
2: Department of Social Welfare and Development din po na pwede makatulong po sa ating mga migranteng Pilipino. At syempre, hindi lang po yung mga migranteng Pilipino, kundi yung mga OFWs, returnees po, na nandirito rin po ngayon. So actually, sa katunayan nga po, sir, yun nga po ang laging unang banggit ng mga ating mga participants, ating mga delegates sa OFW returnees dito na parang ano po ang mapapala namin sa forum na po to, parang ganun po. So, bilang miyembro ng gobyerno at bilang nagtatrabaho din sa gobyerno, yun din po na tungkulin din po natin na i-promote yung mga livelihood activities na pwedeng mapakinabangan ng ating mga OFW returnees, kasi yun din naman po ang concern nila, main concern nila yung sustainability, especially sa financial stability, livelihood and others po.
1: All right. So, okay. Pero kasi nung nakalipas na araw, naging guest natin dito sa Radyo Pilipinas World Service yung DMW National Reintegration Program. At naging panauhin natin live studio yung I think nanalo doon sa kanilang Likha Global, no? Namang OFW din, yung isa galing sa Kuwait, yung isa taga Czech. Pero merong isa na hindi nakasama dahil kinakailangan umuwi ng Davao. Itong mga ganito kasi, yung nakita ko, no, Jobel Ares, napaka-importante nung participation ng LGU ano, sa ngayon. Dahil yung mga business, ang ano kasi nung Likha Global is, parang business plan. Pagandahan kayo ng business plan. Kung sakaling bumalik kayo ng Pilipinas, migrate ka sa ibang bansa, babalik ka na ngayon sa Pilipinas, anong gagawin mo, di ba, dito sa Pilipinas? Siyempre, kailangan mo ng source of income. Something to support your family. So, merong mga business plan. Alam mo, nakita ko doon, buti na bring up ni Ares yun, yung participation ng LGU. Kasi, nung pinag-aralan ko yung mga business plan nila, naka-angkla sa LGU. Yung suporta ng LGU. Kaya napaka-importante nung LGU suporta sa migration. Hopefully, ma-raise yan, Joelo, sa forum.
2: Yes, please.
0: So, maghapon na, yun ang puro mga speeches lang ang gagawin ngayong maghapon. May iba pa bang activities na gagawin dyan?
2: Sa katunayan, sir, hindi lang po forum. Mainly forum po ang event na to, kundi may mga nag-aantay rin po mga entertainment. May special performance po. Meron din po yung inaabangan at inaantabayan ng ating mga participants or ating mga OFW returnees, which is yung raffle po.
1: Kaya, raffle!
0: Pinaka-importante yung raffle.
2: Actually po, na-highlight din po sa ano sa speech ni Secretary Clink ang kanina po na wala pong uuwing lukaan.
1: Wow! Kaya, wow! Talaga naman! Eh, paano naman kami nandito sa studio?
2: Makatupalo na lang po.
1: Anyway, the joke lang yun. Ha? Pero, sige, may raffle, di ba? Alam mo ba kung ano yung mga, bigyan mo nga kami ng clue kung ano yung mga ira-raffle?
0: Ang dami kong nakita.
2: Ang clue ko na lang po, basta
1: may house and lot ba dyan?
0: Siguro, Dishon.
2: Hindi po natin alam, sir. Baka sorpresa po.
1: Oh, wow. Ah, nandiyan ang Dishon. Nandiyan ang Dishon.
0: Kasama ang Dishon. Dishon. Eh.
1: Yung, nandiyan ang Dishon.
2: Yes po, sir.
1: Ah, may ano yan. Baka meron. Meron yan. Ako, napakaswerte nung makakuha ng raffle niyan. Okay. Anyway. Pakisabi, paano naman kami ni Ares? Nandito kami. Anyway, okay. So, pero siguro Ares, Joel, ang tanong ko na lang is, okay, may forum. Maglalabasan niya ng mga suggestions, mga policies. Maraming pagbabago sa policies dahil doon sa lalabas na forum. Pero, how, paano ang mechanism after this forum, makuha lahat yan, ng information na yan, how will it be applied and when will it be applied sakali? Joero, may idea ka ba?

0: po natin may kakailan na na-experience na po nila ang ibang bansa kumayod. So, concern, main concern talaga nila kung uuwi ba kami ng Pilipinas. Parang may ibibigay bang servisyo sa amin given na wala na yung kontrata, tapos na yung trabaho. So, parang ganun, sir, na i-consolidate. Ang alam ko po, na i-consolidate po yan ng mga bawat miyembro po ng IAC, MOF po. And together, in partnership din po sa mga iba't ibang agencies po ng gobyerno.
1: Eh, bantayan mo, Joelo, Ares, no? Baka lumabas yung issue ng pension system para sa ating mga migrants, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Kasi yung mga migrants natin, hindi lang OFWs, pati migrants, nagpapadala naman ng mga remittances yan, eh. At saka may mga taxes din yan na binabayaran. Siguro it's one way of saying na we appreciate your, you know, pagtulong sa ekonomiya ng Pilipinas, keeping it afloat through your remittances, eh. Kahit pa paano, meron kayong konting system of pension pagbalik nyo dito, no? Hindi kaya, baka lumabas lang yun sa forum.
2: Actually, Kuya Ray, may ano eh, yung kaya nandun ng SSS.
1: Yan, okay.
2: Kasi pag, ito yung pagbayad ka ng overseas employment certificate. Kasi pag yung mga OFWs, required yan dati na, ewan ko lang kung hanggang ngayon na, magbabayad ng OEC, tinatawag, overseas employment certificates. Pag naningil na sila ng babayaran mo doon, may mga naka-factor in na doon, ma-contribution mo sa SSS,
1: okay,
2: sa pag-ibig, so, tuloy-tuloy yung hulog mo, oh, para may magka-pension ka once you retire.
1: So, titignan, paki-monitor mo, Joelo, yung usapin na yun, ha?
0: Yes, po, sir.
1: Alright. Sige. So, sa ngayon, ongoing pa rin yung event?
0: Yes, po, sir. Ongoing pa po ngayon yung event and nasa forum session na po tayo, which is nagsasalita na po ang ating mga different speakers po na representative po ng different agencies din po. Afterwards po niyan, sir, gagaroon na po ng open forum po mula sa ating mga participants po and delegates po.
2: Yan ba ay open to the public?
0: As much as I know, sir, opo, alam ko pong open to the public po kasi sa ngayon po, mahigit pong 200 na po yung mga nakalista po sa ating registrations. So, parang ganato po talaga sila na umattend sa ganitong event, ganitong klaseng event kasi dito po nila ma-amplify yung kanilang mga concerns and issues din po.
2: So, para lang hindi magkalituhan, no? Kasi ang head office ng DMW ay nasa EDSA, part ng Mandaluyong, yung Opley building doon. Sabi mo kamo kanina, nasa DMW Makati kayo. So, saan ba ang opisina ng DMW sa Makati?
0: Located po ang office ng DMW Makati po dito sa Barangay Bel Air, Makati City.
1: Pero ano lang yan, kumbaga, that's another office. Ang pinaka-main office mo ay nasa EDSA, sa Opley building.
2: So, nandun sila sa Makati ngayon. Kasi baka may makarinig na...
1: Tapos pumunta sa ano?
2: Pumunta ng...
1: Opley building. Okay. Nasa Makati, ha. Ulitin mo lang, saan nga yung lugar, Joel, sa Makati?
0: Yung National Forum on Migration po ay currently ongoing and currently happening po dito sa DMW Makati office, Barangay Bel Air, Makati City.
1: Okay.
2: Yan ba yung nasa Buendia?
1: Yung Makati office, ha? Yung Makati office.
2: Oo. Kasi baka ikuti nila yung buong Bel Air. Medyo malaki-laki din yan.
1: Nasa Buendia yan, Joelo?
0: Yes, po, sir.
1: Para at least specific. Alright. Sige, at my end, wala na ako medyo may tanong kay Joel o natalya si Ares, eh, mayroon pang karagdagang katanong.
2: Ako yung magpapasalamat lang ako dito kay Joel dahil napakasipag na bata nito. Nakakatrabaho ko rin ito sa CFO.
1: And siguro, some of these days, baka maisama mo siya dito sa studio at mag-live discussion tayo dito.
2: Baka ma-discover pa, artistahin to.
1: Ganun ba? Nako, baka hindi na ano yan, ha? Baka hindi na, baka lagi dumikit dyan si Stephanie. Sige, one time pumunta ka ng studio, Joelo, para makita ka naman ni Steph. Kaya lang, maghanda ka, baka sumama na yan pa-uwi sa iyo. Alright, Joelo, maraming salamat, ha, sa ikang pagbibigay mo sa amin ng blow by blow account ko ano nangyayari.

0: diyan sa ikang 2025 National Forum on Migration and International Migrants Day for the celebration of the month of overseas Filipinos. Thank you very much, Jolo.
1: Maraming salamat, thank you, sir.
0: Yan po ang ating CFO, Community Correspondent Jolo Ramirez. Ano po? Yun, kino-cover niya, binibigyan niya tayo ng overview ng blow by blow account na nangyayari. Kasalukuyan nagkakaroon ares ng sinasagawa na yung forum. Ano? At ang dami palang agencies doon. Ano? Ang daming agencies doon. Nandun ang DHSUD, nandun ang SSS, nandun ang DMW. Ang dami.
2: Actually, ang daming nangyayari ngayon dahil nga Overseas Filipino Month, Migrant Filipinos Month. Ang daming nangyayari, ang daming ganap all over the country.
0: Well, that's good. That's good. At least, napo-focus yung... It's about time ma-focus yung issue ng migration ano sa ating mga Pilipino. Dahil marami talagang issue sa migration.
2: Madami. Hindi talaga siya mauubusan ng issue. Pero ang masasabi ko lang bilang dating OFW is ang laki na rin ng
0: pagbabago.
2: Na sa serbisyo, sa benepisyo. Kasi dati, although may ginagawa naman din talaga yung gobyerno noon, pero may mga gaps na hindi nakikita agad. So through the years, napupuna na siya.
0: That's good. And ang laki ng role ng CFO dito. Very active ang Commission on Filipinos Overseas. Especially nung pagdating ni Sec Ang, ano, talagang Sec Link. I could see na talagang CFO is felt. Naramdaman na talaga ang CFO. Ano. Through sa maraming bagay, sa pagkikipag-ugnay niyo sa mga Pilipino diaspora, maging dito sa iba't ibang mga agencies ng gobyerno. That's why nandito ngayon ang Bridges on Air dahil dyan sa CFO. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Bridges on Air, tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong.
3: Bridges on Air, tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito tayo sa ating programang Bridges on Air. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama pa rin, of course. Nasa Radyo Pilipinas World Service po tayo. Nagagalit si Steph talagang ano. Talagang pinanlalakihan ako ng mata ni Steph. Dito po yung Bridges on Air. Okay. Dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Yan. Okay. At dito na tayo ngayon, Ares, sa ating segmentong Pinoy Ako segment.
3: Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sige, ito na po tayo, Pinoy Ako segment. Pero tulad na nasabi namin, pinag-usapan namin kanina ni Ares, tampok natin si Dr. LB Barroso. At itong tatampok natin ay talagang, ano siya eh, siya yung 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ano? At marami tayong matututunan dito. At nakapanayam natin siya, Ares, at makakapanayam pa natin siya upang malaman natin yung kanyang unang-una, yung kanyang mga naging contribution, lalo-lalo na sa Filipino community natin sa New York City. At, of course, bago po siya naging doktor eh, kung tutuusin, bago siya naging doktor sa US, nagsilbi muna siyang doktor dito sa Pilipinas. At taga-Ligao Albay siya. Okay, ayan. Alright, narito po ang aming panayam with Dr. LB Barroso, ang ating 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas, para po sa ating segmentong Pinoy Ako. Magandang umaga po, Dr. LB Barroso. Si Ray Sampang po ito dito sa ating programang Bridges on Air.
5: Magandang umaga rin po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po, Dr. LB Barroso, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Bridges on Air. Kasama po natin dito in coordination and in partnership with the Commission on Filipinos Overseas, o CFO. Ayan, thank you very much. Okay. Pero bago ang lahat, Dr. Barroso, matanong ko muna, ano na ho bang oras ngayon sa US sa kinaroroonan ninyo?
5: Bali, 9:02 po ng gabi.
0: 9:02 ng gabi. Ayan. Okay, sige. Well, thank you po ah, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Pero Dr. Barroso, saan po kayo kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa? Although sabi ko sa US, pero alam naman natin maraming state sa US. Pero saan, sa anong state at ano po ang saklaw ng inyong profesyon?
5: Sa New York City Department of Health and Mental Hygiene Bureau of Tuberculosis Control ako nagtrabaho ng 31 years. So, kariritero ko lang po noong 2023, pero hindi pa po ako fully retired. Continue pa po ang aking trabaho as professor ng tatlong university sa New York City po. So, yan po ang New York University, ang Hunter College, and Borough of Manhattan Community College, which is under the City University of New York.
0: Ayun, okay. So, sa ang dami pala po ninyong mga involvement ano, sa ating Filipino community. Sa New York po ito, Dr. Barroso?
5: Sa New York City po.
0: New York City. Ay, matanong lamang po namin, kamusta naman ang ating mga kababayan sa New York City?
5: Mabuti naman po. Medyo malamig na po dito sa amin ngayon. So nag-snow na po kami the other day.
0: Magpapasko na kasi. Masegue ko lang itong tanong na to, Dr. Barroso. How does the Filipino community in New York City welcome and celebrate Christmas?
5: Not as celebrated as sa Pilipinas, pero marami naman po kami mga Christmas party na sineselebrate. Katulad na kasi celebrate lang po namin ng Christmas party ng Philippine Nurses Association of New York. So, mga organization parties po. Pero on Christmas Day, syempre, yung party po is family lang po.
0: Okay. Sige, pero para sa kaalaman po ng mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas, nakikinig at nanonood, bago kayo naging kilalang physician dyan sa US, naging physician din po kayo dito sa Pilipinas, nag-practice din kayo dito sa Pilipinas.
5: Opo, nag-practice po ako. I was working with the Department of Health sa Philippines and TB coordinator po ako ng Region 4.
0: Oh,
5: when I say TB, Tuberculosis Program Coordinator po ako ng Region 4.
0: And yun nga po ang susunod kong katanungan, champion kayo pagdating sa tuberculosis control. When we say champion sa tuberculosis control, what do we mean by that, Dr. Barroso?
5: Kasi bali 35 years na po ako na nagtatrabaho sa tuberculosis control. So, kumbaga ano, may expertise na po ako when it comes to pagsubo ng tuberculosis. So, I'm very knowledgeable and yun po, may expertise na po ako dyan. So, yun po ang aking advocacy.
0: All right. So, how do you reach out to other healthcare professionals in New York City pagdating po dito sa pagpapalaganap and championing itong paglaban sa tuberculosis?
5: Well, since I started working sa Department of Health, Bureau of Tuberculosis Control, ako na po ang position ko po, ang civil service position ko po sa Department of Health is public health educator. And also associate staff analyst. So, ako po, ang pinaka main responsibility ko po is to train the doctors and the nurses on tuberculosis, the Bureau of TB Control. So, ako rin po ang lead sa outreach activities ng Bureau. Since ako po ang lead, so natutukan ko po ang tuberculosis screening ng mga Filipinos sa New York City. So, Bali, ako na po ang naging instrumento sa pagbaba ng TB cases sa among Filipinos dito sa New York City. So, bumaba po ang ranggo ng Pilipinas kasi dati po ang ranggo ng Pilipinas, pang-apat po tayo sa among the 10 countries with high number of TB cases in New York City. So, since I started conducting TB screening among Filipinos, so, bago po ako nag-retire, bumaba na po ang ranggo ng Pilipinas. So, from 4th, naging 8th na po tayo among 10 countries with high number of TB cases sa New York City.
0: When we say bumaba yung ranggo from 4th to 8th in yung Philippines sa New York City, we're talking about the Filipino community, Dr. Barroso.
5: Hindi po. Yung, ang ibig ko pong sabihin, so among the 10 countries dito sa New York City na may mataas na cases ng TB, pang-apat po ang Pilipinas.
0: Okay.
5: So, nung nag-start po ako ng TB screening among Filipinos, bumaba na po yung ranggo natin. 8 na po tayo among 10 countries with high number of TB cases. So, bumaba na po yung mga number ng TB cases among Filipinos dahil po sa TB screening na ginagawa ko po every year.
0: Wow. Okay. So, naging ano, naging receptive ang Filipino community dito sa ikang advocacy ninyo para labanan ang tuberculosis cases.
5: Opo, kasi hindi lang naman po TB screening ang ginagawa. We also conduct TB educational session among Filipinos. So bago po namin sila i-test, ini-educate po namin sila especially about active tuberculosis and latent tuberculosis. Yung latent tuberculosis po, yun na po ang tinututukan namin ngayon, which is a preventive treatment kasi hindi pa po masyadong kaalaman ang latent tuberculosis among Filipinos. Hindi po nila intindihan na meron din tayong tinatawag na latent tuberculosis infection na kung mabigyan sila ng gamot, hindi na po sila makakadevelop ng active tuberculosis disease.
0: Okay. Pero bukod pala dito sa US, you are also involved din kayo dito sa ikang mga medical mission sa Ukraine. Tama po ba ako doon, Dr. Barroso?
5: Sa Pilipinas po?
0: Hindi.
5: Sa Pilipinas po.
0: Opo. Meron kasing artikulo dito na sinusubaybayan ko po, Dr. Barroso. Ito, nagkaroon kayo ng outreach. Nag-extend beyond the Filipino community noong 2023 na pinangunahan nyo yung isang tuberculosis screening
5: opo.
0: Ukrainian refugees.
5: Opo, kasi that was the time na nasa height po yung war ng between Russia and Ukraine. And marami po kaming Ukrainian refugees na pumunta sa New York City. So, ginawa po namin is tinest po namin sila when they came to US kasi marami din po sa kanila ang may latent TB infection. So I was the lead po dun sa initiative na yon to screen the Ukrainian community.
0: Wow. Talaga, Ate Jesus Maria Joseph, napakalawak pala ng ano po ninyo na nagiging contribution niyo dito. Ano po? Pero matanong ko lamang po Dr. Barroso, how was the transition from the Philippines going to the US and eventually being successful dyan po sa inyong chosen field of profession, dyan sa US mismo?
5: Well, hindi naman po madali yung transition kasi when I came to US po, wala pa po akong license to practice in medicine kasi coming here, we have to take the USMLE, which is the United States Medical Examination for licensing. So, hindi ko po natutukan yun kasi in order to pass those exam, I have to review for that exams. At that time po, mas importante yung makahanap ako ng trabaho to support myself and my family. So, hindi ko na po natutukan yung pagre-review to get that license to practice in medicine. Pero na-hire naman po ako ng Department of Health and Mental Hygiene Bureau of Tuberculosis Control as public health educator. So, they use my knowledge sa TB. So, yun po ang naging role ko. Naging responsible po ako sa Department of Health in training the MDs and the nurses on tuberculosis control. So, yun po ang naging challenge ko sa pagpunta dito. Yun po ang hirap na doktor po ako sa Pilipinas, but when I came here, I did not work as a doctor, but I work as a public health educator. So, kahit na po, they use my knowledge, pero yung salary ko po is at the level ng nurse. So, ang ginawa ko po, sabi ko, mag-aaral na lang ulit ako to get that license. So, fully licensed ako as a nurse. So I work in the Department of Health. So during the day, and nag-enroll po ako in the evening for the nursing class. Nagustuhan ko po yung nursing profession. So kinontinue ko po yung pag-aaral ko hanggang natapos ko po yung master's degree in nursing, hanggang sa natapos ko po yung PhD in nursing. So yung PhD in nursing, when I completed that po, that opened the opportunities for me to be part of the academia. So that was the time na I started working as professor sa mga universities po. So hindi naman po naging madali yung transition, but eventually po nakamit ko po yung pagiging doktor na rin po ang tawag sa akin ngayon because of
0: Tama.
5: my PhD.
0: So ganun pa ganun, ang ano pala no, ang what we say, colorful and sabihin na natin full of challenges. Naging challenge din pala yung transition from the Philippines going to the US at kung ano man po ang narating nyo ngayon diyan sa US, ano po, lalo na in the field of pagkontrol o pagpigil sa paglaganap ng tuberculosis. Did you have any
5: Opo.
0: regrets in going to the US? Dahil parang binitawan nyo yung inyong pagka-doktor dito sa Pilipinas and then you migrated to the US. Well, batay po sa naging kwento nyo, you settled for a work as a nurse. Hindi ho ba yun na yung mga unang mga buwan, unang mga taon, did you even think na, oy, bakit pa ako nagpunta ng US? Why did I come here pa? Ay, doktor ako sa Pilipinas. Pagdating dito, nurse ako. May mga ganun po bang pumapasok sa isip niyo noon?
5: Hindi naman po naging madali, especially nung I went back to school. I went back to the nursing school. Marami pong bumabatikos, especially my classmates in medical school. Sabi nila, doktor ka na, bakit ka mag-nurse pa? Because I started in the nursing school from scratch. From associate degree, from bachelor of science degree, from master's degree in nursing. And I also completed master's in public health and then the PhD in nursing. Pero mas malawak po ang narating ko kesa kung nag-practice lang po ako ng doktor dito sa US. Mas marami po akong nagagawa as a nurse. Mas malawak po ang aking ang anong ang ibig ko sabihin, mas malawak po ang aking narating as a nurse po. Kasi po may fulfillment po ang pagiging nurse ko kesa kung nag-continue po ako ng medical degree ko po dito.
0: All right. Well,
5: Mas masaya po ang mga nurses dito kaysa sa mga doktor.
0: Ganun po, ganun. Mas masaya ang mga nurses kaysa sa mga doktor diyan sa US, ha?
5: Yes po. Na compare ko po 'yan sa mas na-appreciate po ng mga pasyente ang mga nurses kaysa po sa mga doktor.
0: Opo. Okay.
5: Bakit po? Kasi ang mga doktor po dito dadalaw po sa pasyente. So siguro mahaba na yung 5-10 minutes na pagdalaw ng doktor sa pasyente. Samantalang ang nurse po, 8 hours nandyan po ang nurse nakatutok sa pasyente. So, mas na-appreciate po ng mga pasyente ang mga nurses, especially the Filipino nurses, kasi ang mga Filipino nurses po is very attentive po ang mga Filipino nurses sa needs ng mga pasyente. So, pag ang pasyente po, nakita nila na ang assigned na nurse sa kanila is Filipino, masaya po ang pasyente.
0: Oh, talaga, talaga. Well, hold that thought, Dr. Barroso. Tutuloy po natin itong napakaganda, napaka-meaningful, informative na talakayan natin. We will be right back, Dr. Barroso. Just stay on the line. Magbabalik lang po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balik po tayo sa ating programang Bridges on Air. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Bridges on Air ay ika nga sa pakikipagtulungan in partnership with the Commission on Filipinos Overseas. At ito po, dito tayo pa rin nakatutok sa ating segmentong Pinoy Ako segment. Kasama pa rin natin ang ating featured Filipino for today's episode, Dr. L.B. Barroso, ang 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Dr. Barroso, thank you for holding the line. Ano po, maraming salamat for holding the line. So, bukod po sa ikang pakikipag yun na ikukwento po ninyo na napaka-interesting na sinabi po ninyo na itong mga pasyente sa US, lalo na sa mga ospital na inyong pinagsisilbihan ngayon is mas mahal pa nila, mas close sila sa mga nurses kumpara sa mga doctors, Dr. Barroso.
5: Opo.
0: Oh, wow. Okay.
5: Mahalaga po ang katayuan ng mga Pilipino dito sa New York City sa larangan ng healthcare. Hospital or clinics, mahal po ng pasyente ang mga Filipino nurses. Kasi po, bukod sa masipag at mapag-aruga ang mga Filipino nurses, attentive po tayo sa mga needs ng pasyente. So, gustong-gusto po nila at masaya po sila pag ang pasyente po, ang nurse na naka-assign sa kanila ay Filipino.
0: Okay. Pero how well are nurses, Filipino nurses, compensated? Are they very well compensated naman sa kanilang field of work? Kasi alam nyo naman, Dr. Barroso, alam ko matagal din kayo naging physician, naging doctor dito sa Pilipinas, and you would know na medyo hindi naman ganun kalaki ang sinusweldo ng mga Filipino nurses, lalo na sa mga private hospitals, maging sa government hospitals, lalo na kung nasa far-flung area. Diyan po sa US, sa New York, for example, how are the Filipino nurses compensated? Well, commensurate naman po ba sa trabahong binibigay nila?
5: Yes po. Dito po sa New York City, well compensated po ang mga Filipino nurses. Especially those that are working in magnet hospital po. Mm-hmm. Yung mga malalaking hospital po. Katulad po ng New York Langone Hospital. Sinai Hospital, Presbyterian Hospital. So malalaki po magpasahod ang malaki po ang mga sahod ng mga Filipino nurses kahit na po sa gobyerno. So any nurses that work sa health and hospital po, malaki din po So, bali, ang start salary po is 110. 110,000 per year.
0: Wow.
5: So, depende pa po yun kung may master ka po, plus 3,000 pa po yun on top of the base salary. And
0: Really?
5: then, sa mga private hospital naman po, ang start is 140,000 per year.
0: Wow.
5: Bukod po kung may master, may dagdag pa po yon. So, dito po sa New York City. So, I can speak about New York City.
0: Yes,
5: Pero kung pupunta ka po doon sa ibang state, katulad ng Florida, hindi po taas ang salary ng mga nurses doon compared po dito sa New York City.
0: So iba-iba po ang salary depende sa state sa US,
5: Depende
0: ano?
5: po sa state. At ang state po na pinakamataas magpasweldo sa mga nurses po is California.
0: Oh, okay. Uy,
5: Yeah,
0: maraming
5: second po ang New York City.
0: Marami rin tayong mga Filipino nurses sa California, ano po, doctor? Baka.
5: Marami din po.
0: Oo, okay. Well, sige. So pupunta na po ako dito, Dr. Barroso, sa pagkakagawad sa inyo bilang 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas. So nung ginawad po sa inyo ito, matanong lang po namin, nung ginawad sa inyo ito, what was your reaction? How did you feel nung natanggap na ito at kinilala na ang mga sakripisyo at ginagawa ninyo para sa ating Filipino community sa New York City? Hindi lang sa Filipino community natin sa New York City, kundi sa lahat ng residente ng New York City. Ultimo nga dito sa mga Ukrainian refugees, ang laki ng naitulong ninyo. Nung iginawad sa inyo to, what was the feeling? Paano nyo nireceive ito, Dr. Barroso?
5: Doon ko lang po na-feel yung katuparan ng mga sakripisyo ko po. Na-realize ko po na meron din palang how would I say
0: May sukli, parang ganon.
5: meron din palang sukli. Yeah, that's right. I couldn't is
0: Okay.
5: Tagalog hindi.
0: Opo,
5: You
0: opo.
5: know, yung meron din palang sukli, yung lahat ng sakripisyo ko sa specialist in TB control. Yeah, yun ko po na-realize. And sinabi ko po na yung nung natanggap ko yung award na yun, that opened the door for me kasi nung umuwi po ako ng Pilipinas ng 2020, bago po mag ano bago po mag pandemic,
0: Yes.
5: nung umuwi po ako, I think 2018 po, nakita ko na po yung kung gaano kabigat, kung gaano ang burden ng tuberculosis sa Pilipinas. So, I wanted to make reforms already at that time, pero I didn't have the power. You know, at that time po, meron po akong classmate na undersecretary ng Department of Health.
0: Okay.
5: So I worked with the Department of Health before. So, I spoke to her and I said to her, I wanted to make reforms on TB. Pero
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas World Service Online.
17: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: Magandang araw, pagbati, and welcome to Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga modern-day heroes po natin. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
17: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: Okay, quick recap po. Last week, ang topic natin ay relationship goals. Ayan, ang ating Valentine special. Nakasama natin sa programa si Mr. Daniel Ropeta at ang kanyang misis na Mrs. Rosalie Ropeta. Napakaganda po ng love story nila, no? Kinuwento nila sa atin kung ano yung mga pagsubok, yung mga triumphs nila as husband and wife, and yung mga achievements nila, no? Lalo na yung napalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak at may kanya-kanya na rin po mga successful careers. at sa studies din po namamayagpag yung kanilang mga anak. Ayan. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, Anchored Together, Micro Habits for Mental Health at Sea and at Home. At para gabayan tayo sa mahalagang talakayang ito, makakasama natin ang isang eksperto sa public health at family medicine. Siya ay isang general public health physician, kasalukuyang level 1 resident sa Department of Family and Community Medicine ng Amo Soup Siemens Hospital, Manila. Siya rin ang head ng head technical advisor ng Coach MLB Consulting, Coordinator and Head Faculty for Research sa Adventist University of the Philippines College of Medicine at Consultant ng Cactus Communications sa Singapore. Nako, napakadami po palang hats na sinusuot ng guest natin ngayon. Ang daming mga roles, no? At talaga pong excited tayo sa mga insights na matututunan natin sa kanya tungkol sa mental health, micro habits ng ating mga seafarers. At syempre, ng ating mga seafarer families din po na nakatutok din sa atin. Let us all welcome Dr. Marlon L. Viot. Ayan, welcome po to Alagang Amo Soup, Doctor.
19: Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
18: Ayan. So, Doc, let's jump right into our topic today. Ano po ba yung ibig sabihin ng habits or micro habits at gaano ito kahalaga pagdating sa ating physical at mental health?
19: Okay. So, unahin muna natin yung pag sinabi nating habits. So, ito yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na hindi na natin ginagamitan ng isip. No, parang automatic na siya na ginagawa natin. So, in short, ito yung mga ginagawa natin na nakasanayan na ng katawan natin, ng isipan natin. So, yun yung habits. On the other hand, yung isa namang term na micro habits. So, ito yung tumutukoy dun sa maliliit na actions na pwede nating gawin para yung mga negative habits natin before ay mapalitan natin ng positive habits.
18: Ayan, yeah. Okay, micro habits. So if you really wanna start something, a change, no, in your lifestyle or in any area of your life, dun ka magsa-start sa micro, sa Tagalog maliit.
19: Yeah.
18: Na habits. Ayan. So katatapos lang, Doc, no, ng celebration natin ng New Year at Chinese New Year at marami ang may New Year's resolutions. Yan. Bakit po madalas hindi tayo nagiging consistent at hindi nagtatagumpay sa mga goals na ito? Lalo na yung mga sinasabi, pag sa New Year magpo-post sa Instagram, okay, balik alindog, ganyan. Pero after mga 2 to 3 months, parang wala na.
19: Actually, hindi lang yan nag-a-apply sa mga seafarers at sa dependents or family nila. Lahat tayo naapektuhan ng mga resolutions na yon.
18: Mm-hmm.
19: So, halimbawa, madalas siyang nag-fail kasi tawag dito, nagkakaroon tayo ng yung sobrang complex na gusto agad nating makamit yung isang bagay na hindi naman realistic yung ginagawa natin. No? So, tapos, kumbaga, ang laki ng pangarap natin. For example lang, maglulose ka ng weight. No? Tapos, dumating yung bagong taon, iniisip mo, in 1 week, gusto ko na mag-lose agad ng ganitong weight. No? Which is, hindi naman siya practical. Tapos, yung isa pang reason, ay pwedeng hindi rin naman talaga yun yung goal mo. So, marami kasi sa atin gumagaya lang sa goals ng iba, pero hindi naman talaga yun yung personal goal natin. So, number 3 na naisip kong isa pang dahilan is, kahit na personal goal natin yun, hindi naman natin nilalagyan ng tamang proseso at saka ng tamang sistema kung paano natin i-implement yung certain action na yun. No? And then, syempre, lastly, number 4, kasama pa rin yung environment. So, syempre, kung ikaw lang sa buong pamilya yung may gustong magbago ng certain na habit na yon, mahihirapan ka din talaga. Pero sabi nga natin, ina-advocate natin ngayong hapon, yung micro habits.
18: So, bakit po mas effective yung maliliit pero consistent na habits kaysa sa big or drastic changes na biglaan natin ginagawa? Kasi syempre, may mga iba dyan, di ba? Kuwari, oh, let's talk about diet, di ba? Crash, na parang hindi biglang one day magpapapayat na ako, hindi nakakaya or biglang mag-OMAD, yan uso yan yung 1 meal a day. May mga ganyan, or biglang mag-intermittent fasting na ako, yung ganyan. So bakit mahalaga na dapat unti-unti, Doc?
19: So kailangan din natin kasing maunawaan na yung mga negative habits natin before, no, nagsimula rin yan sa micro habits. So for example, halimbawa, bumili ka ng may nakitang ice cream. So, parang gusto ko yung ice cream na yon. So, nagkaroon ka ng queue, may malapit na bilihan sa inyo. So, pagbili mo, so meron ka namang means, may pera ka para pambili, and then natikman mo siya. So, nasatisfied ka doon sa ice cream na yon. And then, inuulit-ulit mo siya hanggang sa nagiging habit mo na siya.
18: Mm-hmm.
19: So, ngayon naman, so bakit ang tanong is, bakit hindi effective yung drastic change? Kasi nga, nag-start ka rin as micro habits. So, kung magbibiglain mo din, hindi rin siya magiging effective. So, halimbawa, may tinatawag din tayo na cold turkey, di ba? Yung mga terms na yan, na bigla, na gano'n. So, may mga pag-aaral na although nagiging effective sa ibang mga pasyente, pero sa short-term basis lang. Pero ibig sabihin, pag huminto na sila, mas bumabalik din yung dati nilang negative habits. When compared sa micro habits, since mas madali siyang gawin, so, ibig sabihin, mas madali siyang ulit-ulitin. Kasi madali lang siyang gawin. Tapos, pag naulit-ulit mo na siya, hindi rin ire-resist ng katawan mo. Mas madali din siyang matanggap.
18: Masasanay
19: siya. Unti.
18: Kailangan ba, Dok, meron kang ano, para mag-set ka ng schedule or timeline?
19: Yeah.
18: Ganun ba? Or pwedeng unti-unti lang, unti? Or dapat talaga may specific goals ka na dapat in gantong days, gantong weeks?
19: Oo. Sa totoo lang, ma, mas maganda talaga nagsiset tayo ng goal. Tapos yung goal na yon, i-apply ulit natin yung micro habits. Hindi kailangang masyadong malaki yung goal. Kailangan maliliit lang. Maliliit. Kasi madali din tayo bilang mga Pilipino, madali din tayong ma-discourage. Pag halimbawa, gusto natin mag-exercise sa umaga. Tapos ang sinabi sa'yo ng doktor o ng isang eksperto, sabi niya dapat isang oras kang mag-exercise. So pag first time mo na mag-exercise, parang hirap kasi isang oras agad. Pero kung gagawin mo siyang micro habits, kahit 5 minutes, Ma'am Camille, pwede i-goal mo na 5 minutes sa araw na to dapat makapag-exercise ka. Whether brisk walking yan or kung ano mang aerobic exercise, 5 minutes lang. Ayon sa mga certain studies, no, in a small, as short as 2 minutes na pwede mong gawin, gawin mo siya.
18: Tapos parang as you go along, parang tomorrow 10 minutes naman.
19: Pwede mo na siyang dagdagan unti-unti.
18: Gandang tip yan, no? So, Doc, syempre, para sa mga seafarers natin sa barko, iba rin naman yung buhay nila doon. Kasi syempre, months on end, paminsan nasa barko ka, minsan underway. So, yung walang regular, no, na sitwasyon. So, paano kaya pwede magsimula ng micro habits when it comes to physical and mental health yung mga seafarers natin on board?
19: Okay.
18: Anong tips mo, Doc?
19: Ang maibabahagi ko sa kanila ngayong araw is meron tayong tinatawag na 4 laws of habit formation. So, kailangan matutunan nila yon para kung anumang positive habit yung gusto nilang magawa, ay magagawa nila ng paunti-unti. So, meron tayong 4 laws. So, yung una, you should make the habit obvious.
18: Make the habit obvious. Okay.
19: So, make it obvious. And then number 2, you make it attractive.
18: Okay.
19: Okay. So,
18: make it obvious, make it attractive,
19: and then also make it easy.
18: Okay, make it easy.
19: Ayan. And then lastly, make it satisfying.
18: Okay.
19: Ayan. Satisfying. So, bigyan natin ng example yung apat na yon. So, halimbawa sa isang seafarer, sabihin na lang natin na pwedeng nasa barko siya, pwede rin naman kakabalik lang niya dito, no? So, tapos hindi niya na-monitor yung BP niya. Sa umaga, halimbawa matagal na siyang hindi nakakapag-monitor ng blood pressure, which is ang isang sakit talaga na common sa ating mga seafarers ay alta pressure talaga, mataas na BP. So, unang-una, make it obvious, pwede pagising niya sa umaga, yung BP apparatus nakatabi na dun sa table niya.
18: Okay.
19: Para makikita niya ay teka, mag-BP pala ako dapat. Yun. So, halimbawa, yun nga, umiinom siya ng juice or ng kape sa umaga or tubig, ilalagay na niya yun doon. Kesa itago niya pa, kasi pag tinago niya yung BP app, hindi na niya maaalala yun. No? Kung nasa barko naman siya, pwede naman na maglagay siya ng note na punta siya doon sa clinic ng barko.
18: To
19: or,
18: remind
19: diba?
18: Himself. Constantly remind himself.
19: Para pupunta siya doon, magpapakuha siya ng BP. Tapos yung number 2, your second law is make it attractive. So yung attractive naman, usually ginagawa natin yan pag nagsasabi tayo ng mga positive messages sa sarili natin. So halimbawa, na yung isang seafarer na nasa barko, iniisip niya na pag nagpa-check ako ng BP, mamomonitor ko yung kalusugan ko. Pag malusog ako, matutulungan ko yung asawa ko na nasa mm-hmm. Pilipinas mm-hmm. at maitataguy ko yung mga anak ko. So something na magpapaboost para mag-push ka talaga na mag-check ng
18: para
19: BP.
18: Ma-motivate.
19: Ma-motivate ka talaga.
18: Oh, okay. Yun. So make it obvious, make it attractive.
19: And then make it easy, make number easy. Three. Mm-hmm. So ang isang halimbawa naman dun, so kung meron kang BP apparatus, bilhin mo na yung digital sana kung kaya mo naman mm-hmm. para pwede mong isuot kahit ikaw lang mag-isa.
18: Mm-hmm.
19: Kasi kung manual 'yon, 'di ba, kailangan mo pa ng kasama, ganyan. Pero kung nasa barko ka naman, so patulong ka sa mga kasamahan mo.
18: Mm-hmm.
19: So kailangan yung gagawin mong habit mas madali lang para sa iyo.
18: Accessible
19: sa iyo, available sa iyo.
18: Okay, so yung four, and so make four, it obvious, make it attractive, make it easy.
19: And make it satisfying.
18: Make it satisfying.
19: Paano siya nagiging satisfying? For example, sa pagguha ng BP, kailangan ire-record nila yon sa notebook or sa isang parang diary nila or notebook.
18: Para
19: kasi ang usual na pag-monitor natin ng BP, isang beses sa umaga pagkagising, tapos sa gabi bago matulog.
18: Mm-hmm.
19: So isusulat nila, jot down nila yung nakukuha nila from time to time and then daily, tapos nakikita nila yung progress.
18: Mm-hmm.
19: So nakikita nila, ay, namimit ko yung BP. Sabi ni Doc, dapat ang BP ko ganito lang.
18: Mm-hmm.
19: So pag nakikita yung namomonitor niya, nasasatisfy siya at tama pala yung ginagawa ko. Yun.
18: Kaya yung iba rin, Doc, no? Yung may mga transformation or yung mga progress.
19: Oo, diba?
18: Yeah. Parang day one, day two.
19: Mm-hmm. Tapos pag pumunta, kunyari, nakababa na sila ngayon ng sampa nila. So pumunta sila sa Siemens Hospital, halimbawa. Mm-hmm. Tapos, Doc, ito na yung ano ko, record ng BP ko. So mas matutuwa yung doctor kasi na-assess niya na kaya mo nang i-monitor yung sarili mo.
18: Tsaka may sense of fulfillment.
19: Yun.
18: Yun yung mahalaga.
19: Yeah, yes. Ayan. Tama yan, ma'am.
18: So same din, no? Sa mga pamilya naman nila.
19: Mm-mm.
18: Oo.
19: Sa pamilya naman, oh, yun, magbigay lang din ako ng isang example. Halimbawa, yung asawang babae, no? Common din na merong condition na diabetes, no? Although sa lahat naman talaga common din 'yon. Tapos minsan din merong mga anxiety or laging nag-aalala.
18: Yan.
19: Kasi 'di ba yung mga asawa nila, Dok, yung asawa ko hindi ko alam kung ano na nangyari, ganyan. Hindi makapag-communicate, ganyan. So, pwede naman nilang gawin is una-una sa umaga, no? Yung pag-check din naman ng blood sugar nila. So, minsan kasi, or depende rin sa pasyente, no, pinapacheck natin yung blood sugar bago kumain.
18: Mm-hmm.
19: So, sa breakfast, so mag-prepare ng food sa kitchen, yung glucometer, ilalagay na nila dun para makikita rin nila na dapat mag-measure sila.
18: Make it obvious
19: pa rin. Oo. Obvious. Tapos yung meron din tayong nire-request or pinoprovide na sinasuggest na gumamit sila ng journaling.
18: Mm-hmm.
19: Kasi kung may, lalo na kung may anxiety sila, no, pwede lang isulat kung ano yung mga iniisip nilang mga negative mm-hmm. thoughts. Tapos, at the end, itong mga negative na to ay susulatan din nila or gagawan nila ng positive na parang positive na action or ano yung positive message nila to address those negative na naiisip nila.
18: Mm-hmm.
19: And then tapos, halimbawa sa isang patient nga, no, na may diabetes, kailangan may exercise din sila.
18: Mm-hmm.
19: So, ang nare-recommend na exercise, sabi natin, kahit na 30 minutes per day, pero sa totoo lang, Ma'am Camille, yung 30 minutes per day na yon, pwedeng hati-hatiin yun. Pwedeng 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, pwedeng 10 minutes sa gabi. So, kung micro-habits nga, mag-start sila kahit 5 minutes, okay lang. Mm-hmm. Tapos habang nag-exercise, karamihan ng mga, ano natin, matin ng Zumba,
18: yeah,
19: or nanonood ng online, di ba?
18: Oh,
19: sa mga YouTube, ganyan, mga social media, pwedeng mag- habang nag-exercise sila, nagpe-play din sila minsan ng kanilang mga yung mga sounds na mga music na nagpapakalma.
18: Aha.
19: Ayan, pwede
18: yun. Tsaka pwedeng i-incorporate din yung workout or exercise, Dok, sa mga ano eh, mga tasks, mga, di ba, mga errands. Kuwari, punta ka sa maglakad ka na lang. Diba? Exercise na rin yun.
19: Oo. Instead, nasasakay ka, ilakad mo na lang.
18: Yung mga ganun.
19: Mm.
18: Tsaka, Dok, parang ano, no, applicable din siya sa not just sa physical health, sa mental health, pero sa financial health. Like for example, 'di ba yung micro habit, oh, how can I save up? Lalo na ngayon, di ba? New Year, so nung Chinese New Year, most of the topics, how can you build your wealth? Di ba? Paano ganyan-ganyan? So, di ba ganun yun din yun, Doc? Yung paunti-unti, maghulog ka sa savings.
19: Totoo yan, Ma'am Camille. Kasi sabi nga nila, no, hindi nabubuo yung 1,000 nang walang piso.
18: Correct.
19: So, yun. Yung piso-piso, paunti-unti, hindi mo mamalayan, malaki na yun. So, same principle actually. Doon sa tinatawag nating micro habits.
18: Micro habits. Ano yung four laws of micro habits, diba? Make it obvious. O, take note nyo ha, sa listeners natin. Make it obvious, make it easy, make it attractive, make it satisfying. Ayan. So, applicable nga siya sa physical health. Kung meron sa atin na gustong-gusto na natin talagang mag-exercise, diba minsan kasi, Doc, parang nasa isip mo na na, kailangan ko ng mag-exercise.
19: Sa karamihan din, Ma'am, yung diet. Halimbawa, di ba?
18: Ayan,
19: sa kanin, di ba? Hindi na ako magkakanin. So medyo hindi natin ine-encourage yung ganun na biglang magsa-stop. So kasi nga, ang dating is mataas yung cases ng relapse. So babalik at babalik sila. Kasi nagkakaroon sila ng withdrawal syndrome doon sa part na yun. So ang gawin natin, meron akong mga patients, halimbawa, Doc, sa umaga nakaka-anim na pandesal ako. Anim, masarap naman daw. Hindi ko naman din marisis, masarap nga talaga. Pero sabi ko, sir, hindi ka naman pwedeng natanggalin natin agad lahat ng pandesal.
18: Kung yung nakasanayan niya.
19: Oo, kung anim yun, sige, pwede bang bawasan mo ng isa or ng dalawa? So kung sa kanin naman, kunyari 2 cups, yung isang dependent natin, pinapatanggal ko lang minsan ng 1/2 cup lang. So kung ang kakainin niya, pwede pa rin siya kumain ng rice hanggang 1.5 cup. Kasi in a day, kung half sa umaga, half sa tanghali, half sa gabi, actually malaki na yun eh. 1.5 cup na yung natanggal niya. Pero hindi niya namamalayan.
18: Oo nga, Dok. Ang hirap din kasi syempre, tayo sa kultura natin, yung shortcut, di ba? Yan ang hilig ng mga... Meron pa nga mga nauuso ngayon, ayoko lang magbanggit ng brands, no? Yung mga sumisikat sa social media na sa itong celebrity na to nagturok nung
19: nag-endorse
18: ganyan.
19: Na
18: nga. Oo, mga ganon, diba? Tapos, sa try nila, uy, pumayat daw si ganyan, nag-lose daw ng weight bigla within a few days or something, diba?
19: Oo, mabuti na banggit mo yan, Ma'am Camille, kasi kailangan din, marami rin tayong patients sa Siemens Hospital na encounter ko, no? Nagtatanong sa akin, Doc, pwede ba to? Iniinom ko to, ganito, ganyan. Tapos pag-check namin, hindi pala siya, wala palang approval ng FDA. So, medyo hindi
18: marami
19: natin...
18: yung, Doc, yung mga, yung iba tinuturok, yung iba mga iniinom, tea, diet, slimming tea, slimming coffee, slimming pills, yung mga ganyan. Eh, syempre, pag New Year, yung mga tao, kailangan balik alindog, do. So, parang shortcut. Hindi maganda yung shortcut, Doc, no?
19: Hindi siya talaga maganda.
18: So, mas dapat micro habits tayo, yan, mga listeners. Yan. Napakarami natin natututunan kay Doc, no? So, nakapagbigay tayo ng example, yung mga pwedeng simulan na micro habits para sa mga seafarer, sa mga wives, sa na naiiwan, no, dito sa bansa. Pero syempre, Doc, meron din yung mga anak, 'di ba? Usually nung nag-event kami 2 weeks ago, so ang topic kasi ang guest namin Valentine's, eh, mga seafarer spouses. So sa open forum na bring up yung mga challenges nila sa parenting, sa pagpapalaki ng mga anak. Nasabi nila yung iba masyadong maa-addict sa social media, screen time, ganyan. So it's a challenge for them kung paano, you know, na i-encourage yung mga bata na mag-focus sa physical activities, sa sports. Yung ganun ba, Doc? Paano ba yung sa mga bata? Syempre, kasi hindi mo naman sila pwede pangaralan, no? For the four laws of micro habits. O, di ba? Lalo na yung mga bata na mahilig mag-screen time, na nagwawala pag tinanggal mo yung iPad or anything. So, paano yun, Doc? Anong advice mo sa mga seafarer spouses or mga parents na may ganyang challenges sa mga anak nila?
19: So, yung mismong abrupt na pag-change ng certain habits ng mga anak, medyo mahihirapan din tayo. Kasi nga, kung i-apply din natin yung micro habits, nasanay kasi sila na pinapayagan na ma-expose sa ganong, halimbawa sa gadgets, sa social media, ng ganong katagal. So, initially, doon sa mga maliliit pa lang yung mga anak, no, ang advice ko, sanayin nyo na yung mga anak ninyo na limited lang yung screen time. Yun. Tapos, i-encourage din yung social connection sa family, no, lalo na minsan pag-uwi yung seafarer, mga tatay, pag-uwi sa kanilang bahay, parang hindi close yung anak, hindi nakakausap. Oo, so dapat, ano yun eh, nagiging family dynamics kasi. So nagiging role din ng parents na ayusin kung paano yung communication ng anak sa kanila sa magulang. Mm-hmm. So mas maganda rin para sa mga magulang na i-open nila yung sarili nila para makipag-communicate yung mga anak nila sa kanila. No, pag kami mga problems, i-encourage po yung mga anak ninyo na magsabi sa inyo, no, kahit anong klaseng problema, mas maganda sinasabi sa parents. Kasi once na naramdaman ng anak na parang binablock ako ng nanay ko o ng tatay ko, hindi na sila magsasabi. Pag hindi sila nag-open, ang pag-o-openan nila yung mga kaibigan nila, which is hindi tayo sure kung positive ba yung influence sa kanila.
18: Yun nga, tsaka ngayon, di ba meron nga yung mga online na chat GPT, sa chat GPT nagko-consult yung mga bata pag may problema.
19: Which is delikado yun.
18: Oo nga. So parang ano pa rin, Doc, micro-habits pa rin sa parents naman manggagaling yung initiative na small talk. Diba? Parang to, ano?
19: Kunin ulit nila yung trust ng anak nila kung medyo napalayo naman. Tapos pag nagbabakasyon naman yung kanilang parents, sulitin talaga yung family time. So, napaka-important.

0: gawin yun na rule sa bahay. Although syempre, pag sinasabi ko to, kanya-kanyang rule kasi bawat family. Oo, eh. So titingnan kung ano yung magiging best na option para dun sa family na yun.
1: Ito naman do, kasi may mga nababasa rin ako minsan na parang iba rin daw kasi talaga yung effect sa brain ng mga bata ng exposure sa gadgets. Mm-mm. Na it really changes, I don't know, yung neurons or whatever. Mm-mm. ng brains ng mga bata. So, mm-mm, pag nag-introduce ba ng micro habits, pwede pa bang mabalik yung dati? Kasi parang sabi nila, mga kids these days are overstimulated because of their exposure to ano, ganyan, may mga studies na they're overstimulated. That's why they parang get frustrated more easily, they're more impatient, ganyan.
0: Yan nga, madaling magalit, nagwawala, di ba? Yes. Yung mga ganong ano.
1: Yes, so through micro habits, pwede pa bang reverse yung gano'n? Tama ba? Reverse? Or ma-change?
0: Oo, wala namang impossible. No? Pero ang sinasabi ko dito, hindi natin din may expect na yung major shift agad pagka ginawa natin yung micro-habits. Pero kung sasanayin din natin yung mga anak natin dun sa tamang way kung paano talaga nila dapat ma-develop yung paggamit ng gadgets, ano naman yon, magiging maganda rin yung pag-develop ng panibagong positive habit nila through time. So it takes time din and patience para dun sa ganun. Kasi nga, ano din eh, nung nagsimula rin yan, hindi lang alam ng mga parents na naallow, napayagan din kasi nila na tumagal, bumabad sa gadget. Ganun.
1: Slowly. Parang,
0: slowly. Mm-hmm. Tapos kahit naman actually yung mga parents, nito lang din kasing era na to na naging active sa gadgets lahat. Yes. Although lahat naman na Pilipino yata ay may cellphone, diba? So, ayun, wala namang imposible. No? Basta magiging tama lang yung pag-implement ng micro-habit. Saka yung i-apply na lang yung four laws of habit formation na sinabi ko.
1: Four laws of habit formation. Yan. So, para sa mga nakikinig na parents, di ba? Lalo yung mga kasama namin 2 weeks ago dyan sa forum namin na nag-raise ng concerns na ganun tungkol sa mga anak nila. Kasi nga, syempre, pag-uwi ng mga seafarers natin, they're expecting, you know, warmth and yung harmony within the family, yung mga kids nila. Pero yun nga, because of some, yung mga ganyan, yung exposure sa social media, yung mga anak ko nila lagi nasa phone. Mm-hmm. So may, diba, parang syempre, yung family dynamics nga, gaya mong sabi mo, Doc, nag-iiba. Mm-hmm. Na imbes na yung culturally tayo, pag Pilipino, pag magkakasama pamilya, tara, lumabas tayo, pumunta tayo sa park, pumunta tayo sa ano, ganyan. Mm-hmm. Eh ngayon yung mga bata nga, very busy sa kanilang mga social media lives. Pero pwede pa naman yan, gaya nga ng sabi mo, Doc, no? Through micro habits, for the four laws of micro
0: habit formation.
1: Yan. May sinulat ka bang book niyan?
0: Actually, galing yan sa author na si James Clear.
1: James Clear. See, if we want to know more insights about the four laws of habit formation, pwede natin yan ding basahin yung shinare ni Doc na book. Ayan. So, Doc, final message na lang. Sabi ko sa'yo, bilis na ng episode natin. Pero diba, ang dami mo ng wisdom na i-share sa amin at maraming salamat, Doc. Pero huling, ano po yung final message nyo sa mga listeners natin ngayon, Doc?
0: Okay.
1: Seafarer families.
0: Ayan. Okay. So, ang final message ko sa inyo ngayong araw is, unang-una, hindi kailangan na magbago in a snap or in a day. No? Mm-hmm. So, kung meron man kayong gustong maging ma-achieve na something in the future, you should always make it achievable, no? Using yung ginatawag nga nating four laws, no? You make it obvious, ikabit mo siya sa daily na ginagawa mo, no? You make it attractive, isipin mo para saan mo ba ginagawa yon para ma-motivate ka. And then number 3, make it easy. So kung hindi mo kaya, kailangan, pwede mong bawasan or liitan, or kung kailangan mo ng tulong ng iba, pwede rin. Pero mas gusto natin yung kahit ikaw lang, kaya mo siyang gawin. And then lastly, make it satisfying. So pag nakikita mo yung progress mo, nakikita mo yung records na gumaganda, so ano yun eh, aside dun sa sinabi mo ma'am kanina, nagiging empowered din yung ating mga patients para may control din sila sa kalusugan nila. Tapos, ganun din, no? Kapareho din naman sa mga kapamilya na nasa bahay at saka ganun din sa mga anak, no? So, pag nagpareho, both sides, nagkaroon ng magandang habit formation using micro-habits para siyang nagiging angkla or anchor. Kaya nga dun ko binis yung title ng topic natin ngayon. So, para nagiging anchor na kung saan man ano rin, fix ka pa din kasi naka-fix ka na dun sa positive habit.
1: So, talagang baby steps, no?
0: Baby steps talaga.
1: No shortcuts.
0: tsaka progress, hindi perfect.

0: perfection.
1: Yan, ganda no, not yan. Progress, not perfection.
0: And consistency, not, ano tawag dito? Consistency and not intensity.
1: Yan. Consistency and not intensity.
0: Yan. Kasi diba after tayo doon sa biglaan agad, ganyan. Oh,
1: consistency. Consistent, yung mga buzzwords, mga keywords na shinare sa atin ni Doc ngayon, consistency, patience, hindi ba? Ayan. So,
0: yun. Yun lamang po.
1: So, maraming salamat po, Doc, sa inyong napaka insightful na discussion with us ngayon. Ayan. So, para po sa mga gustong ng more information tungkol sa mga service units ng Amo Soup, sa mga programa po ng Amo Soup, nandiyan po sa inyong screens ang contact information, Amo Soup Contact Center o ACC. Mabanggit ko lamang po, no, ang flagship service unit po ng Amo Soup ang Family Medical and Dental Plan, FMDP. At doon po natin nakaugnayan ang ating napakagaling, napakahusay at napaka-insightful na speaker ngayong araw. Maraming salamat po. Ayan, nasa inyong screens po ang telephone, mobile number, Globe at Smart. At nandyan din po ang impormasyon ng ating Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group. Ang mga episodes po natin dito sa Lagang Amo Soup ay ina-upload sa Amo Soup Official YouTube channel. And of course, for more detailed information about our union, service units, programs, and welfare benefits, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aison, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas, at ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Dr. Marlon, Bayot, maraming salamat po sa inyong oras, sa mga kaalaman, at sa mga health tips na ibinahagi. Holistic tips nga po eh. Health, physical, mental, at financial health din. Ano? Social health din. Na ibinahagi nyo sa amin ngayong araw. At para naman po sa ating mga tagapakinig, sa mga tumatangkilik sa ating programa, lalo na sa ating mga seafarers, at kanilang mga pamilya, tandaan po natin, start small, stay consistent. Ayan. At ano po yung mga kaninang quotable quotes nyo, Doc?
0: Consistency, not intensity. Mm-hmm. Ayan. Tapos yung sa progress, not perfection.
1: Ayan. Lagi nating isaisip at isapuso yan ang mga words of wisdom ni Dr. Bayot, ayan, na sinir sa atin ngayong araw na ito. Dahil sa dulo ng bawat paglalayag, ang pinakamahalaga ay makauwi tayong malusog sa pangangatawan, sa isipan at sa puso para sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro na at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup.
2: All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
4: Usap-usapan,
3: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
4: Usap-usapan
3: sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang usap-usapan kung saan pag-uusapan po natin ang mga naging usap-usapan na ngayong linggo. Siyempre, ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan at napapanood po tayo sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming. At napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating audio streaming o online radio sa ating Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwedeng-pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user. At sa Apple App Store naman po kung kayo naman po ay iPhone user. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service dahil napapakinggan din po tayo ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers kahit na po sila ay nasa laot sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America o VOA. Ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Okay, so sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay meron po tayong pag-uusapan syempre patungkol po dito sa El Niño Alert at kung ano ang tugon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng National Water Resources Board patungkol dito. At syempre dahil bukas po ay Mother's Day, no, Sunday, meron naman po tayong ipapakilala sa inyo na sana makakapag-inspire sa mga mommies natin dyan, lalo na po yung mga mommies na entrepreneur. Okay, sige. Papasukin na natin ang ating unang panauhin. Kasama po natin live via phone patch naman. But first of all, syempre ito, no, ating bibigyan muna ng background kung bakit ito ang ating napiling paksa. Kasi itinaas na ng PAGASA nga itong El Niño Alert ngayong May 2026 dahil sa 79% daw na tsansa ng pagtama ng tagtuyot sa bansa na maaaring tumagal hanggang taong 2027. Sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, inilatag ng National Water Resources Board o NWRB ang kanilang contingency plan. Kung ano ito, alamin natin mula kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Kasama po natin siya live via phone patch. Magandang araw po sa inyo, Director David, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, magandang umaga, Ms. Bea, at sa inyo pong mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
0: Magandang araw po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Ito nga po, bumaba daw po yung water level ng Angat at Lamesa Dam simula pa noong February, Director David. Gaano na po ba kalapit ang kasalukuyang level sa tinatawag nating critical level?
1: Opo, no? Sa ngayon po, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan po natin, no? Pagbaba po ng water level sa ganito pong panahon, dahil po papalapit ng summer, ay may tuturing po natin normal, no? Dahil puro sa mga wala, pag ganito pa naman, wala po tayong sa mga pag-ulan na nararanasan.
0: Mm-mm.
1: Pero ito po, kailangan din natin tingnan itong pangamba, no, ng El Nino. So mula February po, sa kasalukuyan ay nasa 180.55 meters po ang level na hanggat dam. So ito po ay masasabi nating malapit na, no, doon sa 180 na minimum operating level ng hanggat dam. At sa kasalukuyan ay may tuturing nating manageable, no, yung sitwasyon po natin. Pero kailangan na rin po nating paghandahan. Alam rin po yung patuloy, no, na mababang pag-ulan po na nararanasan natin. Ito naman pong mga Lamesa Dam at yung Quito Dam ay nananatili pong nasa normal na level nila at nakakatulong din po, no, sa mga supply na pangailangan natin para po sa Metro Manila din.
0: Okay, so far, ito pong unti-unting pagbaba ay normal pa rin po, ano, Director, dahil nga po sa sinasabi nating panahon ng tag-init, no? And if I'm not mistaken, tama po ba na 180 meters yung ating level ngayon?
1: Opo, nasa 180.55, no, to be exact.
0: Mm-mm.
1: Pero sabi nga natin, medyo konti na lang po ang diferensya niyan dun sa tinatawag nating 180 na minimum operating level, no?
0: Okay.
1: Kasi po, pag bumaba iyan sa 180 meters po, ay mas binibigyan na natin ang prioridad, no, yung pong water supply sa Metro Manila at mga karating bawa na probinsya po, no? Kung ikukumpara po natin sa mga pangangailangan ng ibang pangangailangan na nanggagaling sa Gandam, kagaya po ng irrigation at hydropower, no? So pag bumaba po yun, mas priority na po ang municipal ang water supply para po sa Metro Manila.
0: Mm-mm. Okay. Nakita po namin, Director David, from your previous statements or interviews na binibigyan nyo raw po ng pahintulot ang mga concessionaires natin na gumamit ng deep wells as part of your measure po. Hindi po

0: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Manitong El Nino hanggang sa mga susunod na taon ay ito pong Upper Wawada, may tingin po natin ay ready na to at makakapag-contribute po ito ng mga 220 million liters per day, no? At bukod po dito, no? Bukod po dito sa Upper Wawada ay meron pong additional na treatment facility dyan sa Laguna Lake, no? Sa tingin po natin ay maayon po sa pakikipagpanayan na sa NWSS ay magiging operational na rin po, no? By early 2027, no? Na around 200 million liters per day po ang capacity nito, no? So by early next year po, meron po tayong karagdagan na 420 million liters per day na inaasahan po natin. Ito po ay malaki, no? Malaki po ang may tutulong nito. Kung tutusin po kasi, ang buong Metro Manila, halos ang pangangailangan niyan, may humigit kumulang na mga 4,000, no? Mga 4,000 to 4,200 million liters per day po, no? Yan po yung pangangailangan ng buong Metro Manila. At ito po ay additional na 420, no? Halos mga 10% po na karagdagan na ito. Sa tingin po natin, eh, malaki po ang malaking bagay po ito para sa pangangailangan natin at na augmentation na makakatulong po sa Angatan po.
4: Okay, ayun. So, 4,000 to 400, 4,200, sorry. 4,000 to 4,200 million liters per day pala ang pangangailangan ng Metro Manila. And sa tulong po nitong sabi ni Director David na treatment facility sa Laguna Lake, which is going to be operational by 2027, at least 10% po ang magiging additional, no? Na pwedeng maitulong. Ayun, so napakagandang balita po nito, Director David. Now, Director David, meron pa po kaming gusto itanong, mararanasan po ba natin ang paghina ng pressure ng tubig, lalo na sa mga matataas na lugar sa Metro Manila at sa mga neighboring cities natin, if ever po itong tag-init ay tumagal or dahil dito po sa El Nino alert natin?
3: Ngayon pong buwan ng Mayo, wala ho tayo. Normal po yung alokasyon, no, ng tubig para po sa Metro Manila, no? At wala po tayong inaasahan na malaking pagbabago po, no, sa daloy ng tubig para sa mga kababayan po natin, ha? Particular po ngayong buwan ng Mayo, no? At ito pong ang gusto lang ho natin siguro at ipabiso rin sa mga kababayan po natin. Ito po kasing pagkalabi natin paghandaan itong El Nino. No? At isa po kasi sa mga posibleng gawin po natin kapag ganito po patuloy na, no? Wala po masyadong pag-ulan dahil sa El Nino, ay yung pag-adjust po ng alokasyon. No? At sabi nga natin, pag nagkaroon ng adjustment or pagbabawas ng alokasyon, ay meron pong posibleng maging epekto yan, no, sa kababayan po natin. No? Ang isa po, naunang tinitingnan po natin ay yung pagbabawas, no, ng pressure. No? Sabi nga po natin, hanggat maaari ay patuloy din po, no, yung tubig na mararanasan at dadaloy sa mga kabakayan po natin. At halang po, no, yun po yung isa nating posibleng na-expect kung sakaling magkaroon ng pagbabawas, yung mabawasan po yung pressure. No. Pero ganun pa man, patuloy po yung pag-monitor natin na hanggat maaari po sana ay maiwasan itong mga ganitong sitwasyon. Pero sabi nga lang, gusto rin natin magbigay ng abiso sa kababayan po natin na kung sakali po na patuloy po ang bumaba yung level po ng mga damage natin, particular ang data.
4: Okay. And Director David, may 79% itong nabanggit natin, 79% probability ng El Nino simula June. In case of worst case scenario, ano po ang paghahanda ng NWRB sakali pong itong worst case scenario natin or hindi sasapat yung ating water supply?
3: Opo, no? So nakikita po natin, no? So sa ngayon, pagkapagpatuloy po yung pagbaba, no, ng level na Angat Dam, ang isa hong una nating tinitingnan yung alokasyon, no, para po sa irrigasyon, no? At sa ngayon po kasi ang expected na magkaroon ng sa ngayon po, no, ngayong buwan ng Hunyo ay halos wala na po, no? Ay, wag muna, hindi muna tayo bibigay ng alokasyon sa irrigasyon para po mapangalagaan yung supply. Pero pagka sa July po, patuloy po yan, ay baka po magkaroon ng i-regulate natin, yung release natin sa irrigation po. At ang isa po pwede mangyari dyan ay madelay, no? Baka madelay po yung tinatawag nating wet cropping season, no? Para sa irrigation po. At para naman po mapanagpilit, mapangalagaan naman yung pangailangan ng mga kababayan natin sa water supply dito po sa Metro Manila. Ganun pa man, patuloy po ang pagmamonitor natin, no, sa kasama po natin yung may ibang sangay ng pamaral po kagaya ng NWSS, NIAT, NAPOCORA ng Pag-asa, at para po makapagpatupad, no, ng karagdagang mga hakbang po or contingency measures. No. So ito pong NIAT, kanya kausap kaligit ang bayan na rin po tayo para makapaglatag ng mga mas definite na contingency measures aside po doon sa pag-adjust, no, ng harvest na season nila or schedule ng releases ng tubig, ay kung sakali pong patuloy siya bumaba ay may karampatang solution po at contingency measures para naman po sa mga kababayan natin magsasaka.
4: Oo, kasi yun nga, sabi ni Director David, madedelay ang wet cropping season dahil nga doon sa pag-control din natin, no, dito sa irrigation. So meron naman, Director David, tayong coordination with NIA, no? Tama po?
3: Tama po yun, patuloy po. At kahapon na po, katatapos yun na po, napakipag-ugnayan natin itong natawag natin Angat Technical Working Group, no? Halos, madalas po yung pakipag-ugnayan natin para on standby po, no, yung mga contingency measures at itong patuloy, no, na pag-monitor natin itong level ng Angat Dam at yung mga pag-ulan.

0: ngayon po, no, sa patuloy na pagbaba po ng mga dams po natin at dahil na rin po sa patuloy na walang masyado tayo naranasan ng pag-ulan at idadagdag na rin po itong pangamba, no, ng El Nino na magkakaroon ng posibleng kakulangan din ng mga pag-ulan, ay hinihingi po natin yung kooperasyon ng mga kababae po natin na sa tamang paggamit at responsabing paggamit ng tubig, no? Iwasan po ang pag-aksaya at siguraduhin po natin na yung sapat na pangailangan lang po natin ang gamitin natin sa ating mga pangangailangan sa tubig po, no? At yung pong mga simple na ano, simpleng conservation measures po, no, sa mga kabahayan, no, yung pag-aayos po ng mga tagas at pagbabawas po ng mga non-essential na paggamit at yung pong pag-recycle at pag-reuse ng mga tubig kung mapapakinabangan pa po natin ay mas maganda pong i-implement na po natin sa ngayon para naman po ito ay mapagtulungan din po natin kasama na rin po ng mga iba-ibang sangay ng pamahalaan po.
1: Maraming salamat po sa inyong mensahe, Director David, at mabuhay po kayo. Ingat po, sir.
0: Maraming salamat po, Ms. Bea, sa ating mga kababayan po. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga. Okay, yan po ang ating naging panayam tungkol kay... tungkol sa ating contingency plans, particularly ng National Water Resources Board o NWRB, hinggil nga dito sa alerto ng El Nino at syempre dito nga po sa nararanasan na nating tag-init dahil bumababa na nga ang level ng Angat Dam. Kaya ito po ay tinutugunan na ng ating pamahalaan. Nakapanayam natin hinggil dyan si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director po ng National Water Resources Board o NWRB. Okay, sige. Habang hinihintay natin yung atin namang ikalawang panauhin, magkakaroon muna tayo ng paalala mula sa himpilan. Magbabalik po ang palatutunang usap-usapan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Anong latest?
4: Usap-usapan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. At syempre, mas pinalawak, mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, dahil kinikater din po natin, especially ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Kung kaya naman, sa pakikipagtulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, sa United States Agency for Global Media o USAGM, o mas kilala sa tawag na Voice of America o VOA. Ang ating pong English program ay napapakinggan natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan na rin po ng ating mga OFWs at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bago ko po ipakilala yung ating ikalawang panauhin ako, meron lang po tayong babasahin mula sa comments section. Nakikinig at nanonood po sa atin si Sean Kyle Flores. Good day, Ma'am Bea. Our community here in Sapang Bato is celebrating the Feast of the Holy Cross. Shout out po to our barangay captain, Honorable Mario Manyalung, SK Chairwoman, Honorable Alisa Castro, and Parish Priest Reverend Father Emil Giao. Thank you and God bless. Ayan. Happy fiesta po sa inyo dyan sa may Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Nako, nagse-celebrate pala sila ng kanilang kapistahan. Ayan. Enjoy po kayo dyan. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Okay, so nandito na tayo sa exciting part. Ngayong Mother's Day, kikilalanin natin ang isa nating madiskarte ma'am mula sa Palawan na ginawa pong solusyon sa sakit ng pamilya ang kanyang passion. Mula sa paghanap ng lunas sa psoriasis ng asawa at sariling skin problems, nabuo ang Nature Ganic, isang brand na nagpapatunay na ang pagmamahal ng ina ay walang limitasyon. Paano nga ba pinagsasabay ni Abigail Peñalosa ang pag-aalaga ng mga anak at ang pagpapatakbo ng isang matagumpay na online business? Ayan, samahan kami at ma-inspire sa kwento ng diskarte, pag-asa at natural healing. Kasama po natin live via Zoom si Ms. Abigail Peñalosa, isa pong nanay, breastfeeding coach, metabolic health coach, cosmetic science formulator student, business o team builder, at siya rin po ang owner at founder ng Nature Ganic Home Beauty and Personal Care Shop. Magandang araw po sa inyo, Miss Abigail. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, maganda
2: ulit. Hi, Miss Bea. Magandang umaga at sa lahat po ng nakikinig.
5: Yes, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa aming imbitasyon, Miss Abigail. Nako, Mother's Day nga po bukas, kung kaya't interesado po kami malaman ang inyong mompreneur journey, ano? So, ang una po naming katanungan, Miss Abby, bilang isang nanay, alam naman natin yung priority natin, yung kalusugan ng pamilya. Kaya, pwede nyo po bang ikwento sa amin kung paano po nagsilbing inspirasyon ang inyong asawa at anak para po simulan itong Nature Ganic Home Beauty and Personal Care Shop?
2: Basically, the business really started from my personal experience and my family, yung sa pamilya ko na nanay at tatay ko, na mga kapatid ko.
5: Mm-hmm.
2: Because we have been struggling with eczema,
5: okay,
2: or parang something like psoriasis or skin allergy. That's where it really started.
5: Okay.
2: Then, when I became a mom, parang mas naging conscious tayo when it comes to the natural things that we put on sa skin ng or sa balat ng ating mga anak.
5: Mm-hmm.
2: Doon po talaga yung naging inspirasyon ko na paano kung kailangan din to ng other moms? Paano kung may katulad din ako na may problema sa skin and the like, no? So, if it gives solution, maaaring makareach din ako ng more people to help.
5: Miss Abby, paano po kayo nag-aral nitong organic skincare formulation, or talagang marunong na po ba kayo nito kaya po ninyo naisipang lumikha nitong mga products ng Nature Ganic?
2: No, una po ay hindi naman din talaga. It really started with a vision in my heart,
5: mm-hmm,
2: and in my mind to help other people who has the same case as mine and as ours. Kung napapansin niyo po, no, meron kasing mga chemicals na sa ating paligid ngayon na talagang really affects sa stress natin, sa mga ganyan, and then directly affects our skin. So, my mom is a chemist. By profession, she's a teacher. But ako naman po, hindi. Pero in a way, para kami nagkapalitan ng role because I got the chance 2018 na matuto with regards to cosmetic science formulation. So I became a student and until now, nag-aaral pa rin po ako because yun nga, para makagawa tayo ng mga produktong nakakatulong para sa ating balat.
5: Ayun, ang kagandahan kasi dito sa mga products ni Miss Abby ay very friendly po, natural kumbaga, and also sustainable para naman sa ating environment. Ngayon, ang tanong namin sa inyo, Miss Abby, ano po yung challenges sa pagbuo nitong inyong masasabi nating company na ang Natureganic, no, gaano man kaliit? Bilang isang work from home mom din, i-highlight natin yung pagiging mommy ninyo dahil Mother's Day nga. Paano nyo po pinagsasabay yung pag-aalaga sa mga bata at saka yung pagpapatakbo naman ng negosyo?
2: Actually, masasabi ko na mahirap talaga siya. And parang sa lahat ng interview ko, totoo talaga to. Kasi bilang may-ari, no? Hindi natin itatago na ikaw yung may-ari, ikaw yung ikilos, ikaw rin magbabalot. Sometimes, when the business is really small pa, ikaw talaga lahat yon. Pero when you have the drive to really grow in the field that you are in or doon sa gusto mo talagang gawin, makakaya siya eh. Mm-hmm. And then when I became a mom, medyo struggle kasi sabay sila. Basically, baby mo rin yung business. Tapos may baby ka pa na human.
5: Oo nga,
2: but
5: eh,
2: with the right support talaga, you can really present your brand well or you can really present your products well. And especially, really, pag may maganda kang product na nakakatulong, it really speaks for itself. So basically, nawawala na yung heaviness nung kailangan mo siyang todo i-promote. Kasi even moms, pag nagamit nila yung product mo and it had been effective and helpful, sila na po yung mag-share nun. So doon pa lang na nabawasan ka na nakaunti ng trabaho. So makakapag-focus ka din at some point, natulungan din yung pamilya mo. And of course, mas maalagaan yung baby mo because I'm really an advocate of present parenting.
5: Mm-hmm.
2: Any, kung sino man dyan, nanay or tatay, basta merong magulang na dapat magstay na kasama talaga ng bata.
5: Ayun,
2: it's really chaotic parenting bilang negosyante, no? Pero like, you reach for your dreams and you really work hard for it. And sometimes, madalas pa nga, ginagawa ko yung mga products pag tulog yung anak ko.
5: Yun nga, balita namin, ma'am, yung office hours mo pag tulog nga yung mga anak. Madaling araw, tama ba?
2: Yes, madaling araw. And ang meron lang din sa akin is really the desire. Kasi pag gumawa ka ng business, hindi na lang din yung sarili mo iniisip mo. Pag nakakatulong ka na, naiisip mo na kailangan to, and you're happy to do it, parang hindi na siya trabaho.
5: Mm-hmm.
2: Alam niyo yun? Pag hindi na siya trabaho, you are really enjoying every bit of it. Na kahit iiyak ka, kahit magbe-breakdown ka, kaya mong bumalik din in a way that you are refreshed because you have the vision and the mission to help more people.
5: Mm-hmm.
2: Diba?
5: Oo. Meron lang akong follow-up doon. Yung sasabi nyo, merong times na yun nga, nagbe-breakdown kayo. So aside from yung pagsasabay ng negosyo at yung pagiging mommy ninyo, ano-ano pa po yung ibang challenges dito po sa pagbuo ninyo nitong Natureganic na home beauty and personal care shop, ma'am?
2: Ang challenges would be marami. Kasi every step of the way when your business is growing,
5: mm-hmm,
2: marami. Merong iba na, halimbawa, kukulangin ka sa inventaryo.
5: Okay.
2: Minsan, kulang yung products na release mo. Siyempre, may mga customer feedbacks and concerns.
5: Mm-hmm.
2: Na sometimes, people are afraid to nahanaharapin, no?
5: Oh,
2: and ma, minsan, may mga opportunities din na nami-miss ka. Kasi, pinili mo yung mag-alaga ng anak mo, may mga ganon.
5: Mm-hmm.
2: Pero like, kailangan mo lang balansihin because we really cannot have it all. And
5: uh-oh,
2: bawat negosyo at bawat pagiging magulang may reason din talaga.
5: Opo. Ito naman, ang ngayong
2: so
5: matters...
2: At some point...
5: Yes, go ahead. Sorry. Apo.
2: Apo. And at some point, no, parang napansin ko rin sa sarili ko na during those moments, I slowly, parang something like, hindi siya pause eh. Parang gradual lang yung atake. Parang,
5: mm-hmm,
2: Lilo-lilo lang, pero hindi kami nawala. Yun ang pinaka-importante. Hindi mawala yung produkto mo na nakakatulong na kahit nanay ka, slowly but surely, yun yung ginawa ko through my business partners or may mga partner stores.
5: Mm-hmm.
2: So parang napadami ko yung sarili ko at some point in a way na marami pa rin akong nare-reach. Na kahit na hindi ako yung nag-serve sa kanila physically, nare-reach ko sila through my business partners.
5: Mm-mm, ayun, opo. Inventory, product on the business side, ito talaga yung mga concern. Inventory, product, customer feedback, opo. Ma'am, may mga nagtatanong po. Siyempre, ngayong Mother's Day, marami pong nakikinig sa atin, nanonood, na gusto rin magsimula ng negosyo. So, paano po ba ang suporta sa mga kagaya ninyong nagsisimula? Gaano po ba kahalaga yung support, lalo na po sa mga nagsisimulang mompreneurs, ma'am?
2: Okay, support system is really crucial, guys.
5: Mm.
2: Because again, in the business world, tandaan natin na hindi natin kaya mag-isa.
5: Mm-hmm.
2: So I also speak this because there are also my mentors who helped me build this.
5: Okay.
2: You share them your dream, make sure that you choose the right people.
5: Mm-hmm.
2: You share them the vision and what you want to do with it, and they will walk you through it.
5: Okay.
2: They are the ones who have mature businesses. They are someone na you really look up to in life, ha? In life, in business, or kung saan area man ang life mo. And hindi kasi, ang blessing lang din talaga that I found the right people, because yung mga knowledge na yan, hindi nila pinagdadamot.
5: Mm-hmm.
2: So basically, they also want to see you grow. And they are leaving a legacy through you and in helping your business to grow as well.
5: Mm-hmm. Oo, importante po talaga.
2: So mga nanay na gustong magnegosyo, yung support system talaga, mommies, it can really start from you muna. Then, tap mo yung mga right people who has the same mindset as you. Sometimes kasi we get to have with the wrong people na parang, oh, they discourage, but treat it as a challenge at some point, no? Pero kasi, yung gigil ng negosyo sa puso mo, minsan hindi yan mamatay-matay. Bakit? Kasi para sa'yo yan. So, kung meron kang ganon na talagang it really wakes you up dreaming, aspiring, ipush mo na. Hanap ka ng mga taong tamang tutulong sa'yo. And along the way, kasi may kita mo how the business will grow and how it will make you improve your life and your mindset, mm-hmm. your thinking, ganyan. So, huwag ka lang maging close sa mga ideas na hanggang dito lang ako or ito lang yung kaya ko. Hindi. May challenges talaga sa business, but it will really make you more wise and more stronger as a woman and as a mother and as a part of the community that really helps, specifically, no, Pilipinas, to be well and to be better.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Opo. Ito naman po, ma'am, pero bago pala yung tanong ko, gusto ko lang din pong ibigyan diin na yung Nature Organic po ay isang FDA LTO approved, ano? Meron tayong FDA verification portal, and actually, chinek ko po mm-hmm. yung kanilang establishment, no? And meron silang license number, LTO 30000157-82817. Mahalaga po munang i-establish natin yun bago ko po itanong itong susunod, no? Kasi, Miss Abby, bilang isang ina, tiyak po na natatouch kayo kapag meron po mga customer, lalo na yung mga kapwa nanay na nagpapasalamat dahil gumaling po ang kanilang skin problem o yung skin problem ng kanilang mga anak gamit po yung product ninyo. Maaari po ba kayong magbahagi ng isang kwento na talagang tumatak po sa inyong puso bilang ina?
2: Okay. So, meron tayong sad and happy story. So, isa rin sa kuunahin ko yung sad, no? Isa rin sa bakit talagang pinapaigting ko, lalo na itong anti-dengue, kung alam po nila no, na nasa Palawan tayo,
5: mm-mm.
2: na mahalaga sa akin na matulungan yung mga kababayan ko kasi dengue is really life-threatening. So, masakit isipin that I would receive messages na hindi pa naman nila nagamit yung products ko, pero like, yun kasi sana yung maaaring makahelp mo.
5: Mm.
2: Na merong magnanay na nasawi po ng dahil sa dengue.
5: Okay.
2: So that really pains my heart. And that grows the desire for me to really help more people. So ito naman yung happy story. Mm-hmm. Yung magsisend sila sa'yo ng picture na yung baby nila, hindi talaga kinagat ng lamok, or they got their health back, yung mga skin concerns nila is gumaling and natulungan. Kasi sobrang may mga skin concern tayo na itchy eh. Nung nagkaroon po ng hand, foot, and mouth disease dito, sobrang sakit po yun sa mga bata.
5: Oo nga.
2: And sobrang kate, hindi talaga po makatulog yung mga bata. So, by that time, I was able to create skin relief soap. And yung skin relief soap po, kahit sa bulutong, was able to help to dry it out faster. Kasi okay, pag nag-blisters, di ba, parang lalong dumadami and nangangate. So, ito po yun. And ito naman po, talagang pinupuntahan po kami ng mga foreigners dito to thank us because kahit na po niknik, natutulungan sila na hindi sila makagat ng niknik. And not just that, yun na nga, mas madaling gamitin, natural, and also safe talaga siya sa skin natin. So nakaka-proud yun na ikaw syempre bilang negosyante, gusto mo kumita, oo. Mm-hmm. Gusto mo tumulong, oo. Pero like, if it really make that waves of change for the life of other people, sobrang nakaka-fulfill yun. And I guess, yun talaga yung kino o yung nagiging laman ng negosyo, yung mga tao na natutulungan ito.
5: Mm-mm. Okay. Nabanggit nyo na rin po itong happy story. Sa journey po ng Natureganic Home Beauty and Personal Care Shop, ano po yung maituturing ninyong success ng company in however you define success, ma'am?
2: Well, basically, it will really boil down always on a place of help.
5: Okay.
2: Really, always, always in a place of health. That you are giving solutions to the people who are in need.
5: Mm-hmm.
2: Kasi sometimes ang negosyo, kung napapansin natin, no, with the trends, yes, trend siya, tapos mawawala siya.
5: Mm-hmm.
2: Tapos trend na naman, tapos mawawala siya. In my business, hindi po ganun. Iniisip ko muna yung solusyon doon sa problema na makakahelp ako bago ako gumawa ng product. Basically, I'm fitting it to the community. Hindi lang ako yung nagpupush sa kanila, pero dahil kailangan siya, kaya talagang nakakatulong siya at nabibili siya.
5: Mm-mm. Okay. Ito naman, Miss Abby, sa gitna ng pagiging entrepreneur, ano po yung hugot o inspirasyon po ninyo na magpatuloy para po sa inyong advocacy of being masasabi nating environmental conservationist and also yung sabi niyong pagiging present, ma'am?
2: Tatlo po para sa akin. So, pinakauna would be the love for the earth. Yan talaga. To keep this business as possible na less to zero waste.
5: Okay.
2: And for families. Pangalawa po would be making people healthier. Kasi, ano na eh, andami na nating concern when it comes to our world now. Even nga sa pagkain natin eh. So, yun ang pangalawa. And pangatlo talaga, I also want to be a testimony to other moms that there is a mom, hala nakakaiyak pala to, there is a mom that is really striving to reach for her dreams. Hala. Mm. And I'm speaking on a mother level because sometimes, pag naging nanay ka, di ba? Sometimes you forget your dreams. Kasi sabi mo, ito na, nanay na ako, ayan na. Di ba? Pero no. There is so much more in store for you. Sorry naman.
5: It's okay po.
2: It really speaks from the heart.
5: Mm-hmm.
2: And I want to be a testimony to other moms that your dreams will become a reality if you really work hard for it.
5: Mm-hmm.
2: Diba? So, sa mga nakikinig dyan sa radyo man or sa live, you can really do it. So, make me an inspiration and I'll be the one to really push you through it.
5: Mm-hmm.
2: Diba? May naniniwala na po kaagad sa inyo.
5: Oo, ayan, no? Talagang mom-to-mom support ito, no? Curious lang po kami, Miss Abby, tanong na rin namin ito dahil yun nga, ang inyong inspiration to continue with this advocacies ay yung pagkakaroon natin ng environmental sustainability. Gusto nyo rin pong i-forward ang public health at saka yung maging inspirasyon yung inyong karanasan bilang mompreneur, isang testimony ang inyong kwento sa iba pang mga moms na ma-inspire din gumawa kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay, lalo na po yung mga gustong magsimula ng negosyo. Now, ang ano po namin sa inyo, ano po yung mensahe nyo po dito sa mga nag-aalinlangan naman na i-start yung kanilang business dahil po sa bigat ng responsibility ng pagiging nanay?
2: Kung sa bigat ng responsibility, no, kasi ang hirap-hirap talaga maging nanay na pagsasabihin mo lahat, especially lalo na kung wala kang yaya, di ba? Wala kang yaya, wala kang patulong, or halimbawa may work yung asawa mo, ganyan. Alam mo, mami, pwede mong gawin would be you really write it in a paper or in your notebook. You really write your dreams according to whatever you plan. Pangalawa, you really need to pray for it. Yan talaga ang pinakamahalaga. And ask the Lord for wisdom kung ano yung magiging proseso mo. Kasi basically, katulad ng sabi ko kanina, hindi mo kaya lahat, hindi mo rin alam lahat, hindi ka rin magaling sa lahat. Halimbawa, gagawa ka ng produkto, ikaw magbebenta, darating ang panahon na hindi mo na kaya yung lahat. Diba? Hindi na magiging ganun kaliit yung negosyo mo. At pag dumating yung time na yon, mababalikan mo yung nilista mo kung ano yung plinano mo, para maging detalyado siya sa isip mo. Diba? And sometimes, iisipin natin, eh, Miss Abby, kailangan ko ng puhunan kasi ganyan. Alam niyo ba, guys, ang naging puhunan ko lang dito would be parang 5,000.
5: Okay.
2: Pangarap at 5,000. And then napalaki siya. And then it has helped many people. And kung nakahelp ng maraming people, ayan na, mag-generate na siya kumbaga sa atin ng mas malaking puhunan para makapag-aral ka pa, malaman mo pa yung mga areas na hindi mo aral. So, yun talaga, kung nag-aalinlangan pa, you really need to write it down. Alam ko, basic yan. Pero when you do the basic, and when you do that boring thing, doon papasok sa isip mo, and eventually makikita mo yung sarili mo na nag-move ka towards your goal.
5: Ano naman po yung next para sa Nature Organic Home Beauty and Personal Care Shop? Kasi sabi nyo, continue learning, invest pa rin sa sarili kahit na napalago na yung business, kailangan pa rin yung mga personal development. So, ano pa po yung next para sa Nature Organic? Yung mga pwede nyo lang i-share na plans kasi I think that would be meron tayong tinatawag na intellectual property para dito po sa business na to. So meron kayo siguro mga iniimbento pa ng mga produkto, gano'n. Pero gusto lang namin malaman yung direksyon, ano? So may pwede po ba kayong i-share na next for Nature Organic?
2: Oo naman po. So we really hope to be seen in some grocery stores nationwide, okay, hopefully this year. Wow. And mostly ma-reach namin, no, yung mga areas na, yun na nga, na nandito yung concern nila, specifically sa mga dengue, may mga Huntington's disease, and many moms as well. Pag dumating yung araw na magawa na namin yung plotting namin when it comes to distributorship and mga ganyan, para mas marami din tayong mommies na matulungan in a way that they could also earn from the business.
5: Opo.
2: And also, may mga events din tayo dito sa aming lungsod, ano, sa Puerto Princesa, ngayong Barangatan, ngayong June. Makikita nyo po kami dyan, together with DTI Palawan.
5: Ayun, DTI Palawan. May partnership din sila with the government agency. Ano?
2: Opo.
5: Yan. Nakakatuwa naman, looking forward kami na ang Nature Organic ay magiging available na po sa mga groceries sa Pilipinas at ma-reach po yung target customers, lalong-lalo na po yung mga bata na affected ng dengue at saka iba pa po yung foot and mouth disease, especially for young children, ano? And then of course, supportahan po natin yung kanilang events, no? Lalong-lalo na po yung mga naka-base sa Palawan. Baka pwede nyo pong pong puntahan yung kanilang mga events. Meron po nagtatanong dito, Miss Abby, saan daw po pwedeng makamahanap o ma-order yung produkto ninyong Nature Organic na gawa sa puso ng isang ina?
2: Makikita niyo po kami sa Shopee. Meron po kaming Shopee store, Nature Organic Shop. Yan lang din po siya. And you can see some of our products, or you can directly go to our page, Nature Organic Shop. It will really be a helpful support po din sa amin.
5: Okay, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento. Meron pa po ba kayong final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ma'am?
2: Opo, syempre po. So mga mommies, hindi tayo limitado lang sa kung nasaan tayo ngayon. Again, remember that it's really a season. Mm-hmm. And lagi tayong maging grateful sa kung anumang idea, kung anumang opportunity na nasa harap natin. Let's always have a grateful heart in whatever season we are in. Because again, hindi natin pagsistayhan yan forever. Mm-hmm. Kung nanay ka, makasalamat ka na nandyan ka kasama ng anak mo. Kasi sometimes may mga nanay na syempre they are in their career, tapos nagkaanak, syempre kailangan muna mag-pause, mag-stop. Mami, hindi yan forever. And kung may negosyo ka that you are dreaming of something big, it will really happen. Mm-hmm. You just need to work hard for it. But ang blessing dun is, pag nakita mo yun nangyari, wag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa'yo mm-hmm. nung nasa baba ka pa.
5: Yes.
2: So yun po!
5: Maraming salamat and happy Mother's Day sa inyo, Miss Abby.
2: Happy
5: Mabuhay
2: Mother's
5: po kayo
2: Day.
5: And more power po sa inyong endeavor. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po. Salamat po sa opportunity na nandito po kami to really present our products and also to inspire then other moms and yung mga tagapakinig natin. O kung may mga lalaki o may mga asawa dyan, kung nakikinig po ang asawa nyo, suportahan nyo po ang kanilang mga business ideas.
5: Yes. Yun, tama yun. Women empowerment tayo, no? And support ng husband. Maraming salamat po. Thank you.
2: Yan po. Thank you, Radyo Pilipinas.
5: Thank you. Yan po si Miss Abigail Peñalosa, isa pong mom, breastfeeding coach, metabolic health coach, cosmetic science formulator student, business team builder, tsaka ang owner and founder po ng Nature Organic Home, Beauty and Personal Care Shop. Kaya pong ibinahagi sa atin ang kanyang inspiring mompreneur journey. Okay, so wala na tayong oras bago po ako tuluyan ng magpaalam dito. Ay magpapasalamat muna po ako sa ating mga nakasama sa production. Siyempre kay Sir Milo Jonella sa ating Master Control, kay Hero Lucero sa ating Warcast, at ang aking po mga kasamang producers dito na sina Jerome Toledo at si Erwin Peñano. At ito na po yung huling Sabado na hahawakan ko yung usap-usapan. Manatili pa rin po kayong nakaantabay sa susunod na development ng programa. I think itutuloy pa rin ito ni Sir Ray in the future, or ano man po ang kaniyang magiging desisyon. Depende po sa kakayanin ng ating mga manpower, no? Ayun, so suportahan nyo pa rin po ang Radyo Pilipinas World Service Usap-Usapan. Okay, maraming salamat. Ito po si Bea Gaza de Guzman na nagsasabing sana'y maging daluyan tayo ng biyaya sa kapwa, maging gising at mulat sa problema ng lipunan, kumilos at tumugon, mag-ambag at maging bahagi ng solusyon. Magandang araw.
1: Anong latest? Usap-usapan.
0: Usap-usapan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.
6: online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Samantala, aabot sa halos 891 million pesos ang inilaan para sa Davao de Oro at Surigao del Sur, habang 696 million pesos naman para sa Davao del Norte. Maaring umutang ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong aplikante, habang hanggang 40,000 pesos naman para sa mga umiiral na emergency loan balance. Babayaran ito sa loob ng 36 na buwan na may 6% taunang interes. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang ayudang pinansyal upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Maaari namang magsumite ng aplikasyon gamit ang GSIS Touch mobile app. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Land Bank of the Philippines, nagatid ang abot kayang pautang para sa mga magsasakang mangisda at MSME sa Tarlac City at iba pang karatig bayan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Grace Acuar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinalawak ng Land Bank of the Philippines ang pagbibigay ng abot kayang pautang sa mga magsasakang mangisda at MSMEs sa Tarlac City, Tarlac upang mapalakas ang kabuhayan, mapataas ang produksyon at mapatatag ang lokal na ekonomiya. Ayon kay Charlotte Conde, ang Executive Vice President ng National Development Lending Sector, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng National Government's Uplift Program na layong palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga magsasaka at mangingisda at MSME sa gitna ng epekto ng kaguluhan sa Middle East sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa sinagawang sulong MSA Fair at 14th na regional rollout ng AgriSenso Plus Lending Program, at direktang nilapit na ng Land Bank sa mga Tarlacenyo, iba't ibang serbisyong pinansyal para sa produksyon sa bukid, value chain activities at pagpapalawak ng maliliit na negosyo. At nakinabang naman sa dalawang araw na aktibidad ang mahigit 300 MSME owners at 1,000 magsasaka at mangingisda, agrarian farm beneficiaries, kabilang sa mga serbisyong inialok ang murang pautang, digital banking services at capacity building support. Sa ilalim naman ng sulong MSME Fair, nakakuha ang mga negosyante ng financing at banking solutions mula sa LBP sa pamamagitan ng Lifting MSMEs Lending Program. Nagbibigay ito ng puhunan para sa working capital, kagamitan at pagpapalawak na negosyo. Mayroon ding libreng 1 taong life at accident insurance para sa mga kwalipikadong sole proprietors na kukuha ng loan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
8: Sa iba pang balita, Department of the Interior and Local Government o DILG magsasagawa ng reforma para mabawasan ang siksikan sa mga jail facility. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nangako si Department of the Interior and Local Government Secretary John D. Crimolia na magsasagawa ng malawakang reforma sa Bureau of Jail Management and Technology. Layo nito upang mabawasan ang matinding pagsisikip sa mga kulungan at mapabuti ang kalagayan ng mga persons deprived of liberty. Ayon kay Rimolia, malaking problema pa rin ang overcrowding sa mga jail facilities sa bansa. Batay sa datos ng BJMP, nasa 351 sa kabuuang 488 kulungan sa buong bansa ang overcrowded o halos 72% ng kabuuang pasilidad. Sinabi ng kalihim na kailangan ng tutukan ng pamahalaan ang kondisyon ng mga kulungan bilang bahagi ng maayos na sistema ng hustisya at pampublikong kaligtasan. Dagdag pa niya, patuloy ang koordinasyon ng DILG sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para sa pangmatagalang reforma sa mga kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakadutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
14: Ng ating walang gutom program.
13: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
13: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
13: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
13: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mas production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
17: Salamat, President. Okay,
18: salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 9, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, ang dami hong nangyayari sa ating kapaligiran sa Lunes. So, itong Lunes na darating, nakatakda hong pagbotohan nitong House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ayan ho, pag-uusapan ho natin yan mamaya, ano ho yung mangyayari dito sa Lunes at kung gaano ho ito ka-importante. Kasi kung matatandaan nyo, na-impeach na rin ho si Vice President Sara Duterte last year dito ng mababang kapulungan ng Kongreso. So ano mangyayari sa Lunes at syempre itong Linggo ho, ay aasahan kung ma-impeach nga ho siya, itatransmit naman ho ito, yung Articles of Impeachment dito sa Senado. At tingnan ho natin kung ano mangyayari ho doon. At syempre kagabi nga lang ho, binalita naman na itong si Attorney Nicholas Kaufman ay nag-withdraw na ho bilang counsel, no? Bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan ho, sino ho yung papalit ho sa kanya, hindi pa ho natin alam kasi nakaredact ho doon sa mga dokumento, no, na tinakpan ho, nakaredact. Kaya hindi pa ho natin alam kung sino yung papalit ho sa kanya bilang abogado naman ni dating Pangulong Duterte. So ayan ho, at magsisimula na rin ho yung paglilitis ho doon, di ba? Dahil ho na-confirm na rin ho yung mga charges sa dating Pangulo. At syempre, bukas ho, May 10, Mother's Day naman ho. Kaya ayan ho, Happy Mother's Day ho sa lahat ho ng mga ina sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Happy Mother's Day ho sa inyong lahat. At syempre sa aking nanay, Happy Mother's Day, Lori Muñiz Galang. Happy Mother's Day. At syempre, yung mga pabati nyo rin ho tungkol sa Mother's Day, maaari din ho ninyong ipadala sa ating Facebook and at sa ating hotline. Mamaya babasahin ho natin iyan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pa nga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, inaasahan na pagbobotohan ng House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong darating na Lunes, May 11. Naharap ang Vice Presidente sa impeachment dahil sa diumanong korupsyon sa kanyang confidential funds, hindi mapaliwanag na yaman at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan ng boto ng one-thirds ng miyembro ng mababang kapulungan o 106 na mga miyembro para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dahil nga ho magbobotohan na ho sa Lunes, ha. Ito, tanong ho natin sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, tinansmit na ho nung House Committee on Justice, ha, yung kanilang report na dito nga ako sa impeachment ni VP Sara Duterte, at kung saan no, unanimous ho ay naging botohan, 53 ho ang bumoto pabor ho na meron hong probable cause dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito ay transmit na ho sa plenaryo last week, no, doon sa plenary, kung saan nga ho inaasahan ho natin na magbobotohan na ho sa Lunes itong mga miyembro ng mababang kapulungan o House of Representatives ukol ho sa impeachment ni VP Sara, kung siya ba ay may impeach sa Kongreso nga ho, no? At yun nga ho ang sinasabi nila, yung Articles of Impeachment ay itinransmit na ho sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang na rin ho yung ebidensya. Kaya ayan ho, sa Lunes, dapat ho ay nabasa na ho nila, magbobotohan ho sila isa-isa at sasabihin ho nila kung sila ho ay naniniwala na dapat ma-impeach o dapat ho ma-dismiss nga yung complaint laban kay VP Sara. So ano ho ba yung laman ng Articles of Impeachment? Siyempre ho, nandyan ho yung confidential funds. 600 plus million ho na confidential funds ang sinasabi nga ho na hindi ho maipaliwanag kung saan nadala ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayan ho. At ito nga ho, naging infamous na nga ho itong mga Mary Grace Piatos, itong mga pangalan na wala naman ho sa Philippine Statistics Authority, etc. At syempre narinig ho din natin yung mga corruption nga din ho, no? Narinig ho natin yung statement ho ni Ramil Madariaga, di ba? Yung self-confessed alleged bagman ni VP Sara daw, no? Di umano. Ayan ho, na nagdala daw ho ng milyones, no? O pera dito sa mga kaalyado ni Pamilya Duterte. At narinig din ho natin yung mga testimonya ho ni Senator Antonio Trillanes. Ayan ho. At syempre, nung sa mga nagdaang pagdinig, narinig ho natin yung sal-in nga din ho, no? Inilabas din ho ang sal-in ng vice-presidente, at dun nga ho nakita na wala hong nakalagay na cash, no? Yung pera, naka-indicate doon sa kanyang sal-in, at nilabas na rin ho nung AMLAC yung mga transaction ho ng kanyang bank accounts, no? Mula 2007 hanggang 2022 ng kanilang bank accounts ng kanilang mag-asawa, yun nga ho, sinasabi, naglabas-masok ang halagang 6 billion pesos. At yun nga ho, nandito na rin ho yung COA, nag-testify nga din ho na may mga disallowances ang Vice President. At ang pinakauli nga ho, yung sa NBI, no? Para naman ho doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., ni First Lady Lisa Araneta Marcos, at ni dating Speaker Martin Romualdez. So yan ho, sa plenary ho, kailangan ho ng 1/3 na boto, 106 ho, ibig sabihin ho niyan, 106 na boto, no, nung miyembro ng mababang kapulungan para ho ma-impeach si VP Sara Duterte. So ang sinasabi ho ng mga nasa House Justice Committee, meron na daw ho silang nasa 200 boto. No? Ibig sabihin, overwhelming votes ho yan. At posible nga ho talaga na ma-impeach si VP Sara dito sa Lunes. So yan ho, yung babantayan ho natin. At titingnan ho natin yan sa Lunes. Pero ang dami nga rin hong sinasabi, syempre, na nag-accuse naman ho, no, sa mga membro ng mababang kapulungan na meron daw ho nagagapangan nga daw ho. Syempre, may mga allegation ho ng pang-bribe ho dyan. At kung hindi naman ho sila i-bribe, ay yung sa proyekto ho nila. O di kaya naman ho, ito sinasabi ng mga ilang senador naman, ay binabantaan ho sila na ipapa-ombudsman sila kung hindi sila boboto dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At syempre, itinanggi naman ho yan ng mga membro ng Kongreso, at wala naman daw hong ganun nangyayaring gapangan at bilihan ho ng boto. Kaya makikita ho natin sa Lunes, kasi ho, isa-isa ho silang magsasalita eh. Isa-isa silang magsasalita kung bakit ho naging ganun yung kanilang pagboto. At kung magkataon nga ho, makuha ng Kongreso yung 106 na kinakailangan ho nitong boto, ay ayan ho, ma-impeach ho si VP Sara Duterte dito sa House of Representatives. So tandaan ho natin, na-impeach na ho siya last year, no? o noong 2025, no, if I'm not mistaken, na-impeach na ho siya. Or 2024, nung huling dulo nga ho noong 2024-2025, ay ayan ho, na-impeach na ho siya dyan. Kaya nga lang ho, nung pumunta sa Senado, ay in-archive ho yung articles of impeachment. So yan ho yung titingnan natin. Kapag ho nakakuha yung boto na impeach si VP Sara, 106 ang vote sa Monday, ay magtatransmit na ho yung articles of impeachment dito naman sa Senado. At yun nga ho, sinasabi, di ba? Kapag sa Senado, kailangan yung trial mag-proceed forthwith. Kaya ayan ho, meron na rin ho tayong jurisprudence dyan sa forthwith kasi ho, pinaliwanag lang ho ng Korte Suprema mga 2 weeks ago, no? Ang ibig ho sabihin ng forthwith ay reasonable time, no? Reasonable period of time. At depende nga ho dun sa circumstances ng case. So hindi ho ibig sabihin na agad-agad pagkabigay ng articles of impeachment, kailangan sila mag-convene ng impeachment court, ang Senado. Ay hindi naman ho ganun. Dapat ho, reasonable period of time, sabi ho ng Korte Suprema, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. So wala akong sinabi kung ilang number of days, etc. Pero dapat ho ay reasonable period, no? Hindi ho sobrang bilis, hindi rin naman ho sobrang tagal, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. Ngayon ho, kung si Senate President Tito Soto yung tatanungin, sinabi na ho niya na agad-agad silang magko-convene as an impeachment court. Pero may mga bali-balita din ho na yung mga senador nga ho na naka-align kay Vice President Duterte sa Duterte family ay nagtatangka daw ho na i-block itong pag-convene ng Senado as an impeachment court. So hindi ho natin siguro pa yung balita ho na yan kasi nahirinig-rinig lamang ho, diba? Pero yun nga ho, may mga sinabi na ho, sina Senator Robin Padilla, sinabi ho nila talagang iba-block ho nila. At yun daw ho ang role nila, diba, bilang minority. Ay titingnan ho natin yan kasi may mga coup attempts din ho, no, kay President, Senate President Tito Soto para ho siya ay palitan. Dahil nga ho dito sa mangyayari hong ito. So ang tanong ho natin, meron ho bang karapatan ang Senado, no, para hindi ho sila mag-convene sa impeachment court? Kung naibigay na sa kanila yung articles of impeachment ng House of Representatives, sila ho ba, meron ho ba silang karapatan para hindi mag-convene as an impeachment court? So kung titingnan ho natin ang konstitusyon natin ay wala hong ganun kasi ho dapat ho nakalagay trial shall proceed, di ba? Sabi nga ho forthwith. Dapat ho yung trial ay mag-proceed, no? At yung Senado ay mag-convene as an impeachment court. Sila ho ay tatayo ng bilang mga senator judges. So wala hong opsyon doon sa konstitusyon ho natin na agad-agad ay i-dismiss na agad o i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o dun sa kahit na sinong impeachable officer. So ang kailangan ho, sila ay mag-convene sa impeachment court at dapat syempre sila ho ay mag-decide based on the evidence. Diba? Kailangan ho mag-conduct ng trial, no? Sa madaling salita, kailangan mag-

0: boto, no? So, two-thirds so ng mga miyembro ng Senado, ng mga senador, ang kailangan bumoto para humakonvict ang vice president. O di kaya naman ho ay madismiss ang charges laban sa kanya. So, two-thirds so para humakonvict si Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin ho, kung 24 ho ang bilang nito mga senador nga ho, ay two-thirds ho niyan ay 16. So, kailangan ho 16 na boto para ho siya ay makonvict at ma-impeach ho bilang Vice President ng ating bansa. So, ayan ho. Kaya titingnan ho natin yan, meron ho bang sapat na bilang para ho siya ay makonvict at ma-impeach nga ho. At ano nga ho yung kaparusahan sa impeachment? Unang-una ho, syempre matatanggal ho siya sa posisyon bilang Vice President ng ating bansa. Ang ikalawa naman ho ay yung perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho. So ibig sabihin ho, hindi na ho siya maaaring tumakbo o humawak ng kahit tumakbo sa eleksyon at humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Eh, crucial ho yan. Syempre, 2028 elections, nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo bilang presidente. Kaya ho, binabantayan ho itong impeachment kasi ho, kapag ho siya ay na-convict ho dito, ay hindi na ho siya maaaring tumakbo bilang presidente at humawak na iba pa hong posisyon sa gobyerno. Kaya ayan ho, titingnan ho natin sa Lunes kung ano talaga yung mangyayari dito ha, sa impeachment ni VP Sara. Ang magbobotohan ang plenaryo sa Lunes, May 11. At kung makakuha ho ng sapat na boto, itatransmit ho yung Articles of Impeachment sa Senado na kung saan dapat ho sila ay mag-convene as an impeachment court. Kaya ayan ho, sa pagbabalik naman ng usaping legal, pag-usapan naman ho natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
3: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #tanatag
4: ang may

0: patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Ha. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live stream ho tayo dyan tuwing Sabado. At maaari din ho kayo magpadala ng inyong mga katanungan ho dyan. Nandito na ho si Hermelinda Ayat Mayo, Ike Dumanhog, Ann Gumoni da Macasero, Gloria Ramirez, Marites Antonio Villanesa, Mac Brito, at syempre Jovi Muniz, Happy Mother's Day po, at Fatima Muniz, Jassy Tan, nandito na rin Ivy Bam Abogado, ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat, at syempre maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating programa tuwing Sabado, Radyo Pilipinas Bontok. Ayan, no, happy viewing ho sa mga taga Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, ayan, no, Radyo Pilipinas Gingoog. Ang dami hong Radyo Pilipinas, lahat ho ng station so, na nagsishare ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, dumako na muna ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
0: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
2: Sagot kita!
0: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
2: Sagot kita!
0: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
2: Sagot Kita!
3: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question ho natin galing sa cellphone number ending in 3814. Ito, good day attorney, may tanong po ako. Isa po akong foreman at may kontrata po ako na hindi pinapatapos or hindi pa pinatapos. Ang nakasulat sa kontrata is sa kanila po ang lunch at merienda namin pero hindi po magbibigay yung client. At is pa po, sa date ng contract po namin ay 9 weeks po ito. At hindi ho natapos sa dahilan po madaming pinagdagdag na gawain na wala naman sa kontrata. Kakasuhan daw po kami ng breach of contract at estafa, sir. Ano po ba ang dapat na gawin? At isa pa po, minumura po ako ng client ko. Ayan ho, nag-message ho sa atin na isang foreman, meron ho siyang kontrata para gumawa ho sa isang kliyente. Ay kaya lamang ho, ay hindi ho niya natapos yung pinapagawa ho sa kanya at nagbabanta ho yung kliyente no, na magdedemanda ho ng breach of contract at ng estafa. So ano ho yung una niyang dapat gawin? Siyempre ho, kailangan niyong kausapin yung kliyente ho ninyo. No? Wala naman ho hindi ho na aayos no, sa magandang usapan. Lalo na ho dun sa mga ganito. Kasi ho, yung tiyatawag ho nating breach of contract, ito ay civil law concept ho ito. Ha, na kung saan nga ho, kapag ho yung kontrata ay nag-enter na ho yung mga partido dun sa kontrata, ay siyempre ito ho na yung magiging law o batas no, dito sa mga contracting parties. At syempre nandito na rin ho, nakasubsume din ho ito yung mga batas ho, no, dito sa ating bansa. So kung hindi ho nasunod yung kontrata, ang ibig sabihin nga ho nun ay maaaring mayroong breach. Ngayon ho, ano ho ba yung breach no, na maaaring ninyong ilapit no, o ikaso nga ho? No? Dapat ho ay meron hong substantial breach or material breach doon sa inyong kontrata. Anong ibig sabihin nun? Dapat ho sobrang laki ho nung breach na hindi ho nagawa. Halimbawa ho dito, yung sa kontrata ho nila, sinasabi ho niya, dapat binigyan sila ng 9 weeks para tapusin yung kanilang, hindi ho alam kung bahay ito, building, etc. Ay kung hindi ho natapos within that period at hindi ho nila nagawa yung pinapagawa ho sa kanila, ay maaaring sabihin yung substantial breach ho ito doon ho sa kontrata. So ayan ho, pag substantial breach ay maaari ho kayong mademanda ho no na ating nung kakontrata ho ninyo sa mga korte for breach of contract. Kaya yun ho yung sinasabi ho niya. So maaari ho siyang mademanda doon at ano ho yung mangyayari pag nademanda ho kayo? Ay syempre ang sasabihin ho ng korte ay tapusin niyo ho yung pinapagawa ho sa inyo. Bibigyan at kung hindi naman ho na reasonable no para ho tapusin ho ninyo ay ipapatapos ho ito sa ibang tao at your expense. Yun ho yun. So kung hindi nyo na ho matapos, hindi na ho possible na tapusin nyo ho yung pinapagawa ho sa inyo, ay ipapatapos ho ito sa ibang tao at your expense. Tapos syempre, bibigyan din ho, awardan din ho no, yung kabilang panig ng damages. Dahil ho dun sa kanyang sinapit o di kaya dun sa mga ibang kontrata ho, nakalagay na ho yun yung maaring damages nga ho dito sa inyong kontrata o dun sa contract entered into ng mga parties. So kung yung breach of contract ay isa ho itong civil case, ipa-file ho ito, depende na lamang din ho sa amount, etc. At karaniwan ho sa ating mga regional trial court, no, RTC, ay ito ay civil case lamang. Ibig sabihin, wala naman hong kulong ho dito. So yun nga ho, pagbabayarin lamang ho kayo, papatapusin yung kontrata, etc. Pero ang medyo nakaka-alarma ho dito sa sinasabi niya ay maaari daw ho siyang filean ho ng kasong estafa. So ayan ho, yung estafa ho ay under sa ating revised penal code RPC, ito ay kasong kriminal. So ibig sabihin ho, maaari ho kayong makulong kung mapatunayan ho na meron ho kayong or guilty ho kayo no dito sa krimen ho na ito. So masasabi yung estafa kapag ho meron na hong panluloko. Ayan ho, meron na hong panluloko na nangyari. So maaari ho kayong kasuhan ng estafa. At syempre medyo matagal-tagal ho ang proseso ho niyan. Syempre determine pa ho ng prosecutor kung may probable cause diyan, etc. Pero kaya kapag humakyat ho yan sa korte ay maaari ho kayong makulong nga ho no dahil ho dito sa estafa. So ayan ho, ang gawin niyo ho, kausapin niyo ho yung kliyente ho ninyo kung ano ho ba talaga yung mga naging problema kasi sinasabi ho niya kaya ho hindi nila natapos ay dahil ho ang dami hong pinapagawa, ang dami hong modifications, alterations nung kliyente. Hindi nila natapos nung 9 weeks kasi ang dami hong pinapadagdag. Ay kausapin niyo ho kasi ho, kung ganun naman ho ay dapat ho nagdadagdag din ho sila ng period para ho matapos niyo ho yung kontrata ho ninyo. Hindi naman ho basta-basta pwedeng nagpapadagdag, nagpapa-amend. May mga variation ho na tinatawag tapos ine-expect ho nila na same pa din yung time period na kung saan matatapos nyo ho yung kontrata. So pag-usapan nyo ho yan. At syempre ho, kung kayo ay mandemanda ng breach of contract, maaari nyo rin ho yan maging depensa. At meron din ho siyang ina-allege na hindi naman din ho ginawa din ho no, ng kanyang kliyente katulad nga daw ho ng mga pagpapakain ho sa kanila, etc. Ay ayan ho, pag-usapan nyo ho yan mabuti para kung hindi na ho umabot sa kaso. Ganyan naman ho tayo eh. Dapat ho ang yung mga hindi pagkakasunduan ay hindi ho umabot na sa korte. So kung ma-resolve ho natin ito ng mapayapa, halimbawa ho sa barangay, ay maaari nyo ho yan na pag-usapan na ho sa barangay. So ayan ho, kayo na ho ang makiusap no doon sa inyong kliyente para ho mabigyan pa kayo ng palugit no para matapos yung proyekto at ayun nga ho para hindi na ho umabot sa demandahan. Eto, question naman ho coming from Bobot de Lava. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Attorney, may ordinance sa aming barangay. Dapat talian ng aso, pero kinuha nila ang aso sa bakuran namin. Ayan ho, hindi ho masyadong malinaw yung katanungan, no? Pero may mga ordinansa naman ho talaga. May mga batas ho yan na dapat ho yung ating mga alagang aso ay nakatali nga ho. Lalo na ho kapag lalabas ho sa inyong bahay, ha? Dapat ho sila ho ay may leash o tali. So ayan ho, meron ho tayong mga batas ho dyan. At syempre kapag nakakagat ho yung aso ninyo, ay kayo ho ay magiging liable ho dyan. Kasi ho, meron ho tayong civil code provision ho dyan na kung sino man yung nag-aalaga ng hayop para sa kanyang kasiyahan o para sa kanyang trabaho ay liable nga ho, no? Para ho sa pinsala na maaring madulot nitong hayop ho na ito. At syempre meron din ho tayong mga batas ho dyan at special laws ho, no? At na nagsasabi nga ho na syempre dapat ho ay kayo maging responsable sa inyong aso. Music. Pero yun nga, dito ko sinasabi ho niya, eh, may ordinansa siya na dapat nakatali, eh, pero kinuma ho agad nung barangay yung kanilang aso. So, ayan ho, dapat ho ay humingi ho kayo ng paliwanag bakit kinuha agad yung aso ho ninyo, lalo na ho kung nandun naman sa loob ng inyong bahay, no? So, hindi ho malinaw kasi yung mensahe. So, pwede pa ho kayong mag-text ho sa atin. Pero, ayan ho, dapat ho ay pumunta ho kasi kayo sa barangay para ho matubos ho yung aso ho ninyo. Hindi ho ba? At ayun nga ho, syempre yung sa ating mga animal owners, ito ho, at kailangan ho ninyong maging responsable para sa inyong mga alaga. Kasi ho, kapag ganyan ay nakakagat, ay kayo ho ay magiging liable for damages. So, unang-una ho, dapat ho saluhin ho ninyo yung pagpapa-ospital nung taong nakagat ho ng inyong aso. Tapos yung mga anti-rabies shots pa ho yan, dapat ho saluhin nyo ho yan. Sa ibang pagkakataon ho, kapag ho nagtatrabaho yung nakakagat ay meron hong lost income. So kailangan nyo din hong saluhin ho, no? Bayaran yung lost income niya para kung sa ilang araw ho niya na hindi ho siya nakapagtrabaho. At syempre meron pa rin hong mga ilang damages ho dyan na maaari din nung i-award o di kaya naman ho ibigay ho ng barangay, no? So sa madaling sabi ho, kung mag-aalaga ho kayo ng aso, kahit nga ho mga pusa, ay dapat ho maging responsable ho kayo doon sa inyong alaga. Kung lalabas ho kayo, dapat ho ay nakatali ho iyan at siguraduhin nyo ho na hindi ho makakagat o makakapinsala ng iba pa hong tao. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. At syempre, meron din ho tayong tanong sa bayan nga, ngayon Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, butuhan na ho dito sa darating na Lunes. At sumagot ho kayo dito sa ating tanong sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nakikinig sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Nandito na ho si Marilyn Manalo, Margarita Gimbongan, Lucia Salcedo. Ayan ho, nandito na rin ho si Reynaldo Huna. Ayan ho. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, Nick Danyes. Ayan, happy viewing din ho sa inyo. Eto, question naman ho coming from YouTube. Ayan ho, meron ho tayong YouTube channel. Attorney Danny Gal ang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. At ayan ho. At syempre maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan sa ating YouTube channel at doon ho sa mga interviews ho natin dito sa mga resource persons natin. Ang gaganda ho ng bilang ho natin dyan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre pwede din ho kayo mag-comment ha, na inyong katanungan ho sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang ho Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. So ang coming from Pastrana Tejada Adventure. Ayan ho. Attorney, may tanong po ako. Taga Manila ang umutang sa akin. At dito ako sa Bicol. Pwede po ba na dito ako magsampa ng small claim sa Bicol? Salamat po at pasensya na po sa abala. Ayan ho. Ay, hindi naman ho kayo abala. Siyempre, lahat ho nagtatanong ho sa atin hanggat maaari ay sinasagot ho natin yan. So, ang katanungan ho niya, yung nangutang ho sa kanya ay nasa Maynila at siya ho ay nasa Bicol. Maaari ho ba siyang mag-file ng small claims? Eh no, maaari ho 'yan kasi ho nakasaad ho doon sa ating small claims rules on small claims cases. Ayan ho, no, kung saan ho kayo magfa-file ng action ay maaari ho 'yan doon sa lugar kung saan ho kayo nakatira o doon ho sa lugar na kung saan nakatira yung taong umutang ho sa inyo. So sinasabi ho niya, siya ho ay nakatira sa Bicol ay nasa Maynila naman ho yung umutang ho sa kanya, maaari pa rin ho siya mag-file ng kanyang small claims dito ho sa Bicol kasi ho doon ho siya nakatira. So ayan ho ah. At ayun nga ho. At ano ho ba yung small claims cases? So kung ang nagkautang ho sa inyo ay yung pagkakautang ho hindi naman ho higit sa 1,000,000 piso, 1 million pesos. Hindi ho kasama ho dyan yung mga interest. Ay ayan ho. Maaari nyo na ho yan i-file sa ating mga small claims court. So ano ho ba yung kagandahan ng ating small claims court? Ang kagandahan ho kasi niyan, unang-una, hindi nyo na ho kailangan ng abogado. So ayan ho, hindi nyo kailangan ng abogado, informal ho yung magiging proseso sa ating mga small claims court. Hindi nyo na rin ho kailangan ng mga mahabang pleadings na ginagawa ho ng mga abogado. Kasi nga ho, hindi nyo kailangan ng abogado, hindi na rin ho kailangan yung mga mahabang pleading na kung saan naglalaman ho ng mga argumento, depensa, na magkabilang panig. Kasi ho, yung mga ginagamit ho sa ating small claims court ay templated na ho. Templated ho yung mga forms na ginagamit ho dyan. Ibig sabihin, fill upan nyo na lamang ho. Halimbawa ho, kung kayo ho yung magdedemanda, meron ho yung statement of claim na kung saan ilalagay nyo ho yung pangalan nyo, pangalan nung nagkautang sa inyo, ano ho yung nature ng pagkakautang, at magkano yung sinisingil ho ninyo. Ayan ho. At doon naman ho sa kabilang panig, syempre meron naman ho verified response. So dyan nyo ho sasabihin kung meron ho bang pagkakautang talaga sa inyo, bayad na ho ba kayo, at ayan ho. So ito ho ay mabilis na proseso kumpara ho doon sa mga regular courts ho natin. At syempre ang pipilitin ho muna nung ating mga small claims court na kayo ay pag-ayusin. Kapag hindi ho kayo napag-ayos, ay syempre dadating na ho ito sa isang hearing o trial nga ho. Pero informal lamang ho yung hearing o trial at usually natatapos nga ho ng isang araw. At pagkatapos ho nito, syempre within a reasonable period of time, maglalabas na ho ng desisyon yung ating mga small claims court na kung saan kung maaari ho kayong makapaningil nga ho, no? O hindi, nung pagkakautang ho sa inyo. So tandaan lamang ho, yung desisyon ho ng small claims court ay pinal na ho at hindi na ho maaaring apela pa sa mas mataas na korte. So yung desisyon ho niya on the merits of the case. So hindi na ho yan maaaring apela. Pero kung syempre, kung merong ho due process na nalabag, no, nalabag sa inyong mga karapatan sa due process, ay maaaring nyo yan i-apela sa mas mataas na korte. Pero on the merits, so hindi na ho pwedeng i-apela yung magiging desisyon ho ng ating mga small claims court. So ayan ho, sana ho ay kayo ay makapag-demanda. At yun nga ho, kung naman ho lalampas sa 1,000,000 piso yung inutang ho sa inyo, ay doon na ho yan sa mga regular courts, either sa ating mga MTC or RTC. Doon na ho yan na tatakbo, no? Doon sa ating mga regular courts. At yun nga ho, kailangan nyo na ho na abogado. At dadaan na ho yan doon sa usual process ho natin sa pagfa-file ho ng mga kasong civil. So sana ho, ayan ho, makapaningin ho kayo ng pagkakautang ho sa inyo. At yun naman ho sa mga nangungutang sa ating mga kapwa-tao. Ay alam ho natin, mahirap naman ho ang buhay ngayon. Ha? Pero dapat ho ay magbayad pa rin ho kayo ng pagkakautang ho ninyo. At yung tao naman ho ay ganun din naman ho. Mahirap din ho ang buhay, so kailangan ho niya yung ipinautang niya ho sa inyo. So kung hindi ho kayo makabayad ng agad-agad, ay mag-usap ho kayo para ho sa mas mahabang terms, o di kaya kahit paunti-unti ho ninyong bayaran. Ang importante ho dito ay magbayad ho kayo at hindi ho kayo tatakas sa inyong mga pagkakautang. Ayan ho. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan at syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text ng inyong tanong, komento or aksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Nagbabalik ang usaping ni Galito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, question naman from Jessa Cabintoy. Attorney, good AM po. Paano po kung okay na po ang usapan sa barangay? Na kunwari, magbibigay po ng buwan na 3,000. May interest pa po ba na mangyayari? Salamat po. Ayan ho yung nilawan nyo ho dun sa usapan nyo sa barangay. Kung kasama na ho yung interest doon. Kasi ho, kapag ho dumaan ako sa barangay ay syempre yung sinasabi nga ho natin no ay mag-ayos ho kayo sa barangay etc ay sila ho yung magsasabi ho sa inyo kung magkano ho yung buwan-buwan na ibabayad ho sa inyo no. So dito ho sinasabi niya 3,000 nga daw ho 3,000 per month yung sinabi na bayaran nung barangay ay linawin niyo kung kasama na ho yung interest ho dyan. Usually kasama na ho yung interest kasi nga ho kung nagbarangay na ho ito. Ito yung net settlement na ho, no? Na dapat ho ninyong bayaran. Kasama na ho dyan yung interest, yung mga days na kayo ay delayed, etc. Ay dapat ho, lahat ho, naka-impute na ho, nakasama na ho kung magkano ho yung babayaran na total. Tapos yun ho yung i-divide buwan-buwan para ho magkano yung maaring bayaran nyo ho ng buwanan. So yun ho, ang payo ho natin dito, linawin nyo ho sa barangay kung sinama ho nila yung interest dun sa 3,000 piso. So ayan ho. At syempre, kung hindi ho nila gampanan pa yung pinag-utos ng barangay, ayan ho, maaari ho kayong lumapit na ho sa korte. So ayan ho, kailangan nyo lamang ho ng Certificate to File Action o CFA na katunayan na dumaan na ho sa barangay yung inyong paniningil ho ng utang at tapos ho wala ho nangyari. So ayan ho, pagdating ho doon sa korte, ay ibang computation na ho yan. Siyempre, i-impute na ho dyan kung ilan yung number of days na delayed na ho yung pagbabayad. No? Hindi lang from the time na talaga naman ho naniningil ho kayo, from the time na nagsettle pa sa barangay, etc. Ay ayan ho, bagong computation na ho yan ng interest kapag ho ay napunta na ho yan sa korte. So ayan ho, kaya ho doon sa ating mga partido kanina, sinasabi ho natin ay dapat naman ho, kung hindi ho kayo makapagbayad pa, no, kulang pa ho kayo sa pera, ay makipag-usap ho kayo doon sa taong inutangan ho ninyo. Magkaayos ho kayo sa barangay kung magkano ho yung maibibigay ninyo buwan-buwan. At ayan ho, importante lamang ho ay huwag tayong tataka sa ating pagkakautang at huwag din ho tayong manluloko. Diba? At doon ho sa mga pinagkautangan ay huwag naman ho tayong mamahiya din sa social media, no? So isipin ho natin na tao din naman ho itong mga nangutang ho sa atin. Huwag ho natin silang pahiyain, huwag ho tayong magbanta, 'di ba? Pwede rin ho mahantong yan sa grave threats, etc. So ayan ho, yung tama lamang ho ng paniningil at sana ho ay mapag-ayos pa ang lahat ng ito sa barangay. Ito, at syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026. Dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, from cellphone number ending in 8133, I've always believed that Sara and her cohorts shall be charged with plunder and the other concomitant cases related or connected therewith. Where the impeachment case... Okay, consumatum est. Everything about Sara Duterte Carpio as VP is finished. Ayan ho. From Ibrahim Al-Safi Bin U. Ayan ho. Watching from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa Cagayan Valley. Ay, ayan ho. Siyempre titingnan ho natin yan na kung anong mangyayari nga ho dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ay, ayan ho, syempre magbobotohan ho sa Lunes. Tingnan ho natin kung maaabot nila yung 106 na boto dito sa plenaryo. May mga kongresista ho na nagsasabi na naabot na ho nila. At meron nga daw ho, 200 na ho yung signatures na or handang mga tao handang bumoto. Ay kapag ho na-impeach ho siya sa Monday sa Kongreso, ay itatransmit na ho ito dito sa Senado, yung Articles of Impeachment. Nandun ho yung mas magandang laban kasi ho dito 24 lang yung mga senador. At meron nga ho nagsasabi na meron hong mga bulung-bulungan nga ho na ibablock ho itong pag-i-convene ho ng Senado sa impeachment court. Ito hong meron din hong mga coup attempts no kay Senate President Tito Soto. Ayan ho yung titingnan natin sa susunod na linggo. Kaya manood ho tayo ng balita at syempre mahalaga ho ito ha, kasi ho itong impeachment, ito ho ay accountability ho ng mga public officers. Hindi lamang ho si Vice President Sara Duterte, lahat ho na impeachable officers na dumadaan sa impeachment ay ito ho ay sinusubok ho kung meron ho bang accountability issues and ho, meron ho ba silang impeachable offenses na talaga naman naganap. So ito lang ho kasi yung way para ho matanggal ho sila sa pwesto, ito mga impeachable officers. Kaya ho ito ho ay sagrado. So tingnan ho natin ito. At sana ho yung mga congressman ho natin, bumoto ho kayo dito no, base ho sa ebidensya na naipresenta. At all the way dun sa Senado, bumoto ho kayo gamit ang inyong konsensya at yung ebidensya nga ho na ipresenta ho sa inyo. Eh no, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre, at syempre si Ms. Tess Ramirez, nandito din ho. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. PNP Police Regional Office 5 nag-inspeksyon ng Disaster Response Forces dahil sa banta ng Tropical Storm Hagupit at aktibidad ng Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Happy.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagsagawa ng full-scale showdown inspection ng PNP Police Regional Office 5 ngayong May 9 sa Camp Brigadier General Simeon Ola Legazpi City bilang pag-aanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Hagupit at patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Pinangunahan ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng Police Regional Office 5, ang inspeksyon sa disaster response personnel, rescue equipment, communication devices at mobile assets ng ahensya upang matiyak ang kahandaan ng mga ito sa oras ng emergency at kalamidad. Kabilang sa sinuri ang mga miyembro ng Kasarog DEAR o Disaster Emergency Assistance Response at care teams na nakahandang rumisponde sa rescue, evacuation, relief at public safety operations. Dumaan din sa assessment ang rescue trucks, patrol vehicles, ambulansya, rubber boats, generators, medical kits, rescue gear at iba pang life-saving equipment upang masiguro ang mabilis na deployment sa oras ng sakuna. Nakapreposition na rin ang Police Regional Office 5 sa mga response assets, pagkain, gamot, rescue supplies at fuel para sa mga strategic at disaster-prone area sa buong rehiyon. Inatasan din ang mga police stations at operational units na bantayang mabuti ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha, landslide, storm surge at lahar flow, habang nakataas naman sa heightened alert status ang quick response teams at disaster monitoring units. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang Police Regional Office 5 sa mga LGU, OCD, AFP, BFP, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya para sa mas maayos na pagpapatupad ng contingency plans at evacuation procedures sa ilalim ng programang Bicol Shield. Para sa Bagong Pilipinas, Balapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Sa iba pang balita, Philippine National Police, suportado ang reforma para sa mas maayos na serbisyo publiko. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Report.
3: Inilaro ng Philippine National Police ang kahalagaan ng patuloy na pagpapabuti sa serbisyo publiko at pananagutan sa mga ahensya ng gobyerno. Kasunod ito ng inilabas na ulat ng Anti-Red Tape Authority na nagsusulong ng mas epesyente at transparent na sistema sa pamahalaan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magsisilbi itong oportunidad upang higit pang mapalakas ang kanilang mga reforma sa hanay ng pulisya. Kabilang dito ang pagpapahusay sa frontline services, pagpapabilis ng proseso at mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Binigyang din ni General Natates ang kahalagahan ng feedback mechanism upang matulungan ang mga ahensya na mapahusay pa ang kanilang serbisyo. Samantala, tiniyak ng PNP Chief na patuloy na susuportahan ng PNP ang good governance, transparency at people-centered public service. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Heat index sa lungsod ng Maynila posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Publiko binalaan sa matinding init. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagbabala ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department sa inaasahang matinding init ngayong araw, Mayo 9, matapos maitala na maaring pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa lungsod mamayang hapon. Batay sa inilabas na heat index forecast mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, ay inaasahang nasa 34 hanggang 40 degrees Celsius ang init. Pagsapit naman ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon, tataas ito sa 41 hanggang 43 degrees Celsius na nasa ilalim ng danger category. Dahil dito, pinapayo ng publiko na iwasan ang mabibigat na physical aktibidad, lalo na ang mga matatagal na nakabilad sa araw dahil maaari ito magdulot ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig kada araw, magsuot na mapuputi at maluluwag na damit, umiwas sa direktang sikat ng araw at magpahinga kada 30 minuto upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto at panatilihing subaybayan ang mga susunod na weather updates. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.

0: And that concludes this week's edition of PBS News. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.
2: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
8: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
2: Angat, pagkain ay sapat. Ayon kay Senator Pangilinan, prioridad ng programa ang pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka sa pamagitan ng direktang pagbili ng gobyerno ng kanilang ani kasabay ng pag-alis ng middleman sa supply chain. Ibinahagi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na umabot sa halos 500 milyong piso ang ginamit ng lungsod para sa direktang pagbili ng bigas na ipinamahagi sa mga vulnerable sector sa presyong 50 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
6: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat!
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
15: Makikiraan lang po. Makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Baisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Subo kayong lahat ngayong araw ng Sabado and welcome to your show, Makikiraan Lang Po. At ang oras po'y ganap na ang alas 2:08 ng hapon, mainit na hapon. At makikiraan na po ako. Makikiraan muna tayo sa technical room. At bago po ako nakapasok, naupo dito sa loob ng studio, aking babanggitin na ako'y nakiraan sa ating mga magigiting na mga technicians, sina Rolly Bumatayo, Orly Lopez, Jobel Lustre at Joy Timidan. And of course, nakiraan na rin ako sa ating mga executive producer, sina Miss Tess Ramirez at Miss Isabel Silang. Ngayong hapong ito, marami po tayong binabalak na raanan. And of course, kasama na rito ang Pag-asa Forecasting Center. Isa po yan. At ganoon din, planong makiraan na rin ang inyong lingkod dyan sa Albay. Aalamin natin ang latest kaugnay nitong epekto nitong pagputok ng bulkang Mayon. And of course, ito'y ibabalita sa atin ang ating mga kasama dyan sa Radyo Pilipinas. Okay, so sandali po lamang at meron akong ayan. Ayos ba yan? Ayos yan. Okay. At alright, makikinaan lang po ho. At ang ating samahan would last until 3 o'clock ngayong pong araw na ito ng Saturday. At sa puntong ito, katulad ng aking nabanggit, eto na, makikinaan na ako. Nasa Pag-asa DOST tayo po ngayon at ating pakinggan ang pagbabalita ng ating weather specialist, weather forecaster Dan Villamil.
13: Radyo Pilipinas
14: Weather!
12: Yes, magandang hapon po Sir Sel at sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Huling namataan yung sentro nitong bagyo natin minomonitor, isang tropical storm na may international name na Hagupit sa layong 1,065 kilometers silangan ng Mindanao. So nasa labas pa rin po ito ng ating PAR, may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inasahan natin ang generally west-northwestward na paggalaw ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw na kung saan posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang late afternoon to evening. Wala po tayong inaasahang malakas na epekto ng nasabing bagyo sa ating bansa. Posible lamang ito magdulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules. Pero for today, Metro Manila at malaking bahagi pa rin ang ating bansa, magpapatuloy itong mainit at maalinsang ang panahon. Pero nandiyan pa rin yung mga chance na mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa karagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboard, sa extreme northern Luzon, dahil makakaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Sel?
16: Yes, Dan. Alamin natin, Dan, kung meron bang direktang effect itong bagyong ito sa Albay, sapagkat alam natin na naapektuhan ng Albay nitong pag-alburuto ng Mayong Volcano, Dan.
12: Para sa Albay po, wala po itong magiging epekto sa area na ito. No? So itong bagyo, yung nakikita natin mangyayari ay weakening yung trend. So habang papalapit ito sa ating bansa ay hihina ito bilang isang tropical depression, eventually malulusaw na po ito sa mga susunod na araw. So wala po itong significant na impact sa ating weather. Possible may mga cloudiness lamang tayong maobserbahan dito sa silangang parts ng Visayas and Mindanao.
16: Ito yung may international name na Hagupit, Dan?
12: Opo, international name Hagupit, pagpasok po ng PAR ay Kaloy po yung ibibigay nating domestic name.
16: So pagpasok niya mamaya, ang ipapangalan ay Kaloy?
12: Yes po, sir.
16: Alright. Ngayon, wala tayong mararamdaman na epekto nitong bagyo. Ngayon, itong heat index, pakibalitaan mo naman kami nitong latest dangerous level brought about nitong heat index, Dan.
12: Opo, Sir Sel. So, heat index forecast ngayong araw, maraming areas pa rin makakaranas ng danger levels of heat index. For Metro Manila, posible pong umabot ng 42 degrees ang ating heat index. Highest heat index forecast natin, ina-expect natin dito sa areas ng Pangasinan, posible umabot ng 44 degrees. Dito rin po sa area ng may Tarlac, dito rin po sa Batangas, pati na rin po dito sa area ng Palawan, at Capiz, pati na rin po sa Iloilo. Kaya hindi lang po sa mga lugar na ito, malaking bahagi ng ating bansa makaranas ng mga danger levels of heat index ngayong araw.
16: How about Metro Manila area then?
12: Ako, for Metro Manila area, heat index forecast po natin, posible pong umabot ng 42 degrees Celsius.
16: Okay, so pagpasok nitong bagyo later in the day, this will last until when? Pakiulit din.
12: Opo, until Wednesday next week po, no? Pero malulusaw po ito eventually habang papalapit po ito sa ating landmass. So wala po itong magiging effect sa ating bansa.
16: Meron bang mga thunderstorms, Dan?
12: Opo, posible pa rin pa yung thunderstorm, especially sa buwan ng Mayo. Asahan natin mas dadalas sa yung thunderstorm activity sa bandang hapon at sa gabi.
16: Bago kita pakawalan, Dan, ano ang paalala ng PAGASA Forecasting Center?
12: Opo, patuloy po yung paalala natin sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizen ay may mga existing medical condition na kung maaari iwasan po natin yung mga prolonged outdoor activities sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, dahil ito yung oras kung saan naitatala natin itong mga matataas na maximum temperatures for the day. Kung hindi man naiwasan yung mga activities na ito, ay kung maaari magsuot po tayo ng loose and light-colored clothes, suminom po tayo ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heatstroke.
16: Well said, Dan. Maraming salamat.
12: Thank you po and good afternoon.
16: Good afternoon. Si Dan Villamil mula po sa PAGASA Forecasting Center ang ating nakasama. Ngayon naman, matapos po akong makiraan sa PAGASA Forecasting Center, tuloy-tuloy na ako diyan sa Albay at ating mga kasama para sa mga impormasyon related dito sa epekto ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon ay ang ating kasama. Pakibalik nga yung pangalan, please, Tess. Si Paul Hapin. Paul, good afternoon.
17: Radyo Pilipinas. Report.
16: Paul, come in.
18: Yes, magandang hapon at tuloy ang pagdating ng tulong dito sa Albay. Kaugnay nga ng nangyaring pagputok ng Bulkang Mayon nitong nakaraang Sabado dito sa probinsya ng Albay. Kaugnay niyan na nagpatuloy ang pagdating ng tulong dito at sa susunod na linggo ay magpapatuloy na ang magbibigay ng ayuda, partikular ang DSWD ano, sa ating mga kababayan. Ayon yan kay Governor Noel Rosal. Sa kanina kahapon naman ay nagpulong ang pamalang panlalawigan katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management upang paghandaan naman ang panganib na dala ng Bulkang Mayon, lalo na sa paparating na bagyo dahil napakadelikado nitong naipon na pyroclastic density current na deposit dyan sa may bahagi ng Miisi Gali kung saan na daandang pamilya ang posibleng maapektuhan tuwing may bagyo. Sinabi din ng OCD na kailangan silang ilikas tuwing may paparating na bagyo dahil nga sa banta ng lahar na maaaring maidulot ng napakalakas na ulan. At yan naman ang update natin muna dito mula dito sa Legazpi City, Albay, para sa Bagong Pilipinas. Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Paul, sandali lamang.
18: Yes.
16: At this time of the day, our oras, alas dos, 16 ng hapon. Ano ang naging epekto? Alam natin na, of course, kumalat itong mga abo dyan sa mga bubong ng mga tahanan, pati mga kalsada. Meron din ba mga naapektuhang mga paaralan at mga paggamutan dyan sa Albay, Paul?
18: Well, sa ating pagkuha ng impormasyon patungkol dyan, ay wala naman tayong napaulat na napinsala mga paaralan at mga ospital o paggamutan dahil ang bahagi ng ginubatan ay wala man masyadong wala magaanong malalaking pasilidad ng ospital at meron naman silang rural health unit at tuloy-tuloy ang pumahagi din ng rural health unit ng mga asistensyang medikal sa kanilang mga komunidad. In fact, tuloy-tuloy wala na din pasok ngayon yung mga elementary at high school kung kaya't hindi gaano apektado at siniguro din ng DepEd na nasa maayos sa kalagayan ng mga learning materials doon sa nasabing paaralan, sa mga apektadong paaralan sa ginubatan.
16: Walang naapektuhan, hindi naapektuhan ang kuryente nor ang tubig, partikular ng ating mga naiinom dyan sa Albay, Paul?
18: Ayun, no, sa particular sa tubig din na medyo nagkakaroon ng problema ang source ng tubig dahil nga matapos nga ang pagtuloy-tuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon yan mismo kay Mayor Gemma. Kung kaya tuloy-tuloy din ang pagdating ng tulong ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, maging ang mga lokal na pamahalaan, mga karating probinsya ay nagpadala ng mga water filtration machines at water desalination machines na agad na dineploy sa mga evacuation center. Kasabay din ang Philippine Red Cross. So yun ang nagkakaproblema dahil nga ay kapos din sa ulan. Pero kanina, sa akin pag-observa, ay maulan sa bahagi ng ginubatan kanina umaga. Kung kaya't marahil ay nakatulong ang pag-ulan na yun. At in fact, kahapon dumaan tayo sa ginubatan. Ano? Hindi na gaano maalikabok ang lugar. Bagamat may mga konting alikabok na lamang sa bahagi ng Kamalig at mga liblib na lugar. Ngunit ang sentro ng ginubatan ay nasa maayos na kalagayan at tuloy-tuloy din ang flashing operations ng Bureau of Fire Protection.
16: Meron bang mga kalsada, Paul, na isinara brought about nitong ginagawang clearing operations?
18: Well, sa ating pag-ikot kahapon na ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko, wala namang isinarang mga malalaking kalsada maging sa Masarawag, ano, dahil nga ay maayos na ang mga kalsada ngayon, natanggal na rin yung mga kapal na abo na ay dinulot nitong Bulkang Mayon.
16: Now, curious lang ang ating mga kababayan. May katanungan at ang to the sound of, ano at saan nilagay yung mga nahakot na mga abo?
18: Well, may sinabi yung lokal na pamahalaan ng Ginubatan. Meron silang nilagay na designated na lugar, ngunit hindi lamang ito binanggit. No? At yun na nga ang kinolekta muna nila at hindi nila binanggit kung saan itong tinambakan nila nga ng mga volcanic debris. Pero ngayon ang sinusiguro din ng lokal na pamahalaan na maayos ang paglalagyan nito at nang sa gayon ay maibalik na sa normal ang mga daloy ng trabiko maging ang maayos na daan para nga sabi nga maiwasan na matabunan itong mga drainage canal na maaaring pagdulot ng baha kung sakali hindi maialis itong mga volcanic debris.
16: Busy pa rin ba po lang ating mga evacuation centers? If so, ilang mga evacuation centers ang itinayo dyan sa Laluigan ng Albay if you have the number?
18: Well, ayon nga sa panayam ng ating sa panayam natin ano kay Governor Noel Rosal, mayroong 4 na evacuation na sites dito sa Albay ang nananatiling aktibo. Prior pa ito sa nangyaring pyroclastic density credit noong nakaraang linggo, nakaraang Sabado, at ito yung matagal ng mga existing na evacuation center mula pa noong Enero, mula noong itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Men. Ito ay nasa Tabaco City, Malilipot, Kamalig at sa Ligao. At sa ngayon, itong mga evacuation center na ito ay tuloy-tuloy pa rin na nakakatanggap ng mga tulong mula sa ating pamahalaan like DSWD at maging sa lokal na pamahalaan ng Albay.
16: Meron bang outbreak na mga karamdaman dyan sa mga evacuation centers, Paul?
18: Well, kahapon o nang nakaraang Webes nagkausap natin ang isa sa mga kawani ng

0: OCD. At sa mga oras na ito, hindi natin gaano makita ang bulkan dahil nga ay natatakpan ito ng ulap, dulot ng maulap na panahon dito sa Albay.
1: Okay, and additional na katanungan bago ito mawala sa aking isipan, Paul. Papasok ang bagyo, itong Kaloy, within the day, mamayang hapon, base sa ulat ng PAGASA. Meron ba mga indications sa nagdidilim ngayon dyan sa Albay?
0: At come again, o pakiulit po ng
1: nagdidilim ba? Nagdidilim ba ang Albay? Meron ba mga signages na posibleng umulan within the day o sa susunod na mga oras dyan sa Albay, Paul?
0: Well, batay sa forecast ng PAGASA, asahan yung bagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dito sa probinsya ng Albay. Pero sa akin nakikita ngayon, bagyang maulap lang din ang nakikita natin. Hindi gaano maulap, bagamat mainit ang panahon, sir.
1: Alright. Paul, maraming salamat at do take care, ha?
0: Maraming salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Palapihin Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay. Yan po ang latest para sa ating mga kababayan na nakikinig all over the world dito sa kaganapan sa pag-alburuto nitong bulkang Mayon. Bringing a good time to 2:24 na po ng hapon at ako'y nasa Albay. And this time, allow me na idaan sa himpapawid itong public service announcement. Mahalaga ho ito. Naglabas ng paalala ang Department of Health kaugnay ng Hanta viruses matapos maitala ang ilang kaso sa mga pasahero ng isang cruise ship na MV Hondius na bumiyahe mula Argentina patungong South Atlantic Islands. Ayon sa DOH, ang Hanta viruses ay grupo ng mga virus na naipapasa mula sa rodent o daga at maaaring makuha sa pamamagitan ng exposure sa ihi, sa dumi o laway ng infected na daga at sa matagal na close contact sa taong may katulad na sakit. Ilan sa mga sintomas nito? Mahalaga ho ito. Keep in mind, ito yung mga sintomas. Lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan, ulo at katawan o katawan rather. Bilang pag-iingat, pinaaalalahanan ng DOH ang publiko na alamin ang tamang impormasyon hinggil sa Hanta virus. Pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, pagtatabi ng pagkain sa maayos na lalagyang may takip at paggamit ng gloves at tamang paglilinis sa mga lugar na may daga. Nilinaw naman ng ahensya na wala pang kumpirmadong kaso ng Hanta virus sa bansa habang nananatili naman na mababa ang panganib nito ayon sa World Health Organization. Yan po ang mahalagang impormasyon dulot sa inyo, dala-dala sa inyo, mga gilog ko, mga tagapakinig ng palutunto ng makikiraan lang po and of course, ng Radyo Pilipinas. O meron tayong, ayun sabi ni Executive Producer Tess at Isabel, break tayo, break, go ahead.
2: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa. Hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon.

0: sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
1: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
0: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
3: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
2: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
5: Impunto oras, ginap ng alas 2:30 ng hapon dito sa Makikiraan lang po. At syempre pa ako ang inyong lingkod, Sel Baisa. Nakiraan na po tayo sa Pag-asa DOST. Nakiraan na rin tayo sa Radyo Pilipinas Albay. Ngayon naman, makikiraan po tayo, ho. Nandito na ako ngayon sa Commission on Elections o COMELEC. At ating mga kasama, ang no other than ang direktor, tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon po, Director Laudianco, sir.
6: Magandang hapon po, Sir Stella, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. Good afternoon po.
5: Yes, sir. Now, at this point, balitaan mo naman kami, Director, hinggil dito sa BARM elections.
6: Tama po, ano, ang ating pong final na bilang po ng ating mga bobotong kababayan sa BARM para po sa kanilang September 14, kauna-unahang parliamentary elections ay umabot po sa 2.3 million. Tapos na rin po ang ilang filing ng certificates of candidacy para po dun sa 32 na mga upuan para sa kanilang party, regional parliament district representatives, at pagtanggap po ng mga acceptance ng nomination dun naman po sa tatakbo ng mga political parties at sectoral organizations. Asahan niyo po, Sir Cel, sa isang linggo ay ilalatala na po ng COMELEC sa aming website yung kanilang mga COCs, yung kanilang mga nominations, nang sa ganun po makita ng ating mga kababayan yung mga manliligaw sa kanilang boto at malaman nila ng maaga kung sino ba ang kanilang iboboto.
5: Alright. Did you expect, Director, itong, well, I suppose malaki ang bilang nitong that would try their luck dito sa darating na parliament elections of BARM?
6: Ay opo, inaasahan po namin yan. Kaya nga po nung dati po kasi dapat ang halalang ito ay October 2025 na urong ng March at may nga po September. Kaya po nakapagparehistro lang po kami sa kanila sa pagitan po ng February 9 hanggang March 31. Pero kita nyo naman po, kahit maikli ang period, umabot sa 100,000 mahigit ang nadagdag na butante. Kaya nga po inaasahan din namin, sana mga kababayan natin, sa September 14 sa bar may lumabas, bumoto ng maging mataas ang ating tinatawag na voter turnout po.
5: I wonder, Director Lord Yankuser, kung nakainkwentro ng problema ang COMELEC with regards dito sa paghahain ng certificate of candidacy ng mga kakandidato sa BARM.
6: Ay, sa kabutihang palad po at sa awa ng Diyos, Sir Cel, maayos po, generally peaceful, naging kahit nga po yung last day medyo dumami, pero naging maayos pa rin naman po, kaya po natanggap ng COMELEC ang lahat ng COC ng maayos. And in fact po, kahapon, nadala na po dito sa Maynila yung kopya para sa aming law department at para sa ERXD. Siguro nagtataka kayo, eh bakit local election to? Eh kailangan pagdalin dito sa Maynila yung lahat ng COC.
5: Indeed.
6: Kasi
5: indeed,
6: kung matatandaan po ninyo, eh automated elections po ito. Yung pagpa-finalize po ng kanilang mga kandidato ay kailangang mailapat namin sa disenyo ng balota. Kaya po yan ang sunod-sunod na mangyayari, paglalathala ng COC, pagsasapinal ng mga listahan ng kandidato at ang kasunod na po, ilalabas na po namin ang disenyo ng magiging balota dyan sa BARM.
5: Director Ralav Giancoser, meron bang o naka-inkwentro ba ang COMELEC nitong mga tinatawag na nuisan candidates dito sa BARM election, sir?
6: Malalaman po natin ngayon dahil kasalukuyan pong inaaral ng aming dalawang departamento, yung mga COC, kung may makita po sila, eh baka po kasakasakali merong mag-file ng petition. Eh naka-open din po ito sa publiko. By the way, Sir Cel, ang purpose po kung bakit din nilalathaan ng COMELEC sa aming website ang mga COC na yan, ang mga nomination na yan. Para po una, kung merong gumawa ng material misrepresentation, nagsinungaling, hindi nagsabi ng totoo sa mga datos sa COC, eh may mag-file ng cancellation ng kanilang COC. Kung meron naman pong diskwalipikado, isating kulang ang kwalifikasyon, o kaya po ay merong ruling ang korte o tribunal nang sasabing hindi sila pwedeng sumali, makapag-file ng disqualification. At ikatlo nga po, yung nabanggit nyo ng huli, yung nuisance candidate, kung merong makikita ang ating mga kababayan na tumakbo para guluhin lang yung halalan, lokohin yung mga kababayan natin, gawin katawa-tawa ang halalan, eh masampahan po natin ng nuisance candidate.
5: Ayun. Ngayon, speaking of, itong penalty na isasampa rito sa mga nuisance candidates in case, ano itong mga penalty na ito, sir?
6: Ang pagiging nuisance candidate po ay makakansila yung kanilang COC po. Ano? Wala naman pong penalty ito, pero paalala, yung pong mga gagawa ng krimen, gagawa ng election offense, mga bagay na ipinagbabawal ng batas panghalalan, eh pag nakundit po kayo dyan, hindi lang disqualification po ang tatamasahin ninyo, kundi sasampahan po kayo ng COMELEC ng kasong kriminal sa Regional Trial Court. Bakit? Dahil kaakibat po nito ang kaparusahang pagkakakulong, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, pati na rin po yung pagbabawal, perpetual disqualification to hold public office. Kaya huwag po kayong gagawa na lalabag sa batas habang po kayo ay tinuturing na kandidato, dahil bukod sa disqualification ay maari po kayong ipakulong ng COMELEC.
5: Ang mga security at peace and order approaches, nakahanda na ba? Duto na ba, sir?
6: Tama po. Dahil nga po doon sa serye ng pagkakaliban ng halalang ito, eh talagang patuloy po yung paghahanda ng COMELEC na ilatag na yan nung para sa October, na ilatag sana para sa March. At ngayon po, eh sinusunod natin yung tagubili ng batas, kaya naman daw po napopostpone ito, eh dahil siguraduhin na maayos, tahimik at secure ang ating halalan. Kaugnay na po namin yung ating AAP, PNP, ang Philippine Coast Guard, in fact, noong April 28, eh naglatagan na po kami ng plano, kaya nga po kumikilos na ang ating puwersa. Asahan po ninyo, pagamat mayroong paghihigpit po pagdating ng election period po, no, sa July, may paghihigpit ng konti, pero paalala po sa ating mga kababayan, ang paghihigpit pong ito during the election period mula July 16 hanggang September 29 ay para sa kapakanan po nating lahat, para po masigurong maayos ang halalan at papairali na po natin ang ganban dyan simula po sa July 16.
5: Nadetermina na ba ng COMELEC itong mga hotspots sa tulong ng PNP dyan po sa masasakupan nitong BARM election, sir?
6: Sir Sel, sa ngayon po ay wala pa, no? Dahil nga po hinihintay namin ang election period. Pero makakaasa po kayo, pagtungtong na pagtungtong ng election period, agad naming ilalatag po yung tinatawag nating areas of concern para masiguro natin na yung puwersa ng pamahalaan ay sapat. Pero hindi po ibig sabihin na hindi kami naglalatag ng mga areas of concern na yan. Walang ginagawa ang COMELEC. Kung mapapansin nyo po, ang mga taga-COMELEC po ngayon ay nag-iikot para po una, mag-voter education and information, at ikalawa, i-assess po natin yung security situation nang sa gayon, ang aming law enforcement and security partner ay makapaglatag ng tamang paghahanda.
5: Yung po ba mga balot ay handa na rin, sir?
6: Iimprenta po namin ito sa buwan ng June dahil po kailangan matapos muna namin ang listahan, matapos ang disenyo, at i-open po natin sa ating mga kapatid sa media. Ito'y ma-video nyo, ma-livestream nyo ang pag-iimprenta. Medyo mabilis po ito, Sir Sel, dahil 2.3 million lamang, kaya pong tapusin ito sa loob po ng isang linggo.
5: Meron po katanungan mula sa labas ng himpilan. Salamat sa ating mga executive producer. At ang tanong goes this way, nakatutugon ba, Director Sir, ang lahat ng kinauukulan base sa inalabas na schedule ng COMELEC para sa Bangsamoro Parliament election, Sir?
6: Opo, at kami nagpapasalamat sa ating mga kaakibat na government agencies, pati na rin po ang ating Bangsamoro Transition Authority at ang Parlamento, dahil nakikipagtulungan po sila sa COMELEC. Ang lahat po ay nakikisama, at sabi nga po namin, pagtungtong ng election period, mas maganda na po ang aming pagtatrabaho dahil magiging deputized agency na po namin silang lahat. Pero kita nyo naman po, Sir Sel, kahit hinwala pang election period, ay agad-agad na po kumikilos ang ating mga kasamahan. Isa lang po ang ibig sabihin po nito, hangarin po ng lahat na maipatupad ng maayos ang halalan sa September 14.
5: Well, for sure, merong mga don'ts na papairalin ang COMELEC. This early, may we have the liberty to know, sir, kung ano itong mga don'ts o pagbabawal ng COMELEC with regards dito sa darating na BARM election, sir?
6: Unang-una na nga po, gaya ng nabanggit ko, sa July 16 hanggang sa September 29, bawal na bawal po ang paglalabas ng baril sa buong BARM. So, unahin po natin, Awi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, pati na rin yung Special Geographic Area, paalala po, kahit may lisensya ang baril nyo, may permito carry, kung walang exemption sa COMELEC, bawal ilabas ang baril. Pangalawa, kaparehong election period po na yan para sa mga kawani ng pamahalaan, bawal po maglipat ng mga tao ng walang pahintulot ang ating Commission on Elections. 45 days before po ng ating halalan, bawal din pong gumastos ng para sa kung anumang proyekto nang hindi na ipagpapaalam at hindi po napapahikakahingi ng exemption sa COMELEC. At higit sa lahat po, pagtungtong ng campaign period. Sir Sel, by the way, ang campaign period po natin ay mula July 30 hanggang September 12. Una, bawal mangampanya ng September 13 and 14. Kailangan ang campaign materials ay nasa regulasyon, ilagay lamang sa common poster area. Bawal sa mga pag-aari ng gobyerno, puno, poste, kawad ng kuryente, basta po pag-aari ng gobyerno, bawal. Mahigpit din po ipapatupad yung paggamit ng state resources pang-aabuso, para po ng bayan yan, hindi dapat ginagamit sa pansariling interes. At higit sa lahat po, mahigpit na pagbabantay sa kampanyahan, yung bawal po ang bastos, bawal ang red tagging, bullying at iba pang diskriminasyon. At yung pinakatututukan po namin, laban sa vote buying, laban sa vote selling po, Sir Sel.
5: Thank you. Thank you so much. By the way, sa iba pang mga kaganapan, keep us an update naman hinggil dito sa paglulunsad, Director Ledyanco, ng fact-finding ang COMELEC. Ito'y kaugnay ng kumakalat na video ni Batangas Representative Libiste na di umano ay namimigay ng pera. Anong latest dito, sir?
6: Tama po, naipahayag na rin po ni Chairman Garcia na nakarating na rin po sa amin yung video po na yan. At kailangan po ma-determine namin yung una sa lahat, yung authenticity ng video. Ikalawa, talaga bang kailan ba naganap yan? Kasi kailangan po namin malaman yung period dahil malalaman natin kung kandidato na po ang naturang public official at namimigay siya ng ganyan, ay maari po nating maituring na vote buying at vote selling po yan. Kaya nga po ngayon, nagkusa, sabi nga po ni Chairman Garcia, hindi pwedeng baliwalay ng COMELEC ang nakita naming video, pinapaaral na po niya sa aming mga investigador at inaalam na namin ang sirkumstansya nito. At huwag po kayo mag-alala, anuman po ang maging findings ng COMELEC ay agad naming isasa publiko ito, pero sisiguraduhin natin na may due process pa rin po ang lahat ng involved.
5: At bago kita makawala ang Director Laudianco. Eh, marinig natin naman mula sa iyo ang mensahe kognay nitong lalalapit na BARM election, sir.
6: Sa ating po mga kababayan, sa dyan, sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang inyong pong COMELEC ay patuloy sa paghahanda. Wala na po makakapigil para maisagawa natin ang very historic kauna-unahang parliamentary elections na inaasam-asam ng bawat miyembro ng ating Bangsamoro. Ikaw man ay Moro o non-settler o kaya po ay non-Moro indigenous peoples, kasali po kayo dito. Asahan ninyo po ang paglalatag ng transparency, ang pagiging secure. At higit sa lahat po, i-involve namin kayo dahil ang paghahanda po dito, ipapakita natin sa publiko nang sa gayon, patuloy na ang kinin ng ating mga kababayan at ang kahalalan. At higit po sa lahat sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig po ng bansa, tuloy-tuloy po ating voter registration. Eh hanggang May 18 na lang po ito, wala na pong extension. Paulit-ulit po kami, sana wag naman tayo magsiksikan sa huling araw ng pagre-rehistro, tayo rin po mahihirapan. Mula po Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Eh yung May 18, pumatak po ng Lunes, walang problema. Bukas po kami niya, pero paalala po, wala ng extension. Last day na po yan, kaya pumunta ng maaga po hanggat kaya sa aming po mga tanggapan. Maraming salamat po.
5: Salamat ng marami, Director Laudianco, sa panahon na yung iniukol dito sa darating na BARM elections. Thank you, sir.
6: Mabuhayin. God bless po.
5: Thank you. Si Director John Rex Laudianco, takipagsalita ng COMELEC. Bringing a good time to 2:43 na po ng hapon. Nakiraan na ho tayo ho, dyan sa COMELEC. Alright. Ngayon ho, ito naman ay yung mga karagdagang impormasyon mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas 1 Cebu. Dumalaw sa Cebu ngayong Sabado, Mayo 9, si Timor-Leste Prime Minister Zanana Gasmao. Am I right? Gasmao. Siya mismo ang naglagay ng tais? Is it tais? Alright. Kay Cebu City Mayor Nestor Archibal nang bumisita ito sa Cebu City ngayong araw. Maliban kay Mayor Archibal, binigyan rin ng tais sina Vice Mayor Thomas Osmeña at iba pang opisyal ng Cebu City na kasamang nag-welcome sa punong ministro ng Timor-Leste at ng kanyang delegasyon. Ang tais ay isang tradisyonal na tela pala yun, ng Timor-Leste na kahalintulad o kaparis ng hablon ng Pilipinas kung saan hinahabi ito gamit ang kamay. Gawa ito sa bulak o cotton at kinulayan gamit ang natural na katas mula sa halaman. Ito ay nagsisimbolo ng kanilang kultura, pagkakakilanlan at kasaysayan. Ang tais ay kinilala rin ng UNESCO bilang Intangible Cultural Heritage of Humanity, na ang ibig sabihin ay isang buhay na tradisyon na papasa sa komunidad sa pagdaan ng mga henerasyon. Nagsagawa ng paglilibot sa mga heritage sites ang Prime Minister kung saan ilan sa mga binisita nito ay ang Magellan's Cross, Basilica Minore del Santo Niño de Cebu at ang Fort San Pedro. Okay, break daw tayo.
4: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
5: Alas 2:49 pa lang. Okay, at this time mga ginoo kong mga tagapakinig, ready na at ating pakinggan ang pagbabalita ni Chris Almirol mula sa MMDA hinggil sa traffic update. Chris, good afternoon.
11: Radyo Pilipinas Traffic.
12: Yes sir, magandang hapon. At narito po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Baybayin po natin itong kahabaan ng EDSA at magsimula po tayo rito sa may EDSA Rojas Boulevard Extension, kung saan ay madluwag pa naman po ang daloy ng mga sakyan dyan. Magkakaroon lamang po ng bahagyang pagbagal bago sumapit dyan sa may Cuneta Avenue. Pero paglagpas po niyan, moderate to light yung patungo dyan sa may EDSA Taft Rotonda. At light traffic naman yung patungo dyan sa may Tramo, ganun din po yung patungo dyan sa may Magallanes Interchange. At Magallanes Interchange patungo rito sa may Arnaiz Avenue, nananatiling maluwag pa naman po yan. Subalit magmo-moderate traffic na po tayo yan after Arnaiz Avenue patungo McKinley hanggang makarating dyan sa may EDSA Buendia. At light traffic pa naman yung patungo EDSA Kalayaan. Subalit pag lagpas po yan, makakaranas po tayo ng medyo mabigat na daloy ng masakyan patungo naman dyan sa may EDSA Orense hanggang makarating dyan sa may EDSA Guadalupe Bridge. Pag lagpas po niya, light traffic yung patungo dyan sa may Reliance, ganoon din po yung patungo dyan sa may Show Boulevard. At moderate traffic naman po yung patungo dyan sa may Ortigas flyover hanggang makarating po dyan sa may area naman ng White Plains. At dito naman po sa may Camp Aguinaldo patungong Bonnie Avenue o dyan sa may Santolan ay moderate to heavy po ang daloy ng mga sakyan dyan. Light traffic naman yung patungo dyan sa may Main Avenue. Ganon din po yung patungo naman dito sa may EDSA Pitwason Underpass at dito po magkakaroon ng pagbagal dito sa may service road naman ng EDSA Farmers o bago dumating na EDSA Aurora Intersection. After intersection ay maluwag naman po yung patungo dito sa may Ermin Garcia. Ganon din po yung patungo na dito sa may EDSA Kamuning flyover. Light traffic din po yung patungo dyan sa may Near Road, EDSA. At dito lamang po magbabagal muli bago sumapit naman EDSA Quezon Avenue intersection. May kabagalan din po yung patungo dyan sa may North Avenue. Ganon din po yung sa may patungo naman ng West Avenue. Makakaranas naman po tayo ng maluwag o bahagyang pagluwag o light to moderate traffic after ng North Avenue patungo dyan sa may Muñoz. Light traffic naman po ay patungo dyan sa may EDSA Oliveros. Subalit yung bago po dumating ng EDSA Balintawak Interchange ay Cloverleaf, meron pong pagbigat o moderate to heavy. Ang daloy po naman sa akin dyan. At paglagpas po niyan, mabilis naman yung patungong bagong baryo. Ganun na rin po ay patungo naman dyan sa may monumento. Kabilang panig naman po na EDSA, light to moderate traffic from monumento all the way to Balintawak. Nagkakaroon lamang po pagbagal muli bago sumapit naman ng Muñoz Intersection. At dito naman sa Med sa Bansalangin, nakakaranas din po tayo ng medyo mabagal na daloy na masakin dyan. Subalit paglagpas naman po, mabilis yung patungo West Avenue, ganun din po yung patungo dyan sa may North Avenue. Moderate to light traffic naman po, yung intersection ng Quezon Avenue, southbound lane. After nyan ay maluwag po yung patungo dyan sa may Scout Borromeo hanggang makarating po tayo dyan sa may Cubao area. Makakaranas lamang po muling pagbagal, pagsapit po dito sa may Edsa Pituason Underpass, patungo dyan sa may Santolan, at ganun na rin po, patungo dyan sa may Annapolis hanggang Connecticut. Moderate to heavy rin po, patungo naman ng Edsa Ortigas Flyover, at magkakaroon lamang ng bahagyang gap po yan, na magmo-moderate to light yan, subalit pagsapit po dito sa may Ama Tower Residences, or yung pagbaba po yan ng opposite side ng Pobeda, ay moderate to heavy po muli yan, patungo naman dito sa may Show Boulevard, dugtong na po yan hanggang Boni, Pinatubo, ganoon din po yung patungong Guadalupe. After Guadalupe, makakaranas naman tayo ng bahagyang pagluwag, light to moderate traffic na po yan, hanggang makarating na Estrella, Buendia, ganoon na rin po yung patungo dyan sa may Arnais Avenue hanggang Magallanes Interchange. Patungo naman po ng Malibay at Ebanghelista, nananatiling light to moderate traffic, ganoon din po yung patungo dyan sa may Taprotonda, hanggang makarating na po dyan sa may FB Harrison hanggang dito sa may edge sa Roas Boulevard Extension. Siyo po ating traffic update mula rito sa Nanggaman MDA Metro Base, Chris Almirol Gulat.
5: Maraming salamat mula sa MMDA Chris Almirol. Nagdala sa oras, ganap ng alas 2:53 ng hapon at mahalaga ito. Nag-abiso ang LTFRB ho na hanggang sa darating na Lunes, Mayo 11 na lang sila tatanggap ng aplikasyon para sa Service Contracting Program o itong SCP. Maaaring magsumite ng aplikasyon sa https://LTFRB-SCP-PH. Okay, yan po ang mahalagang anunsyo mula sa LTFRB. So, wala na po tayong sapat na oras, mga gilukong mga tagapakinig. Thank you so much at sa aking pagdaraan ngayon pong hapong ito. Salamat ng marami. Until next Saturday, samahan po ninyo ang inyong lingkod muli. God willing, God allows. Dito sa Makikiraan Lang Po. Alright, thank you so much, mga gilog kong mga tagapakinig. At antabayanan ninyo ang susunod na palutuntunan itong paaralan sa Himpapawid. Until Saturday, salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa ating naraanan ngayong hapong ito at sa aking pagtayo dito sa studio, sa aking pagdaraan, daraan ako dyan po sa technical side. Maraming salamat sa ating mga technicians. Thank you so much likewise sa ating mga executive producers. Si Naroli Bumatayo sa technical side, Orly Lopez, Jubel Lustre, at Joy Timidan. At sa ating executive producer, Tess Ramirez, ganun din si Miss Isabel Silang. Until Saturday, remember, makikinaan lang po ako uli. I love you more.
13: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
14: Mas pinalakas. Pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: For Leap Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
24: Radio Magic 1278.
25: Sports Radio 918.
26: Radio Pilipinas
27: Radio Publiko
28: 738.
29: At Radio Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3
33: the AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3
38: collab.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul nagpulong ngayong araw. Pagpapalakas ng bilateral relations, pinag-usapan gayon din ang ilang global issues. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul ngayong araw. Sa pulong ng dalawang leader ay pinagtibay nila ang ugnayan ng Pilipinas at ng Thailand sa larangan ng trade and economic cooperation, pagpapalalim ng ugnayan ng mga mamamayan at pagtutulungan sa paglaban sa transnational crimes. Kinalakay rin nina Pangulong Marcos at ng punong ministro ng Thailand ang mga usaping panrehiyon at global challenges. Pinagtibay din kapwa nina Pangulong Marcos at Prime Minister Charnvirakul ang pangako ng dalawang bansa sa pagkakaisa ng ASEAN, kapayapaan sa rehiyon at katatagan. Naganap ang bilateral meeting ngayong araw o pagkatapos na maidaos ang 48th ASEAN Summit kahapon. Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Health at Singapore University nagkaisa para sa mas matatag na health policies. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkasundo ang Department of Health o DOH at ang National University of Singapore's Toh Sui Hock School of Public Health na palakasin ang paggawa ng mga programang pangkalusugan na nakabatay sa siyentipikong pag-aaral at ebidensya bilang bahagi ng pagpapatupad ng Universal Health Care Act. Layunin ang partnership na makabuo ng mga pulisiya at programang mas tumutugon sa pangailangan ng mga Pilipino, kabilang sa pagtutulungan ng dalawang institusyon ang pagpapalakas ng kakayahan ng public health workers at research networks sa bansa. Tututukan din ng alyansa ang pagbuo ng evidence-informed policies para sa disease prevention at health promotion. Ngayon din ang pagtugon sa mga infectious disease at paghahanda sa mga sakuna. Kasama rin sa inisyatiba, pagsusulong ng pananalitik at regulatory support para sa mga bagong health technologies at innovation. Ayon sa DOH, mahalaga ang international cooperation upang mapalawak ang akses sa detalidad ng serbisyong pangkalusugan, habang sinusuportahan din ang Sustainable Development Goals, kaugnay ng kalusugan at regional collaboration sa Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, diimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Sa ating pong master control, si Milo Junela. Sa ating wirecast, si Hero. And of course, ating live audio streaming, si Leo. At ang ating executive producer for today, si Ms. Drizzle Nanyong. Tayo po ay nasusubaybay na napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Ano po sa ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin sa iba't ibang panig ng mundo at gayon rin sa ating mga kababayan na nandito sa loob ng ating mahal na inang bayan. Marami po tayong pag-uusapan din. As usual, sa edisyong ito ng Global na Tayo, para mabigyan po kayo ng idea kung ano pag-uusapan natin, tatalakayin po natin kasama natin ang ating economist mula sa RCBC, si Mr. Michael Recaport. Ito po tungkol sa latest figure ng ating GDP, Gross Domestic Product, na nasa 2.8% for the first quarter of 2026. Nang mas mababa naman kung ikukumpara sa fourth quarter ng 2025 na 4% lang. Ano po? Hindi pa ho pag-uusapan din natin, i-correlate din natin diyan yung kalalabas lang na inflation printout na 7% ano po na inflation printout natin sa Pilipinas. So bukod po diyan, siyempre pag-uusapan din natin kasama si Mr. Michael Recaport, ito pong ginagawa o sinasagawang 40th ASEAN Summit dyan po sa Lapu-Lapu City. Ano bang epekto nito sa ating ekonomiya? Ano bang epekto nito sa kabuhayan ng bawat Pilipino? At yung mga mahalagang mga bilateral trade agreements ano po na papasukin ng Pilipinas kasama mga member ASEAN states. Ano po? 11 na po ang membro ng ASEAN. 11 na. Dati 10 lang po. Ngayon 11 na sila. At ang nadagdag po dito ay ang Timor-Leste. Yan, Timor-Leste. Kaya naging 11 na ang members ng Association of Southeast Asian Nations. At later on, makakapanayam din po natin, kung tayo papalarin, makakapanayam natin ang Department of Migrant Workers sa panguna ng ating Undersecretary Yusek Bernard Olalia. Pag-uusapan naman po natin dito ay yung kalalagayan ng 38 Pilipino seafarers o Filipino crew, 38 Filipino crew na sakay ng MV Hondius. Matatandaan po ninyo itong MV Hondius. Ito yung cruise ship kung saan nakumpirma na mayroong hantavirus at kung saan din nakumpirma na mayroon na pong lima sa 8 suspected cases ang mayroong hantavirus. Ano po, at 3 dito ang namatay na o nasawi. So kakamustahin natin ang kalalagayan nito 38 Filipino seafarers natin. At siyempre, kakamustahin din natin ang kalalagayan, i-confirm natin yung mga napaulat na balita na mayroon pong 7 Filipino seafarers naman na sakay ng MV San Antonio. Ano po, na ikaangat tinamaan ng airstrike diyan po sa Strait of Hormuz, diyan pa rin sa sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. And siyempre later on makakasama rin natin ang ating marina, ang ating Maritime Industry Authority sa panguna naman ng ating spokesperson na si Director Louis Ayan de los Santos. Okay? Pag-uusapan po natin dito ay ito tinatawag na Cape Town Agreement. Ano ba itong Cape Town Agreement na ito? Paano ba ito ipatutupad? Ano ba nakapaloob sa mga sa nasabing Cape Town Agreement na ito? At paano ito makakatulong sa ating maritime industry? Lahat pong yan, hatid namin sa inyo dito sa edisyon ng Global na Tayo. Alright? Nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon, ang ating pong RCBC Chief Economist, walang iba, kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
7: Good morning po, Mr. Ray, at sa inyo mga ating kasabay-bay. Nice to be back po.
6: Thank you, Sir Mike, ha, sa pagpapaunlak muli sa ating programa dito sa Global na Tayo. So, wow, ang ating gross domestic product na inilabas ay nasa 2.8%. That is lower than the 3% kumpara dun sa last quarter ng 2025. And kadikit pa dito, Sir Mike, ha, yung inflation natin na nilabas din ng PSA na nasa 7% or more. So, bilang ekonomista, Sir Mike, dapat bang mangamba yung ating mga kababayan dahil pinag-uusapan dito, Sir Mike, stagflation na yung lumalabas na pinag-uusapan dito. Are we in a situation where we are now in the process of stagflation?
7: Kasi mas mabilis na po yung pagtaas ng presyo ng bilihin, Sir Ray, at 7.2% nung Abril, no? Although hindi sila sakto parehong time period kasi sa first quarter growth 2.8%, pero yun na yung trend niya, talaga mas mabilis na yung pagtaas ng presyo ng bilihin eh, kahit yung cut off din naman nung Mayo anong Marso, no, nasa 4.1% na noon, no. So indeed eh ang challenge, no, pag dumadaan sa ganitong pagkakataon na tumataas yung world price ng langis, ng gasolina, ng diesel. Eh, parang 4 years ago, no, Russia-Ukraine war, parang 8 years ago, nung unang Trump administration, nung binalik yung sanctions sa Iran. Kasi, first Trump administration, ni-reverse yung, nilift yung sanctions ni dating President Obama. No? Mm-hmm. So, binalik dahil doon sa violations din ng nuclear program. Yun po talaga yung pinakasentro ng bakit ano eh, bakit nagkakagera doon eh. Yung ayaw kasi magkaroon ng nuclear weapon ng US at ng Israel, yung Iran. Ay, yan ang point of contention, no? Kaya even last year, nag-airstrike sila ng parang 12 days yun noong June of last year. So, ayun po yung ano, Sir Ray. Ayun po yung naging dulot, no, ng gera just sa Iran and Middle East for more than 2 months already since February 28. Mm-hmm. Parang similar yung template. Pag hawig na rin kasi yung pag-increase ngayon ng gasoline at diesel, although mas mabilis this time compared to 4 years ago, umabot yan ng ano, yung highest yan last month, mga 2 to 3 times higher pagmula nung simula ng gera. Medyo mabilis po, kaya mabilis din po yung pagtaas ng presyo ng mga bilhin, Ray. Kasi po, Sir Ray, yung pasapasa po yan eh. Alright. Siyempre, pag tumaas yung gasolina, to try ipasa sa pagkain, yung mga binabiyahin na ibang produkto bukod sa pagkain. Yeah, kaya, pero chain reaction.
6: Okay. Opo. Pero Sir Mike, itong ating gross domestic product na 2.8%. Ang sinasabi dito ni Secretary Balisakan ng DepDep ay sinasabi niya na there are 3 factors na kinonsider dito, nakikita naging dahilan kung bakit 2.8% lang. Unang-una, nangunguna pa rin yung issue ng corruption lalo na sa mga flood control anomalies. Pangalawa, yung sa ikang budget, yung medyo na-delay na konti yung pag-release ng budget, yung government spending din tinitignan. And of course, yung kaguluhan pa rin sa Middle East. So, with these factors being cited by Secretary Balisakan, do you subscribe dito sa mga nabanggit niya, mga dahilan na ito?
7: Opo, kalkulado naman po yan, Sir Ray, kasi nagsimula na namang bumagal yung ekonomiya natin. No? Fourth quarter, 3% yung pinanggalingan yan. Yung po talaga yung bunsod noon, yung main cost kahit bago pa po yung gera, yung anomalous flood control project. So nag-underspending po yung pamahalaan kesa kasi mapunta sa korupsyon, wag na lang nila gastusin. Para, di ba, wag muna, parang, oh, teka, wag muna, hinayin, baka mapunta nga naman sa risk of corruption. No? Nangyari na yan nung kahit ng previous administrations, no? Late former President Aquino, ayaw niya rin ng dredging nung araw, no? Kasi learning from the experiences even during the first Aquino administration. So hawig din, flood control din po yun, yung mga dredging related na parang ayaw nila, wag na lang gastusin. Pero it turned out kasi po, Sir Ray, nung pag, parang basing it on history rin, na nakatulong pala yun. Yung it's not, bumagal yung ekonomiya. Like, yung pagbagal po kasi ngayon, yung 2.8%, that's the slowest po since fourth quarter of 2009. Mm-hmm. That's the slowest in like more than, ano na po yun, Sir Ray, more than 16 years. No? Mm-hmm. So, other than the pandemic, syempre, yung kung kasama po yung pandemic doon, that's the slowest in 5 years. Pero pag pero yun po yung ano noon, parang meaning to say umina yung dahil nga doon sa underspend, ano, well, meron pa ring signals na underspending, yes, pero nag-combine po, although if ito in fairness, no, looking at the numbers, nagrow naman po yung ano, yung kumbaga nandiyan na yung catch-up spending, nagmamanifest itself, it's already manifesting itself, no, nagrow yung government spending, Sir Ray, ng 4.8% year on year. Despite the fact na last year, nag-grow po yan ng 18.7%. Right. So, nandun na po yung catch-up spending, Sir Ray. No? Maybe, siguro hindi pa talaga to yung but in fairness, kasi wala pa naman yung anomalous flood control projects a year ago, no? First quarter of last year. Eh. So, decent to, pero syempre, maybe subpar, no? Kasi nakasanayan siguro, close to double digit, no? Pero this is decent, almost 5% growth. Ang bumagal po talaga, Sir, investments.
6: Alright.
7: Ayun ang down by 3.3%.
6: Why? Why? Bakit bumagal ang investments sa Sir Mike? Ano sa tingin mo nagiging cause nito?
7: Yung ano, bago mag-gera, down na po talaga yan, Sir. Alam mo, nung fourth quarter, down po yan ng 9.4%. Dahil po doon sa, ano, naapekto ng sentiment, yung investor sentiment, ng, yun, yung doon sa anomalous flood control projects.
6: Corruption,
7: no? Corruption. Oo. Oh, tapos noon, third quarter, down po yan ng 2%. So, medyo at least, hindi na ganun kalalim, but the thing is, Sir Ray, well, ganun ka-importante yung good governance. Kaya nga, in-emphasize yun eh. In all fairness naman, kasi bago po mag-gera, gumaganda na yung markets natin.
6: Oo nga, totoo yun.
7: Yung peso is already the strongest. February 27 po to, a day before the war, yung February 28. The peso was the strongest in 4 months at 57.60. Tapos nag-appreciate nun, no? Tapos yung stock market on the strongest in 14 months since December 2024. And yung bond markets, the lowest yields or borrowing costs, the highest bond prices in 14 months also since December 2024. Meaning to say, kasi nag-ano na, yung sinyalis, yung bottom kasi ng, alam mo, sa stock market, yung bottom was November 14, that was 5,500. Kinalunisan, in-emphasize na ni then Finance Secretary, now Executive Secretary Recto, that yun, the magic word, the economic team, the government, would prioritize good governance. Mm-hmm. Well, the catch-up spending hinge on good governance. Mm-hmm. Ayun ang magic word. Kasi ayun po yung ano eh, That is one way to also alleviate and improve yung sentiment ng investors. Kasi nung kasagsagan ng anomalous flood control projects, yung mga political noise related to which, nagwa-wait and see po muna yung investors. No? Kasi ano, importante talaga kasama sa scoring nila yung governance.
6: Pero, Sir Mike, matanong ko lang, kasi pinag-uusapan ngayon, nung lumabas itong mga figures na ito, no? Yung sa GDP, plus yung sa inflation for the first quarter of 2026, may mga pinapalutang ngayon na baka daw tayo ay nasa process na ng stagflation. In the first place, para maintindihan po ng mga kababayan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng stagflation as compared to inflation or deflation? Ano bang ibig sabihin ng stagflation at kailan ba mamimit ang mga requirements para masabing tayo ay nasa stagflation na?
7: A combination po yan, sir. Kaya, two words yan eh. Stagflation, meaning slow economic growth, no? You know, dahil pinakamababa na economic growth yan in 5 years, and also excluding the pandemic, that's the slowest in more than 16 years since the fourth quarter of 2009. Panahon pa po yun ng global financial crisis, yung recession sa Amerika, subprime crisis. Ganun kahina, no? And mahina yung economic growth, and at the same time, aba, tumataas yung presyo ng bilihin. Inflation is at 7.2%. That's the fastest in more than 3 years. So, mirin nyo, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, on the average, 7.2%. Tapos samantalang yung kita, yung kabuhayan, umakit lang po ng 2.8%. Kasi siyempre, yung mga tao, parang ang analogy dyan, at the household, at the individual level, sa consumer level, sa household level, kahit sa level ng mga negosyo, mas mataas yung binabayad nila na presyo ng bilihin. Yes. Yung transport cost nga, pag hinimay-himay nyo, sir, more than 20% year on year yung pagtaas. Kasi obviously, parang mahal ng diesel, mahal ng gasolina. So, parang ganun po yung nangyari. No? Mm-hmm. They're paying more. Yung kita naman, hindi umaakyat. Yung dagdag benta ng mga negosyo, dagdag kita ng mga negosyo at kita ng mga tao, hindi nakaka-catch up. So, what they'll do? Yung disposable income nila, yung purchasing power nila, humihina. So, ibig sabihin nun, sir, they're worse off kasi they have to pay more. Babayad silang mas mahal. Tapos, yung kita naman hindi umahabol. So, what will they do? They will cut back. They will cut costs. They will reduce spending. They will reduce consumption. And they will try to cut costs. So, hihina po talaga yung ekonomiya that way, no? Ito, sir, mahal yung gasolina. So, non-essential travel, wala muna. Baka yung mga bakasyon, yung pag-uwi sa mga probinsyang malalayo, whether by land, by sea, or by air, papagpaliban po muna yung mga leisure, bakasyon, etc. Ganun po yung mangyayari. Babagal po yung ibang industriya po, sir.
6: Okay. Pero ito, may correlation ba dito, Sir Mike, yung pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, naka-apekto ba ito sa consumer spending para maka-apekto sa GDP?
7: Wala pa nga po yung April 23 lang po nag-hike . So wala pa po doon sa huling data ng economic growth.
6: Hindi pa ano yun? Hindi pa na-factor in yun? Hindi pa kasama?
7: May lag effect po yan, Sir Ray. A few months . Hindi po ura-urada. Pero Sir Ray, kasi yung market forces, tumaas na yung bond yields kagad-agad. Kahit bago pa mamagtaas ng interest rate yung central bank, yung mga gusto mong humiram, dahil nag-spike yung interest rate sa secondary market, effectively, yung mga banko, naka-adjust na po yun, Sir Ray. Mm. Kung hihirap yung mga borrowers, mapa-consumer loan yan, business loan, no, iba-ibang mga credit or yung mga loan ng ating mga kababayan, nag-reflect na po yun, Sir Ray. May market forces na. No? At play, lalo na pag yung long-term interest rate, spike po yan mula nung gera kasi steps ahead po yung market. Kahit hindi pa po nag-decide yung BSP, yung secondary market, lalo na yung long-term interest rates, medyo malaki na po yung inakyat. Kaya, in fairness, naka-incorporate na po yun doon. Kumbaga, yung nagpabagal niyan, kumbaga parang yung chronologically, last year pa lang, mahina na yung economy to start with dahil yung tariff si Trump. So si Trump, nandun po, no? Trade war, protectionist measures, nagkaroon ng internal, yung political noises, yung sa nag-underspending yung government, kesa nga naman mapunta sa corruption, naapektuhan yung sentiment ng investors. Kasi, yung governance kasama sa scoring system niyan before they put in billions of pesos or dollars into the country. Pagka may problema yung

0: na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
0: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa ating impilang Radio Pilipinas World Service. At ngayon po sa putong ito ng ating programa, tayo po'y tutungot makikipag-ugnayan sa ating Department of Migrant Workers. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang ating butihing Undersecretary Bernard Olalia. Ito po'y may kinalaman dito po sa kalalagayan ng 38 Filipino crew dito po na lulan nitong cruise ship na MV Honduras. And of course, kukuha na rin tayo ng konting initial assessment mula sa DMW regarding naman po sa mga napaulat na 7 Filipino seafarer din na sakay ng MV San Antonio na tinamaan ng airstrike dyan po sa Strait of Hormuz. Maganda umaga po, Yusek Olalia. Welcome pong muli sa programang Global na Tayo.
4: Yes, yeah. Good morning po, Sir Ray, at good morning po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong napaka-importanteng programa.
3: Maraming salamat po, Yusek Olalia, sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much po sa inyo. Yusek Olalia, kukuha lang po kami ng further update or assessment dito po sa kalalagayan ng 38 Pilipinong seafarer o crew ng MV Honduras na kung saan nakita at confirmed na mayroong outbreak ng hantavirus kung saan may 3 na pong confirmed na namatay. Kamusta na po itong 38 Filipino seafarers dito, Yusek Olalia?
4: Opo, tama po kayo, no? Tulad po ng napaulat at nabanggit ng aming mahal na Secretary ng Department of Migrant Workers kahapon, si Secretary Hans Leo J. Cacdac, no? Yung ating 38 na Filipino seafarers on board yung MV Honduras ay wala namang ipinapakitang symptoms at wala namang sakit, no? So maayos po sila. Sila po ay on board doon sa cruise ship na yon. At ang importante po dito, na-contact na po natin sila through the manning agency at yung kanilang employer at in-assure tayo na wala pong may sakit doon sa 38.
3: Okay. So that's good news. Wala pong na-infect sa kanila. Ano po, Yusek Olalia? Pero saan ang exit nila, yung offboard nila sa ano, sa Spain ba, Yusek Olalia?
4: Meron po silang kausap, no? Meron pong nabanggit na isang lugar na kung saan sila po ay hihinto, pero hindi po maliwanag kung doon po yung kanilang pagbaba, no? Mm-hmm. Hindi po maliwanag yon at hindi pa rin po maliwanag kung kailan sila bababa, no? Ayun. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, meron po tayong tinatawag na mga health and safety protocols. Mm-hmm. At syempre dahil isa itong cruise ship, lahat po ng pasahero kasama ng crew ay kinakailangang dumaan sa isang mahigpit na health protocol para matiguro at magarantiya na wala pong may sakit doon sa nasabing MV Honduras.
3: Ang importante dito, Yusek Olalia, na safe sila, wala silang sakit, hindi sila
5: recording
3: na,
5: in progress.
3: Hindi nila na-contract yung
4: virus.
3: Hantavirus, okay. That's good.
4: Yes, tama po yun. Safe na safe po sila. Inaasikaso po sila. At huwag mag-alala, yung kani-kanilang mga pamilya naman ay na-contact na rin ng ating mga crew, no? Kasi yung kanilang cellphone ay available naman at they can inform their respective families. Kaya yun po yung ating sinisigurado.
3: Now, on other news, ano po, Yusek Olalia, meron daw pong 7 Filipino seafarers aboard the MV San Antonio na tinamaan ng airstrike dyan po sa Strait of Hormuz. Nakarating na po ba ito sa DMW? At kung meron na po kayo informasyon dito, ano pong initial assessment po ninyo tungkol doon?
4: Opo, sir, yung pong MV San Antonio na nasa vicinity ng Strait of Hormuz na malapit doon sa Oman ay natamaan nga ng missile, no? Tulad po ng nabanggit na paulat ng aming secretary, doon sa 7 na seafarers po, apat po doon ay minor injuries lang at safe na. Tatlo po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no? Dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no? May mga konpo sila paso, at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no? So tatlo po sa kanila ay nasa ICU, pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
3: Ah, okay. So pero wala pong naitalang nasawi. May injuries pero walang nasawi.
4: Opo. Noong nag-ulat po sila, ayon po sa huling balita, wala pong nasawi doon sa tatlo na serious. Yung apat po ay ligtas na dahil minor injuries lang naman po. Nasa ICU yung tatlo, kaya naman po ang importante rito, nakapagpulong na tayo, nakapag-coordinate na doon sa LMA at sa employer, nakausap na po natin at sinisigurado po nila na nasa hospital, maayos at inaasikaso.
3: So, pwede ba nating masabi, Yusek Olalia, kung nasa ang, kung anong pangalan o lugar ng hospital na pinagdalan dito, lalo na yung nasa ICU?
4: Medyo hindi po natin pwedeng ibigay yung impormasyon na yon. Unang-una dahil sa seguridad.
3: Yes,
4: no?
3: Yes. Okay.
4: Alam naman natin na may kaguluhan pa doon, yes, at ayaw nating i-compromise yung kanilang safety. Ang importante po, sila ay inaasikaso medically speaking at yung kanilang sakit o yung kanilang karamdaman ay medically attended naman po.
3: So sa ngayon po, Yusek Olalia, mga ilang, do you have any data kung ilan pang mga Filipino seafarers ang naiipit ngayon sa Strait of Hormuz?
4: Doon po sa ating monitoring, kasi real time po yung ating pagmamonitor doon sa mga barko at sa mga ating seafarers, no? Meron po tayong numero kung ilan yung barkong nasa loob, ilan yung barkong nasa labas, at ilan yung lulan noong seafarers na yon, ilan ang nakalabas na, no? Real time po ito, hindi ko lang po hawak ang eksaktong data dito, pero tayo po ay naninigurado at sigurado po na meron tayong numero noon. At mahigit ang aming tanda po, eh mahigit 1,300 na yung nakalabas,
3: okay,
4: ng mga seafarers po natin naligtas at nakauwi na po sa kani-kanilang probinsya dito sa Pilipinas.
3: So mahigit sa 1,300 na ang nakalabas doon sa Strait of Hormuz at kasama na ng kanilang mga pamilya. Well, with that, Yusek Olalia, maraming salamat po sa napakahalaga mga impormasyong ipinamahagi po ninyo dito sa ating programa. Thank you very much po, Yusek Olalia. Unless meron pa po kayo na ice na gustong iparating na mahalagang mensahe at impormasyon, go ahead po, Yusek Olalia.
4: Yeah, yung mga families ng mga nabanggit natin, seafarers na nandoon sa barko na dalawa na napaka-importante, kung kayo po ay nangangailangan ng additional information, maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan kung hindi po ninyo makontak. Pero ang aming pong palagay, nakokontak po ninyo at kinokontak kayo ng mga relatives ng mga seafarers po natin, mga relatives ng seafarers po natin, no? Nandito po ang ating DMW at handa pong tumulong. Yun po ang utos ng ating mahal na presidente at yun po ang ating gagawin. Maraming salamat po, Sir Ray.
3: Nako, thank you very much. Kami po ang dapat magpasalamat for your very, very prompt reply sa aming pong request. Thank you very much po, Yusek Olalia. Ang ating pong Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Kayo po'y patuloy pa rin sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina kausap lang natin si Undersecretary Olalia regarding po dito sa kalalagayan ng ating 38 Filipino seafarer na lulan ng cruise ship na MV Honduras na merong confirmed na hantavirus cases kung saan tatlo na nga po na pasahero doon ang nasawi. Pero nasa mabuting kalagayan naman po yung 38 nating Filipino seafarers lulan ng MV cruise ship na yon. At sa awa ng Diyos, sila po ay hindi nagkaroon na o nahawa ng hantavirus. Pero yung 7 Filipino seafarers na lulan naman ng MV San Antonio na tinamaan ng airstrike dyan po sa Strait of Hormuz. Meron pong nadala sa ospital pero wala pong nasawi. Ang magandang balita po doon, walang nasawi sa nangyaring airstrike dito sa MV San Antonio kung saan meron tayong 7 Filipino crew na lulan noon. Walang nasawi pero may injured. Meron nga dinala po kagad sa ospital pero nakatutok na po doon yung manning agency ng mga Filipino crew na yon at ang Department of Migrant Workers, OWA, at ang mga ahensya ng gobyerno para po matutukan ang kanilang kalalagayan. Samantala, usaping karagatan pa rin, usaping mandaragat pa rin sapagkat kasama naman natin ngayon ang ating Maritime Industry Authority at kapiling po natin sa linya ng komunikasyon ang ating pungbutihing tagapagsalita ng Marina, si Director Louis de los Santos. Ang pag-uusapan naman natin dito ay itong tinatawag na Cape Town Agreement. Ano ba itong Cape Town Agreement? Ano ba nakapaloob dito? At paano ito makakatulong sa industriya ng marine industry natin dito sa Pilipinas? So, nasa linya na si Director Louis. Director Louis, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa ating mga tagapakinig po.
3: Alright. Director Louis, so meron tayong pinirmahan na, well, ang Marina, may pinirmahan na agreement dito sa Cape Town Agreement na ito. Ano po ba itong, can you please tell us, give us an idea, kung ano itong Cape Town Agreement na ito?
6: Ang Cape Town Agreement basically is an international instrument or international convention po under the auspices ng International Maritime Organization. Mm-hmm. Kaya tinatawag po natin ang Cape Town Agreement kasi yung diplomatic conference adapting po yung itong agreement na to ay naganap po doon sa Cape Town po sa South Africa. Mm-hmm. So basically 2012 po itong convention na to at kailangan na po natin na mag-exceed because by mag-enter into force na po ito by next year February 2027.
3: Oh, okay. So next year po 2027. All right. So paano ito makakatulong? Paano makakatulong itong Cape Town Agreement na ito sa ating mga mangingisda at particularly sa ating fishing industry?
6: So basically po, Sir Ray, I just would like to provide these perspectives po again sa regulation po ng yung regulatory regime po natin ng fishing, ang safety po ng fishing vessel ay nasa marina. Mm-hmm. Tapos ang commercial aspect po ng fishing industry ay nandun po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mm-hmm. So ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung Cape Town Agreement. Ito ay international agreement that na ang layunin po nito ay protektahan ang buhay ng mga mangingisda at maiwasan po yung aksidente sa dagat tulad ng paglubog, mm-hmm, sunog, pagkawala ng komunikasyon at iba't ibang mga maritime accidents or incidents. So basically, magandang development po ito para sa Pilipinas kasi yung global statistics po ay sinasabi po na more or less 100,000 fishermen po yung nawawala o namamatay sa bawat taon. So in other words, ang sinasabi po ng mga datos ay may 300 na mga fishermen ang nawawala o namamatay kada araw.
3: Okay, pag sinabi po kasi natin, ano po, Director Louie, na mga safety standards na nakapaloob dito, tama, sa Cape Town Agreement, ito ba'y applicable pati sa mga maliliit na fishing industry, sa mga fisher folk natin? Applicable din ba yan sa kanila?
6: Ay, ano po, iklaro lang po natin, ang mga applicable lang po dito ng mga fishing vessel, ito yung mga malalaking commercial vessels na fishing, 24 meters po ang length pataas. Mm-hmm. So yung mga below 24 meters, hindi na po sila saklaw ng provision po ng convention.
3: Okay, so mga 24 meters below, hindi na saklaw?
6: Hindi na po.
3: Mm-hmm. And what are the significant changes when it comes to this Cape Town Agreement pagdating sa safety features or safety safeguards para po sa mga applicable shipping vessels?
6: Ano po, gusto ko lang din po sabihin na marami rin po tayong mga Filipino fishermen na ang pamilya nila ay pumupunta po sa marina para nangingin ng tulong kasi nawawala po yung kanilang mga family members. Mm-hmm. So if you're going to accede tong convention na to, napapasigurado po natin na nakikita na po natin yung vessel construction at saka yung yung structural integrity ng fishing boat. Napapasigurado po natin yung stability requirements para maiwasan po yung paglubog at pagtaob ng barko. Tinitingnan din po natin yung fire safety systems, life-saving appliances tulad po ng life rafts, life jackets, radio communications, madami po, distress alert systems, emergency procedures, at the same time, yung crew training po, sir.
3: Mm-hmm. Yun. So, okay. So, pag ito ba, paano mamomonitor ng marina na kung sumusunod itong mga fishing or shipping vessels na ito dito po sa agreement na ito? How can marina monitor compliance?
6: Ano po eh, kasi nagre-register yun po sila sa marina. Kaya may datos po tayo. So basically, ang mga fishing vessels po natin na nakatala po sa statistics po natin ay more or less 12,000 po. Hindi po kasama dito yung mga municipal na mga fishing vessels. So ibig sabihin, yung 12,000 po, hindi naman po lahat kasi noon ay 24 meters and above ang length. Mm-hmm. So hindi po lahat doon ay covered ng convention. So pwede po, ang tinitingnan po dito more or less mga 1,000 po na mga fishing vessels na registered under the Philippine Registry po.
3: Ayun, okay. And with that, Director Louie, ako po yung nagpapasalamat ng napakalaki sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Alam ko napaka-busy nyo ngayon dyan sa marina, napakaraming mga gampanin. Pero still, you have time to spare para sa amin at para makapagbahagi ng mahalagang mga kaganapan katulad nito. So maraming salamat po, Director Louie. Thank you very much.
6: Thank you po, Sir Ray, at sa ating mga taga-pakinig. Tuloy-tuloy lang po tayo dito po sa programa ni Sir Ray at tayo nagpapasalamat po na nagbibigyan pansin po ang maritime industry po natin kasi noong una po kami magkakilala ni Sir Ray, tulungan niyo kami na yung advocacies natin na iparamdam ang importansya ng maritime industry dito po sa atin. At thank you po, Sir Ray, at sa ating mga loyal na taga-pakinig.
3: Nako, kami po yung dapat magpasalamat din sa inyo, Director Louie. Napaka receptive po ninyo, napaka bukas po ng opisina lalo na ni Administrator Malaluan, ikaw at saka iba pa nating mga kasamahan diyan sa marina. And bubuhayin namin ulit yung aming proposal na kahit man lang mang isang beses sa isang buwan ay makapagprograma kayo dito sa Radio Pilipinas World Service.
6: Tama kasi may mga bagay na nakwenta ko po sa inyo dati at yes, mukhang hindi naman po natuloy. Tuloy po natin.
3: Sige. We will do that and we will be so very happy and glad to have you on board sa Radio Pilipinas World Service. Thank you very much, Director Louie.
6: Thank you po.
3: ang ating pong spokesperson ng Marina Maritime Industry Authority, Director Louis De Los Santos. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon na programang Global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero, and of course, sa ating audio streaming, kasama pa rin natin si Jerome Toledo. Ayan, ako ha, dun sa mga fans ni Jerome Toledo, mamimiss nyo na siya by next week. Magkakabilang bakod na siya, iiwanan na niya si Stephanie Vicente. Ayan, okay. Medyo malulungkot si Stephanie nito. Nako, talaga naman ha. Sige. Anyway, may kapalit naman eh. May kasama na tayo bago dito si Miss Drizzle Nanyong. Ayan, okay. At makikita nyo rin po siya at magpo-programa na rin malapit na dito sa ating Radio Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa pagpapaulak po ninyo sa panonood at pakikinig ng programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat and God bless us all.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
11: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia. Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Welcome back, mga kabayan! Ito na naman ang pang-Sabadong Solar to the Max ng Solar Tech Power Incorporated. And ngayong Sabado, muli natin makakausap ang masipag, ang magaling na Vice President for Operations and Business Manager ng STPI, Mr. Thaddeus J. Villasor. Mr. Ted,
6: Kakiko,
5: sa mga pinalangga sa Iloilo, kumusta? Ngayon, napakatindi na naman pa rin ang sikat ng araw, pati ang damang init, ang heat index. Nako, pag-usapan nga natin ang cooling system. Paano ba nakakatulong ang cooling system na ito sa yung makakakontrol nitong init, damang init ng ating mga kababayan at hindi maging delikado? Go ahead, Mr. Tad.
6: Yes, Kakiko. So, this particular project po, the cooling hub tawag nila. It's an LGU project by the mayor. So, naimbita po si Solar Tech na mag-provide one of the kiosks or the vans po, converted steel vans into a cooling hub para sa mga kababayan natin na talagang kailangan ng health attention, no? So may nurse po tayo doon sa loob, may cooling water, may
5: oo nga, no?
6: Air conditioning po na solarized.
5: Wow.
6: Yun.
5: Kompleto. Can you imagine that you have converted a steel hub, yung containerized van, kung tawagin na yan, na nilalagyan nyo ng cooling system. At ginawa nyo pa dyan sa Iloilo na kahapon na monitor ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 40 degrees. Wow! Eh, ano ba, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, ang kahalagahan nito, lalong-lalo yung mga initiative na yan ng Solar Tech Power Incorporated, Mr. Tad.
6: Yes, Kakiko. So it's a perfect example, no, of climate adaptation. So this provides safe spaces during our heat waves or peak season natin ng summer po. So they reduce strain on the grid. Offers hydration, even basic health checks. Sa, we're talking about the cooling hub. And the solar makes them sustainable and reliable without depending on the electricity grid po. So, libre po ito sa, hindi po nakakabit yan sa electric company po.
5: Oo nga. Nakikita ko yung picture na ginagamit natin ngayon ay nasa mismong gitna ng kalsada na hindi ito nakakasagabal sa traffic diyan sa Iloilo. No? Ano ba ang mga, as I asked you earlier, yung tungkol sa benefits nito? No? Yung pang-araw-araw na pamumuhay, paano ito nakakutulong, yung solar air conditioning system sa mga ordinaryong mga membro ng family, katulad niyan, may gamit na solar power na kayang paandarin yung air conditioning system na yan.
6: Yes. So mga sa mga kababayan po natin na nag-solarize na, no?
5: Oo, oo.
6: So panahon nitong taginit po, wala silang kaproblema kung gaano kalaki yung electric bill nila sa end of the month. Kasi pag umaga, ang nagsisip-sip, ang nagpapower ng mga air conditioning nila, miski walang patayan, is yung solar energy natin. So, usually, karamihan, this spikes our electric bill kasi walang nagpapatay ng aircon sa sobrang init, yet we face the huge problem at the end of the summer months of a huge bill.
5: Oh,
6: so, ito,
5: yes,
6: with
5: yes.
6: our solar power po, malaking higinhawa talaga pong dulot nito. Kasi, yung solar energy po yung nagpa-power ng air conditioning natin. So, maginhawa na, maginhawa rin sa bulsa.
5: dahil nakakatipid sa pagbayad sa kuryente, no? At
6: opo.
5: Konektada rin ito sa agrikultura, Mr. Thad, no? Dahil yung resiliency sa agricultural ay kasama dito. Tama po ba?
6: Yes. So, sa agriculture naman, application naman po niyan is the refrigeration ng mga produce ng mga farmers natin. So, pagtag-init, mabilis masira, di ba? Yung mga prutas, mga vegetable. So, with the solar energy, solarized refrigeration units po, same effect din siya. Mapapatagal natin yung mga produce natin. And the same time, hindi ang financial damage sa mga farmers natin makokontrol po. So, same din po sa mga commercial areas like in Robinson's Iloilo, they already have a rooftop cooling system which also helps the guests in the mall come in to relieve from the heat. Pero solar power po yan. Sa mga households natin, like big example that we gave earlier, tag-init midday, from 8 a.m. till 3 p.m. po yan, solar power po yan nagsusupply ng mga air conditioning natin.
5: Yung
6: so malaking tulong po.
5: Malaking ang tulong yan. Ay, mga taga Iloilo, binabati ko nga pala. Naalala ko tuloy si Congressman Lawrence Defensor ng 3rd District ng Iloilo. Mayong aga, Congressman Lawrence Defensor. Oh, ang pinakamalaki, Mr. Thad, ay ang paggamit nga ng air conditioning system, no? May lang mga nagtatanong, no? Hindi ba mahal ang solarized air conditioning system? Bigyan mo nga kami ng idea niyan, Mr. Thad.
6: So, off the shelf, meron na talagang aircon with inverters, no? Karamihan. So, medyo may pagkamahalan from the regular aircon that we get. There's also aircon na rin na may set. They have a solar panels po na nakakabit na.
5: Mm-mm-mm.
6: So, kamahalan din siya compared to the regular aircons that we buy off the shelf.
5: Oo, oo,
6: pero
5: oo.
6: On the long run po, malaking bagay talaga kasi, like I said, bawasan yung electric bill nila from these air conditioning units po and refrigeration units. So, malaking tulong talaga po.
5: Well, at least, well, kasi inverter na ang ginagamit kung ikukumpara mo dyan sa paggamit mismo sa on-grid o yung tinatawag na regular electricity consumption. Oo. Ay, nako, mukhang merong magkaka-interest dyan sa pag-set up nyo sa Iloilo City, no? Ng cooling system hub. Napakaganda eh. Yung mga nandyan ngayon na nakakatunghay, nakapapanood sa kanilang mga gadget at sa pamamagitan ng social media. Ngayon, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM, the Vice President Tad, no? At President Maxi. Mayong aga sa iyo. Na habang nandiyan ka nakikinig, itong pinag-uusapan natin ngayon yung solarized cooling system na napakagandang container van yan. Kung may mga interesado ba, paano mo ba yan ba madaling i-set up at gaano ba ang presyo niyan?
6: The price actually medyo confidential.
5: Kasi pwede po, sila magtanong sa inyo, ibig sabihin.
6: Opo, opo.
5: Pag nagtawang na sa inyo, hindi na confidential. Mr. Tad. Go ahead.
6: Opo. They can approach us, yes. And we can give them a quotation depending on the design po sa kailangan nila.
5: Mm-hmm.
6: Kasi we can scale naman the size of the air conditioning.
5: Yung scaling system.
6: Opo.
5: Pero nagkaka-interest, may mga tumatawag ngayon dito, nagte-text. Ilang tao ang kasa sa loob ng cooling system na yan? At hanggang ilang minuto sila pwede mag-stay dyan?
6: So it's really an LGU operated, no? I believe this has a capacity of 10
5: or
6: 15
5: okay.
6: people, opo. Uh-huh. Sa call na lang po ng nurse 'yan kung talagang kailangan nila magpatagal ng konti with monitoring with their BP and ganun po. Pero kung hindi naman wala namang tao, I'm sure they can stay longer. Lalo na po sa mga elderly natin na kababayan.
5: Mga seniors, ano? Senior
6: opo,
5: citizen.
6: They can stay longer.
5: Mm-hmm.
6: Hanggang lumubog yung araw.
5: Opo, pwede.
6: Saka, wala namang bayad yan sa akin. It's a really a sustainable energy po.
5: Hanggang anong oras sila pwede mag-stay dyan? At hanggang anong oras bukas ba yung cooling system na na-set up dyan sa Iloilo City?
6: I believe it starts at 8, Kakiko.
5: Mm-hmm. In the morning.
6: Yes,
5: 8 in the morning and
6: probably 5 in the afternoon po.
5: Sa bagay, ano na yun, halos wala nang sinag ng araw o dapat hapon na yan, ano? Pahapon na.
6: Yes.
5: Oo. Nako, meron nagtatanong, saang lugar ba niyan sa Iloilo City matatagpuan yung hub na inyong cooling system hub na na-set up ng Solar Tech Power Incorporated?
6: So there are some designated areas this one is along one of the major highways po. Sorry, hindi ko lang po na
5: kwan. So, kung sa city proper ito, makikita. Makanakita ko dito sa picture na ito, nasa gitna nung yung the halos junction. Pero hindi nakakasagabal sa daloy ng traffic, Vice President Tad.
6: Opo, naka-spread out po yan ha. This
5: talaga?
6: Is just one of, this is just one of the cooling hub po.
5: Mm-mm-mm.
6: Nakakalat yan. And I believe there are also some solar companies then that took the challenge of the mayor.
5: Opo. Importante na una kayo, yung Solar Tech Power Incorporated. Yan,
6: yes.
5: Babalikan kita doon sa sinasabi mong presyo. Saan matatagpuan nga ulit? Saan paano makukontakt ang Solar Tech Power Incorporated sa mga gustong mag-set up din ng parehong the cooling system o cooling hub sa bawat lugar dito sa Pilipinas na lalong-lalo na yung pinanganggamaan ang pagtaas nitong matinding heat index, Mr. Tad.
6: Yeah, so they can first go to our website at solartech-inc or they can also email us at info@solartech-inc.com. So meron po kaming messenger din po from that website. Active po kami dyan. So they can inquire. We will actively answer all their queries po.
5: Or they can text dito sa text line ng Go Agri Plus 0999-229-1738. Ulitin ko lang ha, babagalan ko ng konti, 0999-229-1738. Yan na naman ang ating Solar to the Max. Maraming salamat, dagang salamat, Vice President Thad, sa iyong pagsama ulit dito sa ating... May message ka ba? May mga mensahe ka ba? On behalf of Solar Tech Power Incorporated.
6: Yes, Kakiko. So, mga kababayan, so talagang careful lang tayo sa heat index po, or heat wave. So, talagang stay indoors po, get yourself hydro with water, plenty of water all the time po. And if you are really looking for a solution from your high bill during summer months, it's probably time to solarize po. And Solar Tech is here to help you with that solution po.
5: All right.
6: Thank you so much, Kakiko. All right.
5: Dagan salamat din, the Vice President Thad. Solar to the Max. See you again on Saturday. Ang ating nakausap si Mr. Tadeos D. Villasor, Vice President of Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. And hello to President Maxi Lopez Soriano, kanilang President Chief Executive Officer ng Solar Tech Power Incorporated. Sa ilang saglit, ang pag-uusapan naman natin mga kababayan ay may kaugnayan sa electric vehicle. Opo, ang direksyon niyan dito sa atin sa Pilipinas ay malalaman sa pamamagitan ng isang asosasyon. It's an Asian Federation of Electric Vehicles Association. Ano? Hindi basta-basta. Ito ay nagre-represent din ng Electric Vehicle Association of the Philippines. Sinantabayanan ko lamang po ang aking linya sa pamamagitan ng aking panayam sa kanilang presidente. In the meantime, alam nyo ba mga kababayan, ang sobrang nitrate sa pagkain, lalo na sa mga gulay na itinanim gamit ang maraming pataba, ay maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan kapag nag-convert ito sa nitrate sa katawan. Oho. Ang nitrate at nitrate contaminants sa pagkain ay maaring makasama lalo na sa mga sanggol dahil maari itong magdulot ng Blue Baby Syndrome. Yan pala ang pangalan noon. Ano? Blue Baby Syndrome. Oho. Ay, nako, kaya't mahalaga ang tamang pagpaproseso at paghugas ng mga gulay bago kainin. Mahalaga po yan at atin pong malalaman sa ilang saglit. Ms. Tess, bigyan mo muna ako ng weather report. Mayami ng condep. Ano? At malaman natin dahil nabanggit na natin mula doon sa pinag-uusapan, nalamin natin ano naman pa ang taglay, ang mararamdamang o kaya ang tawag na lugar na meron the danger sa heat index. Okay? Yung init na nararamdaman ng ating kababayan. May mga na, syempre, ang ilan, katulad nun, doon sa Iloilo City ay nag-registered na kahapon ng 40 degrees. Samantala, sa Daguban, halos magka-42 sa dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Tuguegarao, ganun din. Kaya mag-ingat-ingat po mga kababayan. At samantala, may mga teknolohiya din po na tinatawag na solar air conditioning. Mahalaga ito ha. Kung saan ginagamit ang enerhiya mula sa araw para magpalamig ng hangin sa loob ng bahay o opisina. At dahil dito, makakatipid sa kuryente at nakakatulong pa sa kalikasan dahil mas kaunti ang carbon emissions. Isa sa mga nabanggit nga ni Mr. Thad Villasor kanina, yung inverter. Ang totoo nun, na meron ng inverter ng mga refrigerator, inverter na air conditioning system, nakakapagpababa na rin ng paggagamit sa kuryente. Pero ito, pag ginamitan mo ng solar power, ay mas lalong makakatipid dahil ang iyong enerhiya ay nanggagaling mismo sa sinag ng araw. Opo, kaya nga napakahalaga ito na yung mga kababayan natin na nagkaka-interest dito, isang investment. Ang sinasabi ko nga ay hindi lang ito basta-basta investment sa pagtitipid ng sa gastusin, kundi tulong din sa environment. Opo, dahil pagka ito ay na nagamit ninyo sa pamagitan ng sinag ng araw lamang, aba, ang environment natin magiging maganda, ang malalanghap ninyong hangin ay masagana, tsaka siyempre, lulusog ang inyong katawan. Opo, dahil hindi tayo makakasinghot, hindi tayo makakalanghap, hindi papasok yung carbon monoxide na nanggagaling sa usok na nakakapulyot sa ating kapaligiran. Tuloy-tuloy ang ating palatuntunan, Go Agri Plus. At nabanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan, pag-uusapan naman natin mga electric transportation o electric vehicles. Ang ating makakausap ay ang Pangulo, ang President ng Asian Federation of Electric Vehicles Association o AFEBA. At siyempre dito sa Pilipinas, ang Electric Vehicle Association of the Philippines. Mr. Edmond Araga, joining us via Zoom. Mr. Araga.
7: Sa mga tagapakinig.
5: Kakiko na lamang po, Edmond. Thank you, Mr. President. Anong direksyon ng electric vehicle dito sa ating bansa? Lalong-lalo yung pagsama natin sa Asian Federation, being the president, Mr. Araga.
7: Just for a quick view, kami po ang founder at ang nagsimula ng Asian Federation of Electric Vehicle Association.
5: Wow.
7: We started it way back 2017. This was during the time that we were then the host for 2017 event for ASEAN. It's like almost a decade. Now, ngayon pa rin, ngayon tayo ang host pa rin ng ASEAN, ano, this year. So, we started off together with the DTI and four of the member countries that we enticed to set up their own association to pull around and get to become a federation. Kasi our directives is to put it on a regionalized approach in promoting the EV industry.
5: Mm-hmm.
7: So, madakisa ngayon po ito na kailangan natin magtulong-tulong.
5: Mabuti po na nabanggit niyo yung magtulong-tulong. Ang pagka sinabi magtulong-tulong, in other words, yung mga electric vehicles galing sa ibang bansa, ay nagkakatulungan, ano, papunta din dito sa ating bansa. Pero ang ating bansa ba din ay ano po ang nagiging direksyon niya? Yung pong capacity to welcome. Yung ngayon nagiging ano na eh. Kumbaga nagkaka-interest ng mga tao because of what is happening dito sa pagtataas ng presyo ng petrol products, Mr. Araga.
7: Actually, sir, that's a good question.
5: Thank you.
7: Sinimulan po namin ito, naintindihan po namin na wala pa po tayong regulasyon, wala tayong standards. At ito po ay para magkaroon ng trust and confidence. Dito po kami nag-isip na kailangan natin magkaroon ng pag-collaboration not only on the private stakeholders but also with the government for us to feel the traction and build trust and confidence with the consumers. Now that is really very timely na ngayon nga ho, biglang nagkaroon ng crisis. At the same, buti na lang, medyo handa ho tayo at naibigay na ho natin sa taong bayan na meron na tayong mga regulasyon at standards at meron tayong ididalo na nagpapatupad at nagpapatibay ng industriya. Nang sa gayon ay protected ang mga consumers, at the same time yung mga users would be na maglumipat o gumamit ng electric vehicle.
5: Now that you've mentioned, Mr. Araga, ang tungkol sa EVIDA law, meron polisiya at meron tayong pakikipag-usap, lalo na sa inyo dyan sa Asian Federation. Sa palagay mo ay dyan sa EVIDA law ng, sa ating bansa, ay ito ay magiging malaking tulong na sa pakikipag-usap natin din sa mga bansang yan in terms of productions and this selling of electric vehicles dito sa ating bansa?
7: Malaki pong tulong yan, Sir Kiko, kasi kailangan po natin may regulasyon at ang mga investors ay hindi mapapahamak kung sakaling sila ay magkaroon ng interes mag-invest dito sa Pilipinas. Okay. Kailangan po natin kasi, sir, na maayos at hindi magkakaroon ng kaguluhan pagdating sa industriya. Kaya po, pinipilit po natin, kaya natin in-engage yung mga other member countries ng ASEAN para mas malaki po ang scope At yung ang ating collaboration ng pag-standardize, magiging align, at pagka nagkaroon ng alignment, mabubuo natin, meron tayong common goal at meron tayong additional numbers for expansion. Kung sakali ito po ay dumaki, pare-pareho tayo makikinabang sa ekonomiya, sa pagpagbabago, sa technology. Yan po kasi ang kailangan natin para lalo tayong umigting at lumaki sa isang industriya.
5: Opo. Mr. Aragam, hindi maaari sa ating mga kababayan na pag nakakita ng mga ganitong sitwasyon, ang panangungunang nakikita nila ay ang pagtatangga, pagtangkilik sa mga gawa ng ibang bansa. Pero dito sa atin, ano ang direksyon ngayon na nakikita mo dahil sa meron na tayong batas, may polisiya, meron kayong pakikipag-usap sa Asian Federation? Sa palagay mo, handa na ang ating bansa na talaga matangkilik natin ng sarili nating ginawang electric vehicle?
7: Sir, given point, Boracay. Just came from Boracay last weekend. Ang e-trike po doon ay more than 1,000. At ito po ay tumatakbo more than a decade. That serves well na yung mga e-bike, ang mga e-trike po doon ay halos gawa ko rin sa Pilipinas.
5: Okay.
7: Na umaandar ng more than 10 years.
5: Wow.
7: Just proof to show na ang e-vehicle na napakasimpleng sasakyan ay tumatagal at napapakinabangan. Ito po mga e-trikes sa Boracay ay used for public transportation. At binago nila ang sistema o meron na po silang collaboration with the government na controlled yung area. Hindi po siya ganun kadami, pero sapat lang para ibigay sa mga commuters doon sa island ng Boracay. Isang sample lang po yan na nagtuloy-tuloy na sana noon pa ay pwede i-replicate ng ibang isla o ibang cities or municipalities in the Philippines para magkaroon ng systematic form of public transportation.
5: Alam mo, magandang balita yung binabanggit mo, Mr. President Araga, at nakaka-encourage sa ating mga kababayan na lalong sumidhi na kanilang magawa ang mga electric vehicles na dyan. An example is yung e-trike, kakamo, at posibleng sa inyong pakipagharap din sa Asian Federation, ay masabi nyo na, ay, marami din kami nito nyan. Baka kailangan nyo. Paano bang ang sistema dyan sa Asian Federation? Pwede tayong magbenta rin sa ibang bansa pag nakasama tayo o at habang sila nagbibenta rin dito?
7: Actually, sir, ang kinakapitalize natin dito is the AFTA, ASEAN Free Trade Agreement.
5: Okay.
7: Na pwede po tayo magbenta sa kahit saan mang lugar sa ASEAN on a zero tariff base.
5: Okay.
7: Now, kung ang ating bansa

0: itong ma-encourage ang ating mga kabayan na gumamit nito. Go ahead, Mr. Araga.
1: Ako po yung nananawagan sa mga tagapakinig ng inyong stasyon na ang electric vehicle isang ehemplo na magpapabago sa ating sistema. Make it public transportation, make it logistics, or personal mobility. Ito po ay makakatulong hindi na po sa inyong personal na savings, kundi po sa environment. At ito po ang isang pamamaraan na pwede po ninyong maging kapalit gawa ng inyong mga existing na mga ICE na ginagamit para meron po kayong somehow savings, kumbaga, at tulong sa environment at sa ating government. Malaki po ang maisisave ng isang electric vehicle sa importation of fuels. Kagaya po ngayon, ang problema natin ay supply ng fuels.
0: Oh, yes.
1: Kung tayo po ay magkakaroon ng switching, mapapababa po natin ang importation of barrels of fuels na inuukat natin sa ibang bansa. At ang atin naman, mensahe naman ho dito ay para po sa para sa kapakinabang ng isang sarili at para na rin sa bayan.
0: All right. Thank you. Maraming salamat, President Araga, ha, sa pagsali mo sa ating panayam na ito. And good luck sa inyong pakipag-ugnayan sa Asian Federation at of course ang grupo niyo sa Electric Vehicle Association of the Philippines. Thank you. Si Mr. Edmond Araga ang president ng Asian Federation of Electric Vehicles Associations. Pinapaigting na nito, sinasabi niya, tayo meron na ding sarili nga. May mga manufacturers dito at ngayon na lamang po ito nagkakaroon ng attention dahil nga sa pagsipa, pagsirit ng petroleum products na gamit-gamit natin ngayon doon sa mga motorized, yung mga conventional petrol-powered na mga sasakyan. So sana nga tayo, yung binabanggit ni Mr. Araga ay isa ng pagkakataon na maging pagsikat na parang isang sunshine ng pagsirit nitong industriya ito na makakatulong dito sa ating bansa. Hindi lang sa kapaligiran, kundi pati ang kalusugan ng isang mamamayan. Okay, well, na tuloy-tuloy po ang ating pag-uusapan dito sa Go Agri Plus. Mga kababayan, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay may kaugnayan sa mechanization ng mga farm machineries. Oh, sige ha, ay ang tabayanan po dito sa ating Philmec Arangkada. Oh, sayo muna, the Engineer Jobel and Arnel. Go!

It's Filmic Arrancada Time. Ngayon mga kababayan, binabati natin ang mga nakikinig din naka-monitor sa 90.1 or 90.1 dyan sa Science City of Muñoz sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Bago po ang aking ating katandem, ang ating co-host na si Jed at ang ating guest ngayon, narito muna ang mga ilang balita mula sa Filmec. Bilang patuloy na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura na mahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng mga information, education and communication material sa mga magsasaka sa Tarlac. 18 bayan at lungsod sa lalawigan ang nabigyan ng mga communication materials na magsisilbing source ng mga tama at napapanahong impormasyon tungkol sa post-harvest technologies at mechanization. Kasabay ng ginawang pamamahagi ng communication materials, nagsagawa rin ng paunang talakayan ang Filmec Applied Communication Staff kasama ang Tarlac, Provincial Agriculture Office at mga city and municipal agriculturists sa lugar para sa ikakaisam mga kababayang kinasan nilang information series dito. Samantala, dumalo naman sa isang pulong ang ilang kinatawan ng Filmec kasama si Pampanga Vice

0: Governor Lilia Pineda nitong nakaraang Abril upang pag-usapan ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Partikular na tinalakay sa pulong ang implementasyon ng Rice Processing System o RPS sa lalawigan. Nagpahayag din ng commitment ang parehong panig upang paigtingin ng kanilang koordinasyon para sa maayos at epektibong pagpapatupad ng proyekto sa nabanggit na probinsya. At panghuling balita, ilang Philmex staff mula sa Enterprise Development Division o EDD at Gender and Development ang dumalo sa pulong para sa Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support o CRAFT Project nitong huling linggo ng Abril. Kasama rin sa naging pulong ang Export Marketing Bureau ng Department of Trade and Industry at ang Trade Facilitation Office Canada na siyang partner ng Pilipinas para sa proyekto. Layunin nitong palakasin ang inklusibong gender-responsive at sustainable na serbisyo para sa small and medium enterprises at mapalawak pa ang access nila sa pandaigdigang merkado ng agro-processed food tulad ng pinya, mangga, hipon, ube at kalamansi. Yan mga kabayan ang ating Philmex Arangkada News at ang ating co-host nang gagaling pa sa Philmex, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division na si Mr. Jet Molek Subaba. Arangkada sa iyo, Jet.
1: Arangkada ka, Kiko. Yes. And arangkada sa lahat ng ating mga listeners.
0: It's another Sabado. Ha? Mga kababayan nating chill-chill lamang dyan, mga Go Agri Plus, mga plantito at mga plantita at mga agripreneurs. Ay, ipakilala mo nga ang ating resource person ngayong araw na ito, Jed.
1: Yes. Kakiko, ang makakasama natin ngayon ay mula sa Technology Management and Training Division. Siya ang acting section chief ng training section. Isa sa mga magagandang staff ng Philmex.
0: Oy,
1: si Miss Anna Marine C. Miranda.
0: Hello, Miss Anna Marine. Miss Anna Marine.
2: Sir Kiko and
0: ay siya.
2: Sir
0: Mo. Oo nga, artistahin nga pala itong si Miss Anna Marine. Jet, ay siya, di unahan na kita muna magtanong. Ha? Coffee-coffee ka muna dyan, ng corn coffee, ha? Dyan sa iyong lugar. Miss Anna Marine, ano po ang mandato ba ng Philmex pagdating sa training program and services ninyo?
2: Kakiko, ang Philmex po ay may mandato na mag-develop, magpalaganap at magpaabot ng mga makabago at angkop na post-harvest at mechanization technologies para sa agriculture at fisheries. At hindi naman po sapat na nagde-develop lang po tayo ng ating mga technology. Napakahalaga po na maituro at magamit ng tama ang mga ito sa field. Kaya dito po pumapasok ang TMTD or Technology Management and Training Division, particularly po yung ating training section. Hmm. Kami po ay nagsasagawa ng mga training para mapalakas ang kakayanan ng ating mga agricultural extension workers, mga AEWs po, mga farmer leaders at iba pang stakeholders sa pamamagitan ng mga quality training programs at mga technical capability development po.
0: Oh, Miss Miranda, nabanggit niyo yung mga training services at mga technologies. Na ano-ano yung mga training na ibinibigay ng Philmex at sino-sino ang mga recipient ng mga trainings na ito?
2: Apo, Kakiko, nagbibigay po kami ng mga iba't ibang training programs katulad po ng mga general training courses,
0: oh, yes,
2: skill-based training, mm-hmm, at mga specialized training courses po sa post-harvest and mechanization. Bali, saklaw po nito or covered po nito yung iba't ibang DA banner programs, ang rice, corn, kasaba, maging mga high-value crops po. At ang mga participants naman po natin ay mga, nabanggit ko po kanina, mga AEWs, mga technical staff mula po sa DARFOs, mga taga-LGUs, at iba pang mga from national agencies po, SUCs, and mga farmer leaders, mga cooperatives, at maging mga private sector stakeholders din. At sa ilalim naman po ng RCEF, Nagbibigay po tayo ng mga training para sa mga rice farmers, cooperatives and associations at sa mga LGU po. At ito naman po ay patungkol sa tamang paggamit, operation, maintenance ng ating mga farm machinery na dinidistribute po sa kanila.
0: Malawak pala, no, Jetta? Oo.
1: Okay. Opo, madami. Maraming training courses ang ino-offer ng TMTD. Pero Ms. Marine, gaano kaya kahalaga yung ating training o pagsasanay sa agriculture, specifically sa mga technologies natin? Paano po ito nakatutulong sa ating mga recipient or stakeholders?
2: Sir Jet, malaki po ang naitutulong ng ating mga training, lalo na po sa ating mga participants na mga intermediaries, gaya po ng mga technical staff at mga AEWs po natin, mga project implementers. Dahil nga po practical at hands-on ang approach natin, mas lumalawak yung kanilang mga technical knowledge at mas nahahasa yung kanilang skill sa tamang paggamit at pagpapalaganap ng mga makinarya at technology sa kani-kanilang lugar po. Mas nagiging effective po yung pagbibigay nila ng mga technical assistance at pagpapatupad din ng mga programa para sa ating mga magsasaka dahil sila po yung pumupunta doon sa ating mga magsasaka. At ganun din po naman sa ating mga farmer participants, mas natututo sila kung paano gamitin ng tama yung mga machines. Mas nagiging efficient ang kanilang operations at nababawasan yung ating mga post-harvest losses at tumataas yung kanilang kita. At Sir Jet, nagbibigay din po tayo ng mga training programs na may CPD units at ito naman po ay nakakatulong sa ating mga professionals na mahalaga sa kanilang professional growth at sa kanilang license renewal po.
1: Ayun, napakaganda ng mga training natin. Kumusta naman po yung pagtanggap nito ng ating mga recipient pagdating po sa training natin? Lahat po ba sila ay nakakatapos o positibo po ba ang kanilang acceptance dito sa ating training courses?
2: Yes, sir. Sir Jet, maganda po yung feedback ng ating mga participants every training na kinakandak natin. Kadalasan po ang naririnig po natin or nakikita po sa kanilang mga feedback ay ang ating mga programa, training programs ay very practical at applicable para sa kanilang mga actual na trabaho or maging sa pagsasaka. Marami rin po yung nagre-request ng mga additional trainings or advanced courses po. At dahil nakikita nila yung improvement sa kanilang productivity at kabuhayan. At para po sa amin, syempre po, magandang indikasyon po yan na nakikita nila yung value ng ating mga training programs.
0: So, agree ako dyan, Jet at saka Miss Miranda. Kaya palagay ko, natutuwa ang pamunuan ng Philmec, lalong-lalo sa pamumuno ni Director Dionisio Alvindia. Abay, mas dadami pa siguro kung malalaman nila kung ano nung mga hakbang yung ginagawa ngayon ng Philmec upang patuloy na pagtingin pa ha at pagtibayan ang mga training programs na ibinibigay ninyo, Ms. Miranda.
2: Kakiko, bali, continuous po yung ating improvement pagdating po sa ating mga training programs. Regular po tayo nagsasagawa ng mga training needs assessment para malaman din natin kung ano yung actual na pangangailangan po ng ating mga kasamahan sa field. At ina-update din po natin yung ating mga curriculum, mga training materials at ini-integrate po sa yung ating mga bagong technology na nade-develop po ng Philmec. Regular po din yung pag-update natin ng ating mga training design na mga modules at pinapalakas din po natin yung ating pool of experts at partnership para sa mas mapabuti pa at makapag-deliver ng mga quality trainings po. At syempre po bilang idagdag ko din po bilang PRC accredited na CPD provider, layunin po natin na mas mapalawak pa yung access ng ating mga professionals sa quality training programs po.
1: Wow, napakaganda naman ng mga efforts ng TMTD. Ano-ano naman po yung mga paraan para masukat yung impact or gaano ba ito ka-effective pagdating sa ground?
2: Sir Jet, bali ang ginagamit po natin na paraan na para masukat po yung effectiveness ng ating mga trainings. Bali, nangongolekta po tayo ng feedback through evaluation forms at gumagamit din po tayo ng pre- and post-test para makita natin yung learning gain ng ating mga participants. Pero higit po sa lahat, tinitingnan din natin kung naia-apply po ba nila sa field yung kanilang mga natutunan. Bali, isang part din po ng aming mga training ay yung pagpapagawa ng action plan at yun naman po ay binibisita natin after ilang months ng training. At doon po sa kanilang mga action plan, nilalagay po nila doon yung pag-adapt ng ating mga technology, pagsama sa programa nila, kaya nakaka-request po sila at nakaka-deliver ng mga technology sa ating mga magsasaka. At doon po natin nakikita yung paggamit or pag-ano nila sa ating mga training programs.
1: Ang ganda, Kakiko, ng kanilang mga ginagawa para ma-ensure na may impact po at effective ang ating mga intervention. Ano naman po, Ms. Marine, yung mga plano po ng inyong division sa dito po sa Philmec sa pagpapalakas po ng sektor ng pagsasaka, ganun din ang mga magsasaka dito sa bansa.
2: Opo, bali, ito pong mga training po natin ay napakahalaga nga po sa ating agriculture sector. Kasi kahit na gaano po kaganda yung ating mga technologies po, no, kung hindi naman po naiintindihan at nagagamit ng tama, hindi rin po ito magiging effective. So ang training po natin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng innovation at actual application sa field. At dito po natin napapababa ang losses, napapataas ang production at napapabuti ang kita ng ating magsasaka na mahalaga po para sa food security ng ating bansa.
0: Wow, Jet, pagka pala ang ating kausap si Miss Anna Marine Miranda, kulang ang ating isang oras, ano? Kaya palagay ko, imbitahin ulit natin siya sa mga susunod na pagkakataon dito sa ating Philmec Arrangkada. Maraming salamat sa iyo, Ms. Miranda Hamde, kahit yung Sabado mo, nailan mo rito sa palatuntunan ng Philmec Arrangkada. At sana po ay makasama namin muli kayo sa susunod mga episodes ng ating Philmec Arrangkada. Diba, Jed?
1: Tama, Kakiko. Maraming salamat, Ms. Anna Marine, at salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa ating programa.
0: Ms. Miranda?
2: Maraming salamat po.
0: All right. God bless, God bless. All right. Si Ms. Anna Marine Miranda, Abdiet, ano? Ang acting section chief. Bakit acting chief pa lang? Di ba pwedeng pirmahan ko na lang ang kanyang appointment? Joke lang. Acting section chief, training section ng Training and Management Division ng Philmec. Thank you, thank you. Jet, kumustang naging Lunes at hanggang kahapon dyan sa Philmec, dyan sa Science City of
1: Lunes? Nako, busy-busy ka, Kiko. Tayo po ay tumanggap ng mga bisita mula sa Food and Agriculture Organization, or FAO, and Tanzania Agricultural Research Institute, or TARI.
0: Wow.
1: So sila po ay galing sa Tanzania, sa Africa po. So sila po ay nandito sa Pilipinas, specifically sa Philmec, upang matuto po kung paano natin in-implement successfully ang ating mechanization program sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. So hindi na lang po mga farmers natin dito sa bansa ang natutulungan natin, maging yung ibang bansa po ay natututo na rin po sa atin.
0: Oy.
1: Nagkaroon din po tayo ng Kakiko, pagsisimula ng mga preparation para sa nalalapit na Animal Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program.
0: Wow.
1: Shout out dun sa aming ANSEF team. Ayan, kasama po dun
0: sino,
1: si Ma'am Anna Marine. Ayan. So kami po ay nag-prepare na po para sa next year ay full-blown implementation ito para sa mga hayop naman po ito sa ating agrikultura.
0: Biruin mo, Jet, mula sa RCEP o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, meron ng animal. Tapos mayroon pang coconut yung processing the machinery, yung development. Galing. Dumadami
1: Yes,
0: ang inyong
1: tama
0: mga
1: po.
0: ginagawa diyan, kaysa nga at saka nalalapit na rin pala ang inyong anniversary no ng Philmec. Announce mo na. Jet.
1: Opo. Kayo po ay magse-celebrate ng ika-48 na taon ng anibersaryo po natin. Ang atin pong tema this year, Kakiko, ay lit and lasting. Yung salitang lit, hiniram natin na termino mula sa mga Gen Z. Ibig
0: Talaga.
1: sabihin nito ay exciting, fun. Ayan. So, ganun po yung gusto natin ipakita sa susunod na henerasyon na meron na pong bagong imahe ang agrikultura natin.
0: At pagkaan Gen Z ang ano na dito involved, mas lalawak pa, gagaling pa ang lalong binibigay ng mga suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Philmec. Ang panghuli, ang mensahe mo, the Jet, at tayo yung magsama muli sa susunod na Sabado. Go ahead.
1: Opo, gusto nating batiin at pasalamatan pa rin sa continued support nila ang ating Director for Dr. Genicio G. Alvindia. Tiyak po na maraming good news na dalayan mula sa kanyang official trip sa South Korea kung saan
0: pala,
1: tayo po ay nakikipag-partner dito. At ganoon din po sa ating Deputy Director, Joel Dator, atin pong Chief ng Applied Communication Division and Director for Assets, si Director Jong Davalos. At Kakiko, I'll take the opportunity na batiin din po ang isa sa mga sumusuport sa programa natin na ito ay si Sir Jerry Avillanoza. Birthday
0: siyempre.
1: Niya today.
0: Birthday.
1: Happy
0: talaga
1: birthday,
0: naman.
1: Sir Jerry.
0: Happy birthday, Sir Jerry Avillanoza. Became a man. Alam mo na. At saka si Miss Maria Bernadette Pagyo
1: yes
0: Grospe. Yan.
1: Na may sakit ngayon.
0: Ha?
1: Pagaling ka, Ate B.
0: Pero kagabi ay talagang nginangarag ko pa. So, joke lang. Mr. Grospe. Well, thank you. Ulitin natin, happy birthday kay Sir Jerry. Sisip-sip tayo ng konti dyan. Became a man, no? Ang inyong butihing masipag na administrative officer diyan sa Philmec. So, hanggang sa muli tayo, the Jet, magsama-sama tayo sa Sabado sa another Philmec Arrangkada. Ayos ba,
1: yes.
0: The Jet?
1: Yes, right. Kakiko. See you next week. Muli, arangkada ng ating mga listeners.
0: Thank you. Binabati rin natin ang mga nakikinig at sumusubaybay diyan sa 90.1 FM. Ang pong Radio Agri ng Philmec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Inaabot ng broadcast dyan, mula dyan sa Cabanatuan City, Mamunyos, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. At yung mga nakikinig ngayon dyan sa Cebu. At syempre, mga nandyan din sa Zamboanga. Alright. Mga taga Ilocos, mga taga Pangasinan, salamat. Thank you na naman muli. Ba si Tata Rolly Batang-Bata Bumatayo, Arnel Villamor, Aningira Jobel Lustre, of course, Ms. Tess Ramirez. Napasipag nating executive producer at support group dito sa ating Go AgriPlus. Muli ang inyong lingkod, ang inyong AgriCaster. Si Kakiko Flores po ito at nagsasabing, God is good, God is great all the time. Let's go! Hoy! Hoy!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.